0: Hoy, you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Dinakano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatya.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O, galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gib kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: Puro de los Pueblos.
12: Hold on, Besana Villarreal.
11: Para sa
12: Puro de los Pueblos.
11: Puro de los Pueblos.
13: 10 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, sa liwat K5 News FM Rojas. Agad babasan tayo yung sining mga minsahe. Oy, good morning kay Madam Roslyn Bibot Dorman dira sa Banwa sa Invisan. Nagapamati na diri sa aton sining pag-pangalagad. Thank you good sa pag-monitor sa K5 News FM. Kag-likewise so sa mga suki, tanga nakatutok naman sa Facebook Live ta, sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa Digital, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, dira sa may Barangay Banika, good morning. Good morning man sa kay Reynante Cam, no? Sa yasining wife kay Bebe, sila bata sa kay B-Boy, kag kay Nanay Helen Cam sa may Barangay Dayaw, nagapamati na. Salamat gid sa pag-monitor. Lindon Hano, nakatutok na. Thank you good, Lindon Hano. Elma Dordas Manalansan, nagatutok naman dira sa Mandaluyong City, Manila. Thank you, Ma'am Elma. Salamat sa pag-monitor. Liwayway Bartiso, good morning. Sir Ivan Sudad, nagapamati naman. Bebo Patricio, maing aga kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona and of course kay Ma'am Gianna Velsiloso. Salamat gid sa pagtutok kag mga ka-K5. Good morning man sa kay Winifredo Agascon. Sa kay Sir Winifredo Agascon, dira sa Sitso Pamumbungan, sa Barangay Milibili, nagapinamati. Good, thank you, good sir. Winifredo Agascon, kag kay Ma'am Amy Agascon, nag-monitor na diri sa K5 News FM. Salamat, good. Sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5. Kay Liberty Balete sa Milibili, nag-monitor man. Maing aga. Kag likewise, no, sa kay Patrick Matias Robles, sa Robles and Matias Family, sa Lantangan Pontevedra, nag-monitor man. Thank you, good, sa pagpamati. Aidan Sarbues sa maing aga. Now, sa dugang diri nga balita, mga ka-K5, ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos.

kung pabayaan mo pa, uyangan mo pa, ti pano ka na lang? Ayaw na pagulata pa nga magtukar ang nagkalain-lain nga mga balatian bago kaya maghimo sang aksyon sa pag-amlig sa imo ikaing lawas. Ari Pagido, ining mga nagatubo balang assist, balanyo damo balasang cyst. Madamo klase maang cyst inang tawag sa bukol nga may unod nga fluids. Kag nagatubo sa bisan din lang nga parte sang lawas, pati sa dalom sang panit kag internal organs. Kalabanan sa mga cyst mga KK5B9 o kun non-cancerous. Apang may mga klase naman sang cancer nga nagaporma sang cyst. Amo na gani sa mga KK5 ta kung may mga nagatubo nga bukol-bukol sa kalawasan ta. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Kung may nadiskubrehan ka mo nga bukol-bukol sa inyo sini nga kalawasan. Ang infection, tumor, impact, injury, kag parasites, amo nang usually ginalinan sang cyst. Apang may mga pagtuon nga nagapakita ngang oxidative imbalance, kag ang pagdamo sang inflammatory mediators ang posible may angot sa pathogenesis sang cyst, kag iban pa nga mga bukol-bukol nga nagatubo sa aton sinilawas. Ang importante dira mga KK5, pabakuron ang antioxidant defense agud malikawan ang pagtubo sang cyst, tumors, kag even ang cancer mga KK5. Ginarekomendar taged ang pagtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Kag ang DTX 500 nga kapsula parisan tana mga KK5 sang Mighty C. Mighty C ang most potent alkaline vitamin C. With the combination sang DTX 500, bastante sa antioxidants nga kinanglanon sang lawas ta. Kag ang most potent alkaline nga vitamin C ang Mighty C, makabulig iniagod malikawan ang infeksyon nga isa sa mga pwede tunaan sang cyst. Dapat manigurado gid kita mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C para always protektado. DTX 500 kag Mighty C ang solusyon sa mga bukol-bukol, cancer cyst kag tumor mga KK5. Gabulig manilikaw sa nagkalain-lain nga mga balatian, high blood, diabetes, pagpalangubag-ubag sa kalawasan, no, kag iban pa nga mga peligroso nga balatian na kung late stage na nimo matatapan, it's either ma-ospital ka, magastos ka sang dako, or punirarya ang imo kadtuan. Gani sa timprano pa lang, amligan tato ni kayong lawas around DTX 500 kag Mighty C mga KK5. Kag subong nga uso naman ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat kag iban pa. Hindi pagpabayiin na, kimambal ka ba, dukuan malang niya, hulo hilanat malang niya. Do gamay malang ni nga ubo, do gamay malang ni nga iga-iga, gamay malang ni nga hangos-hangos kasipon. Ayaw ginapagpabayi, dapat madasig ka nga makarecover sina nga mga masakit nga ah. Kay kun mapabayan, basi ordinaryo lang nga ubo mo, maulog pa na sa pneumonia, or basi malala pa, maulog pa sa tuberculosis. Sa timprano pa lang, tumar ka na Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ini ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga KK5. Klinika D3 Bio, nagabulig ini sa pagtap na sa mga kagaw nga nagasulod sa aton sinigalawas. Para adlaw-adlaw may protection ka batok sa mga kagaw. Mag-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Himo sa vitamin D3, kag cold press extra virgin coconut oil. Tested and proven na sa pag-amlig sa aton ikayang lawas. And you know what? Sa mga nagaedad, while we age, while we are aging, nag-malipaton kita. Or may mga estudyante nga nabudlayan magtuon. Or may mga working people nga do permi lang loading permi. Nga do hindi mo mabalan kung kagi nervyos o kung kuyap. Kaya do permi lang loading, do permi lang... Ah? Na, amo na. Gani dapat gatumar ka Klinika D3 Bio. Hindi lang siya eksperto sa pag-tap na sa mga kagaw nga nagasulod o kung nakasulod sa aton lawas. Gabulig ba ni sa pagpatanla sa aton sininga memorya mga KK5. Tandaan ang Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man eh, sa sentro sang balaligyaan mismo, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga KK5. Importante nga amligan tato ni kayong lawas,

0: mga panahon, delikado kang magastos magmasakit. Ara ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagimo sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay Ma'am Regina de la Cruz ang pamumbungan milibili nag-monitor. Salamat gid kag kay Chito Magaspar. Salamat gid sa pag-monitor. Standby K5 Mayla. Dira sa may TATC o galanog ng K5 News FM. Bisan pa may mga speaker na nga gin tanom. Pero mga ka-K5 tada nagapinamati. Gid nagatutok. No? Dira sa may RV Mini Mart sa TATC. Salamat gid sa pag-pamati nyo sa K5 News FM. Likewise, dira sa may, ano, sa may paseo sa natungan sang City Hall kag Metropolitan Cathedral. O gapinamati, gisila da sila sinitagsa ka mga radyo, nagatutok sa K5 News FM 100.9. Salamat, gid. Kag sa mga amigo ta, nga mga gwardya dere sa may Roa City Hall kahapon, nakatabok kita kahapon sa hapon sa City Hall, no, very, kwan gid, very welcoming gid ang mga gwardya dere sa Roa City Hall. Thank you, gid, no, sa inyo pagpamati, permi, diri sa K5 News FM sa aton mga suki dira nga naga-monitor kag nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Check tanay man nagligad, isa ka shooting incident na tabo dira mag-aga, mga around 5:30 in the morning. Sa Banwasang Tapas, mga ka-K5, ang biktima isa ka babayi, bantay sa Tiangi. Ginapayag karon na tabong insidente sa bilasyonan. Ang nagtiro, ginapayag miyembro sang Philippine Army, mga ka-K5. Tagadira man sa Tapas, sa may Barangay Roha sa Banwasang Tapas. Although natabong insidente sa iban iya nga barangay. Ang pamangkot, ano gid ba lang natabo? Nga man, naglabot sa punto nga army ka naniro ka sibilyan. Anong ginalinan sini? Iba nung tabing detalye sa balita na kasanbay sa number 3, si K5 Mayla Vasquez sa Fuentes. K5 News FM Live
1: Report. Natala na nga ipagguha karon kon ihiluway ni sa karsel sa Tapas Municipal Police Station sa K5 Roldan ang suspect kag isa man ka miyembro sa Philippine Army na nga ginakilala diri kay alias June, 38 anyos, residente sang Barangay Rojas, Banwasang Tapas. Iniman sa tion na nga matapos ang iyas niya nga reglementary period subong adlaw. Sa tundri nga pagpakigangot kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sa Tapas Municipal Police Station, nga sang natabo ining insidente, yara ang magtimbang bahin sa isa ka bilasyonan sa diin nag-abot ya ining suspect nga si alias June. Kang nakitay niya ni, ining iyas niya nga paka-isa nga si alias Jera, 27 anos, kagriya ginapayag na ginahaso blaw or ginkutaw-kutaw sini isang suspect ang iya siniya nga paka-isa. Tugtog nga nagsinabtanay ini sila kag naimpito ining biktima nga nagresulta gayon sa komosyon kag paglutang no sa suspect sa biktima nga raigo niya sa iyang abaga. Sa investigasyon sa kapulisan, wala pa ni matumod ang armas lutang kung bala ini service firearm ang gingamit kasang ilan nga nadakpan man ang suspect. Wala na no ang armas niya, wala ni nakitaan ang armas sa suspesyado. Sa karon nagpabili ni nga yara na sa establing kondisyon ang biktima nga yari karon nagapadayon nga nagapaayo sa isa ka ospital diri sa siyudad sang Rojas. Samtang naghinala naman kung nagkasugot ang pamilya sa magtimbang bahin na hinalaan kagbayaran na lamang sabton ang mga galastuon sa ospital sa biktima. Kakipab, Roldan, kagsubuman nga daw natala na nga ihilwa ni sa karsel ang miyembro sa Philippine Army na naglutang man mismo siya siniyang pakaisa sa tion nga matapos na ang kagmagtakop na ang reglementary period subong adlaw. Matandaan nga natabo ining insidente dira man niya sa may sitio kinalian Barangay Apero Manwasang Tapas sa tong Agosto 10 pasado alas 5 sa aga kay Fabrodal. Yari ang kabahin sa gaton nga interview kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sa Tapas Municipal Police Station.
2: Wala signal po ma'am. Na nagkaroon po yata ng settlement between the two parties. So, hindi po sabi yung pagkakay atin ng suspect at isip sa suspect. And then, nag-lapse na naman itong reglamentary period niya kaninang last na ng madaling araw. Nagtinsan po itong dalawang ambas parties. Well, according po dun sa mga witness natin na nandun that time, lasing lang po umano itong suspect and nagkaroon ng commotion between sa dalawa. Yung pang naging ulat mo sa pamamaril. So yun po yung hindi natin maalaman since nung na-resto po natin itong suspect is wala po sa kanyang position kahit ano man itong mga baril.
3: Sa side naman po ng biktima, sir, kamusta po ang sitwasyon ngayon?
2: Asad naman nasa isang hospital po sa Sudan ng Roas at nagpapagaling yung yun po yung pinuntahan ng ating investigator kapin para makakuha pa ng maparagdagang informasyon.
3: Stable naman na po siya, sir?
2: Yes, ma'am. Isa lang naman po yung tama niya sa bandang process sa kanang pamayon.
3: Ano po dun, sir? Wala na po ba ibang mga tao po na nadamay po dun sa insidente po o nasugatan?
2: Wala naman na po, no? Sa isa lang po yung pinamaan, yung mga victim and luckily yung mga witnesses po natin na nandun sa makalayo naman dun sa area sa layong pangamari. Yung mga kababayan natin na may pinanghawakan ng mga baril, yung hindi lang po kayong lisensyado o utilisado ng mga mabuti na lang po na surrender po natin ito sa ating kapulisan o sa mga barangay official natin para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. And lalo na kung mga napainom po ng mga nakakarapan. Mas mabuti yung nagtira ng para sa sarili natin para makapag-isip po tayo ng maayos.
1: Nabatian ka kay Fabroldan si Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sa Tapas Municipal Police Station. Kagdiri ginaganyat niya ang pumuluyo ilabi na ang may mga ginahuptanan sang or nagahupot sang hindi lisensyado nga armas lutang nga i-surrender na lamang sila sininga estasyon agud hindi na nga masundan pa kung masulit ang kaangay sininga insidente.
0: Okay, so na-establish anong rangko sining army nga ni kag di ini siya naka-assign?
1: Ang basis sila sining investigasyon ka kay Fabrol na naginiyo ang suspect nga kung may mo hindi na lang pag ipalapag mo sa panginan ang sining posisyon ka.
0: Oh, hindi na pag-i-mention kung anong posisyon kiting nga aton sinidri. Aside ga kung masettle sila ya sa criminal nga aspeto or civil nga aspeto, I believe K5 Myla, hindi ni pag-i-tolerate sang Philippine Army or na, kung nabilong man siya sa jurisdiction sang 3rd Infantry Division. So kung naka-naspare siya sa criminal and civil aspects sang kaso, pruti administratibo, pwede niya siya lagson mismo sang Philippine Army considering at naniro siya mo.
1: Yes, kagipad Roldan. Kag isa pa, no, diri man gina-confirm no, sang kapulisan kung bala ang ginagamit niya sining armas lutang ang service firearm niya. No, kag dito man din na panginwala tugtog subong wala pa ni makita sa gyapon sunod man kay Salbang ang pusil nga ginagamit sininiyaya nga paglutang sa iya gid mismo nga pakaisa kag diri man magpakig-angot ang Philippine Army or ang Philippine National Police particular ang Tapas Municipal Police Station sa katapo sa Philippine Army angot sining insidente kay Fabroldan.
0: Oh, ano gidabi kuno ilang nga ginbaisan or ginalinan sang kinagamo nga ti army ka, well trained ka, maniro kaya ka sibilyan, pakaisa mo pa?
1: Yes, una no kay Fabroldan nag-abot ining suspect kag diri no nagginahaso bala or sunlog-sunlog ni niya ang niya sining pakaisa nga babae ti syempre damo sang tawo dito na nag-sinabtanay ginsapak na niya siguro sa yaya nga pakaisa nga babae which is ang biktima kag dito na pikon ni no posible nga napikon so, no, sa kapulisan ang suspect kag dito ya no na impito kag tiro ni niya ang iya nga pakaisa mismo. Maswerte lang wala man may mga naulamit pa nga iban nga mga tawo nga era establasyonan siyang nagpalupok ini siya sa iyang armas lutaka kay Padre Dan.
0: Mo na ang problema kay siya nag-una-una kutaw-kutaw sang ginbalusan siya siguro sa istorya siya panamikon.
1: Yes, exactly. Kay hubog ni siya kag kay Padre Dan kag dito man siguro nagpikuna wala na sa ejakto nga paminsaron di nagmuto na lang iya sini nga nahimo kag maswerte nga the police lang man di gid dako gid ang naiguan sang iya sini nga pakaisa kay Padre Dan.
0: Okay. Gin release na ni siya sa Tapas PNP.
1: Yes, matapos nagtakop na ni ang iyang reglementary period kay kahapon.
0: Reglementary period of detention.
1: Yes, kay Padre Dan. Kay naginala na ang pamilya nga hindi na lang ni magpasaka sa panumbungan.
0: Okay.
1: Inisi ka kay 5 Mayla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita. So kung nakaluwas ining army nga ni sa kriminal kag civil nga aspeto sa ginimo niya nga pagpaniro, ginapanawagan ta ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army and the Philippine Army itself nga kanda kamo sir kag ma'am sa investigation. Kay hindi man na pwede nga komo na husay niyang kriminal kag civil nga aspeto makapanginluwas sa. And I believe magkakanda kamo sang moto propio investigation if balang gingamit niya pusil armas sang gobyerno. Kag kun hindi ya ka gobyerno, basilos firearms pa ni. T-part ka sang uniform service. You are a well-trained member sang uniform service sang Philippine Army. Tisa gamay lang sunluganay nga ikaw naguna-una, ikaw panamikon. Ginawa tagani kaduso mga ka K5 nga ang publiko ya magatag pagsalig sa aton sining militar kay nakita ta isa sa pinakaginasaligan subong sang publiko ang Philippine Army. Ti karon may tao gali kamo yang amo lang niyo namiko na niro way ti labot ko magparintya na ini sila kiti part ka sang armed service uniform service, gina-expect ka nga well-trained ka, naka-incendi ka sang limitasyon mo, sang legal nga mga aspeto, ti dapat, why mo nigini mo? Ti ko na husayan, matuod ka mo, kag wala ka mo sang kasuhay dira, ti okay, inyo na yan mo. Pero, kabay pa, magimo sang aksyon ang aton sininga militar. Tima pa, although nga ti, of course, no, due to data privacy, hindi naton ma-access sa iyang sininga pangalan, kaga other personal details, mga ka-K5. But of course, I believe ang aton sininga Philippine Army, ang 3rd ID, nagapamati, subong, hopefully magkakanda ka mo to investigation sa tapas, kaya ang aton ginakabalakan, basi karon ang ginimo to nga pagpaniro si ni Alias John nga miyembro sang Philippine Army gamito ni nga isyu sang mga rebelde mga ka-K5 para hambalon nga ti araw pa matuod nga tagring otok aton militar kay ultimo nga binaisay ga paniro ti basi amo nang ginakabalakan tabala nga basi gamito naman nga isyu mga ka-K5 sa mga makawala sang mga terorista kag sang iban pa da para karon nga i-discredit. No? I-discredit karon ang aton sini nga Philippine Army. So para karon nga mapamatud-an aton iya nga ti professional kag wala ya sa may ginapakasino aton sini nga Philippine Army. So hopefully may investigation ang ginakandak. Kag ang investigation should be transparent kag mabalaan sa publiko. Kiti natural na pinamilya mahusayay na yan naniro. Ikaw na bala na tiruhanti, ikaw pa ng kaluluoy. Oh, why na nataladalabot, kiti na husay na na. Pero sa administratibong aspeto, kita nagapating nga hindi inipag-tolerate sang 3rd ID. Much more, nga dapat ilan na nimuan sang aksyon, kay balaan na nila nga basi tulasoko naman eh sa mga makawala, kag sa mga terorista, para i-discredit ang bilog nga efforts sang Philippine Army, kag sang AFP, mga ka-K5. nga sa pagpayo iya sa ila sini nga imahe, may isa sila ya kamembro nga nakaluklok posible sang ilimnon, namikon, naniro. No, it's very disappointing. Ang training mo sa pila ka tuig, dekada ka na sa serbisyo. Maniro ka lang iya ka sibilyan. Oh, what if napuruhan abi ni? Tag napatay. Mabalik tapang kabuhi sini? What if abi may ibanto nga nasalabat? Mabalik tapa na ang kabuhi sang iban nga posible masalabat? May ganiway magbangon sa lungon tong patay kag pinanampa ni mga imbulbado diyo? Anong natabo sa training mo man? Anong natabo sa disiplina mo? Kaya kuya, personally, nagadayaw kaya sa disiplina. Mamayarang aton sini nga mga army. Pruti siya yaho, namikon, naniro. No? Sa liwata, kita gapating aksyonan ini sang 3rd Infantry Division or sang Philippine Army. Magkandak sang motopropio investigation. Tagibaloon, anong armas ang ginggamit? Kaga of course, siguro ipaydalam sa retraining. Para mabalaan niya, nga ti, masinalipat lang siya, nga ti disiplinado, gali sila dapat. Amo na aton sining ilalan to, dari mga ka-K5. 26 minutos na nabili ng test kita magdangat sa takt ng alas 9 ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Pagbalik ta, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panunod. Foro de los Pueblos K5
4: News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligat.
10: Epic.
11: Timo.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Kina sa una ang imo.
12: Blood pressure. 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
14: Panahon na naman ang ubo.
11: Si Bunch at trangkaso.
14: Pero huwag mag-alala.
11: Dahil andito ang Mighty. Palaban mo, Mighty C!
14: Na may superpowers, nalakas tensya,
11: at matalinaw!
14: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
14: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mamakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mamakang mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape Try ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Pumaka
17: sa mga butika.
9: Wala, nagits ang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
25: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
26: My famous one is
8: like... Matalong at alerto nga paminsaron.
26: My famous two is
8: mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon.
26: Vitamin

0: dopaminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain
10: Pharmacy. E3 Bio.
11: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
10: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
19: mag-ed ako sa akong body odor.
18: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
18: sadya na-ed ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka, nagputi, ed ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giboyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!
26: Pororo de los Pueblos.
27: Roldan Besana Villarreal.
26: Para sa Pororo de los Pueblos. De los Pueblos.
28: 15 minutos na nabilian ng test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. O may aga kay Mirasol Quezon Kadigal nagapamati na ang family Quezon Kadigal kag Ilisyon. Likewise kay John Kadigal Jr. sa Sitio Paston ag Silab sa Pian. Nagamonitor na madamo gid gisalamat alin kay Ma'am Mirasol Quezon Kadigal. Senalin Finiquito Tabige nagapamati naman madamo gid gisalamat ma'am. Kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayo nagamonitor naman. Thank you gid. Kay Ma'am Mirasol Quezon Kadigal, Bernadette Umiten Calzado, nagapamati na kag sa tanan naton nga mga ka-K5 ba nga nagatutok diri sa K5 News FM. Kay Madam Roslyn Bisana Dorman diri sa Ivisa nagapamati adlaw-adlaw madamo gid ga salamat mga ka-K5. Nagamonitor man no si Roderick Sagayon, madamo gid salamat Roderick Sagayon. Thank you gid sa pagpamati kay Ma'am Rosemary Bibayo diri sa Barangay Milibili. Ma'am Rosemary Bibayo, madamo gid ga salamat mga ka-K5. Kag likewise sa maing aga manda sa mga suki naton sa H2Oville. H2Oville dira sa may barangay Cagayon nagatutok na mga ka-K5 naton sa H2Oville. Dira sa may Costa Verde Avenue sa barangay Cagay sa Tubang Langsang Villa di San Lorenzo Ruiz Subdivision sa barangay Cagay. Kung gusto niyo magpa-deliver sang safe di kalidad kag masaligan nga tubig, contact lang kamo sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376. Saliwata, kontak ka mo sa H2Oville, ga-deliver ni sila libre. Kontak ka mo sa ilang numero nga 0939-799-8376. H2Oville, water that energizes you. Kapon, nagbaisay sa Senado. May biradahan na yung natabo sa Senado kapon. After iyasang impeachment trial, balik sa sesyon ng Senado mga ka-K5. Kaman, 32 ka mga Senate committees ang wala pa makonvene as of yesterday bangod man sa kakulang sa mga miyembro mga ka-K5. Inisuno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ginimo ang pag-anunsyo matapos ginsiling ni Senator Raffy Tulfo nga wala sang aksyon si Minority Floor Leader Senator Alan Peter Quetano sa pag-confirm sang committee memberships. Kagdaw kaparehos nga bangod sa sini mga ka-K5, do ka pareho nga ginahong stage ni Cayetano ang membership sa mga komitiba sa Senado. Kagsunod rin kay Tulfo, dapat mag-cooperate na kita. Bangod, kinanglan na nga i-legislate ang pila ka mga layi dirap, kinanglan na ipasar, istorya ng pila ka mga pending nga mga layi sa Senado. Kagsunod pa kay Tulfo, kung may oras si Cayetano sa pag-Facebook Live, posible may oras man ini sa pag-confirm o kung pag-atag sang go signal sa minority members mga ka-K5. Kiti absent kapon sa plenary session si Quetano. Tibangod sini kay Kumo absent si Senator Alan Peter Quetano nag-risk back. ang utod ni Cayetano mga ka-K5 si Senator Pia Cayetano. Sunod sa kay Pia Cayetano, tanigin siling na lang nag-reach out na lang si Tulfo sa iya utod o kung sa iya naman lang kagwala na ini, ginambal pa sa floor mga ka-K5. Yari ba lang porsyon sang diskusyon kapon mga ka-K5 sa bainsang plenary session sang Senado.
2: Senator Tulfo, madali niyo naman hoong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito.
3: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
4: In the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President.
5: Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano.
2: Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman hoong akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent, kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President.
5: What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo?
3: Sandali, Mr. President. Ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding.
28: Alam. Nabatian mga ka-K5 ang pag-presentar sa floor no, ni Senator Tulfo about sa ginapayag karon in action coming from a minority leader, Senator Alan Peter Cayetano. Kag ang pagdepensa naman ni Senator Pia Cayetano sa sininga utod mga ka-K5. Dugi na po naman si Pia Magambal. O, bantayan tani masunod sini no kiti pila karon ka mga committees ang wala pa ma-form, 32 pa bangod sa kakulang sang aksyon halin sa minority mga ka-K5. Bantayan tani mga masunod sini nga matabo no sa bayan sang Senado. Kinakulabos kita sang tiempo diri sa aton sini nga pagpangalaga dangin kaupod naton ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center tagimo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500 may TC D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Dry eye. Pirmiga katol imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna. Sa mga nag Lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
16: Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaaling lawa.

0: Rosa, Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa atong tanan. Now, wishing you a beautiful and productive day ahead. Sa tanan, urasubong alas 9:02 kag aton pag-istoryan sa sining aton programa Informasyon sa Ikaayong Lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle nga garantigid makapaayo sa aton lawas kag of course, ang mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw. Hindi ka mo magkalipat ha, sang aton DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, upod naton sa atong programa, ang gwapo, makinis, nga si Sir Kevin Bigay. Mayong aga, Sir Kevin, ako gali si Engineer Ronnie Albao.
2: Mayong aga, Engineer, no? Kag sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid listeners naton, kag syempre kay Sir JP.
1: Sir JP, mayong aga man.
2: No? Bad Paul, mayong aga. Kag sa aton yung mga suki nga tigpalamati, mayong aga sa inyo, kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para nami ang kondisyon sa inyong lawas kag preparado man or may depensa sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Sir JP, mayong aga.
3: Good morning, Engineer. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa imo totoo, Kevin. Sa aton mga tagpalamati, ano, continue ta to
1: ang correct aton nga topic. Sige.
3: Water, no? Sige na ta?
1: Okay na.
3: Now, ang aton nga ginistoryahan, i-recap ko lang, Engineer, nga nami gid nga well hydrated ka.
1: Correct.
3: Pero hindi man manami nga masubrahan ka.
1: Okay.
3: Ma-overload man ang imo nga kini. Kung si Sir Kevin ka, magka-hyponatria ka. All your sodium will be washed out. Mabudlay man ina. And of course, may mga condition man like hypovolemia, Sir Kevin, no? Nang sobra-sobra na bala kayo ng tubig. So, the proper timing, amo na kinanglanon, ang aton tunistoryahan nagligad is that you need around 35 ml of water per body weight in kilograms. But silingon, kung ang imong ang competition to is kung 70 kilograms ka or 145 pounds, kinanglan mo mga 2.5 ml, 2 liters and 500 ml of water. So i-divide mo na siya, Engineer, sa mga oras nga gabugtaw ka.
1: Okay.
3: So kung nagatulog ka 8 hours a day, may 16 hours ka to spare.
1: Okay.
3: No? So ang imong 2.5 liter nga water, i-divide mo na siya sa 16 hours. Ang gwa sina may ara ka around Engineer, may ara ka sang mga 153 ml of water per hour.
1: Per hour.
3: So, munang pinaka nami.
1: Tang 150, daw isa ka baso mo na?
3: Supporting baso, Sir Kevin, no?
2: Depende
3: sa size. So,
2: para sa ito nga mga suki na lang, no? It's mas okay ang mag-liters na lang sila, no?
3: Pwede man.
2: Liters, no? Sa adlaw-adlaw ka dagadala. Hindi ka man pwede kadala graduated cylinder para takaso ng MLC mo water. Pero, no, may ara ko advice. Bakal ka mo sang water. Ano, na mga tumbler nga may ara na sang talaksan.
3: Wala. May ara na sa tuod nga tumbler na may mga ML marker.
1: Okay.
3: Importante ang atong the purpose. Kon ara kam lang sa imo normal daily living. Wala ka man in activity. You're just sitting there. You are just watching TV. Hindi pag overload ang water imo lawas. Pwede ka nakainom mga 3/4 ang baso every hour.
2: I-clarify ito ni Sir JP ha. Ang computation nga ginatag ni Sir JP
3: ideal
2: is average, no? Sa mga tao, bilang inactive.
1: Okay.
2: Kung active kaya, you need at least 3 liters.
1: Mas dugang.
2: Kung exercise ka, garan ka, Go workout.
3: You profuse a lot, no? You sweat a lot.
1: Kung damo kami uyab, kinala damo man tubig.
2: At sa uyab, engineer, ikaw na lang naturo makasabat.
3: Dito
2: kami ka-relate.
3: Now, anong benefits ang water? Tinawag uh-huh. one, gina-maximize yung imong physical performance, no? Halin pa sa gamay kita, ginambalan kita that we are 70% I think water, no?
1: Okay.
2: So isa gina sa Sir JP sa pamatuod no nga anatomically speaking nga aton lawas needs water kay composition sa aton lawas 70%
3: na. Okay.
2: But 70% lang ha. So hindi pwede nga excessive man drinking of water. So kami 30% pa.
3: Yan. And your brain as well. Dapat hydrated ni siya no? Para di magmala utok. So of course, as you need water, you need man antioxidant. Duwagin ni silang partner, you need to have a solid antioxidant, which is DTX 500 ang aton ginarecommend. Kaya muna pinakataas ko nun nga amount sa antioxidant sa market, ang DTX 500 with 1.4 or 1.3 million antioxidant units in the ORAC scale. No? Parisa mo na abisang MITC, which is a minor antioxidant na migid. Now, ari pa, ang nasiling tana kun ang well hydrated gangi mga brain function nami. Brain function mo nami because just 1-3% of fluid loss, no? Ga impair na ang imong concentration. Tandaan gina. At 1% to 3% nga fluid loss engineer, ha? You feel groggy. You'll feel katulogon kabla?
1: Oo.
3: Katulogon ka kagaluya si engineer. Amo na kisad, yun na notice mo kulang ka water, unuhaw ka na. Do malipong ka?
2: Sakit imo ulo. Ulo
3: do malipong ka.
2: Ka balanse.
3: Do ka balanse.
2: So meron na Sir JP nga pwede imo headache. So damo type sa headache mo may migraine, may vertigo. So sometimes it leads nga kulang ka sa hydration.
3: Kulang ka lang gali water, no?
1: Ang lain da ko na sa disyerto bala. Ha? No, grabe pag ina. Ang isa mo kabaso, grabe nga ang
3: so, yad mo. Na lang, engineer, guro nga ara ka sa lugar nga way gatubod ang prime water. Ah. Kaya kung disyerto na lang ito.
2: Kung naman, kung may ano, si engineer sa una mo, ara sa tunga, disyerto.
3: Ay, oo. Okay, nagpa-abroad ka, di ba?
1: Oo.
3: Ti, wala kami niya kay experience, engineer. Now, dili pa. Ini man saan nag-lubricate sa inyong joints?
1: Okay.
3: Kung kulang ka sa water, siyempre yung synovial fluid. The word is fluid, made up of water. So sakit ang imo nga tuhod gak girinagaak na engineer no kulang ka ano pa ini man ang makabulig sa imo digestion and waste removal tandaan your stomach your colon needs a lot of hydration
1: correct
3: pag kulang compacted
2: constipated
3: ka ang imo nga pupo tig-a no kabudlay mag-move
1: mamuwersa ka gid
3: yes so ang lawas it will scavenge to whatever sources of water sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
3: Ang interstitial fluid mo ba si kwao niya pa na.
2: Isagid Sir JP sa organs na nga nagakinanglan sa water. It's our kidneys.
3: Our kidney gid. Yes.
1: Correct.
3: Kidney gid. Too much water, it will strain your kidney. Mas lain ang less water. Nagka-AKI ka, acute kidney injury. Ano pa? Ini pa ang nag-support sa imong weight management, no? Kay ang pag-inom sa insakto nga tubig, insakto nga timing nag-aid sang metabolism, no? Ga-increase ang imong sininga sa taiti kun ini siya i-consume before meals.
2: Gusto na siya Sir JP kay sometimes ang pagkauhaw pwede naton masal-an hunger. So amo na siya sa mga cases sa mga may diabetes or sa mga tao nga taas ang blood sugar level. Sometimes abi nila gutom sila, uhaw lang sila.
3: Uhaw lang.
2: So before kung gutom, kung kabatsyag ka mo gutom, before ka mo magkaon diretso, try nyo anay inom isa ka baso nga tubig.
3: Mas nami siya totoo, no? Kung nakainom ka anay. Mag-inom ka. Ako Sir Kevin, hindi ko kaso magkaon wala tubig, kadunlan ko. Ang akong blapuwak do kagamay.
1: Correct.
3: Kami na sa mga family namon, mangod ko, amuman na, we cannot eat without water. Gakadunlan ko yan, Jener. So, mas nami, ang ambalin, Sir Kevin, even pagbugtaw mo sa aga, ha, when you wake up, inom kada lukewarm water.
1: Okay.
3: Or medyo hot-hot lang gamay nga water.
1: Okay.
3: Labaab.
2: Labaab lang, ha?
3: Nami imnon, isa katasa, with DTX 500 and MITC, compute empty stomach, manami sa engineer ng imnon sina. So, let us support our bodies need of water, because again, naman Sir Kevin, we're 70% water, our brain needs water, all of our organs needs water, kinanglanon ta ini. Libre lamang kinatagsingin o galing subong inigusyuhan, arat na sa batol. Pero libre lamang tayo ng water. Kung arat ka sa bukid nga may tuburan, kung dili ka sa syudad, bayran mo gid. No? So, water is very important, water is life. Parisis ang Mighty C, kag DTX 500 everyday.
1: Salamat, maayo ina. No? Amo ng life ko, no? Ang tanan ko, no, nag-sugod sa tubig mo. Ha? Huh? Ang tanan ko, no, nag-sugod sa tubig. Kaya ang pag-create sang Diyos, ang composition nato na daan, tubig. Hindi man siya ka-formulate sang clay, bala, Sir Kevin. Mm. Kung wala tubig, hindi siya maka...
2: Moist, no? Magambal, taklay moist nga soil, no?
1: Correct, correct. Basta mang moist, may water content ina. Ti ara biblical man niya nga pati gani ang mga plants needs water man, ang animals needs water, but sing anon ang universal nga liquid, Sir Kevin, tubig. Hindi kay mga beverages dara nga may kula or ano pa man, kundi tubig amo nang pinaka importante sa aton nga lawas of danta sing mga suplemento, eh.

0: monitor adlaw-adlaw or how you manage your blood sugar level, ara ang random blood sugar level, ang aton nga random blood sugar test, no? So, kung may diabetes ka, engineer, masami na ton mabatian gid nga ang blood sugar. So ang blood sugar mo dire mataas. So ano kag kung ano nga mga pagkaon dason ang bawal, no? Kung kung may diabetes ka. Pero aton nga pagistoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga masami
1: kung taas imo
0: kung diabetes.
1: Okay, taas so, blood sugar.
0: Ang imo nga mga palad, imo nga mga dapa-dapa, gapamanhid,
1: okay.
0: No? Naga nagapangalay, kag daw may ginatuslok-tuslok nga daw ginatuslok blas ang dagom.
1: Tingling effect?
0: Oo. Or kisa, engineer, daw gakapaso imo nga tiil.
1: Mm-hmm.
0: No, amo na sa ang sa may dapa-dapa mo. Amo na siyang imo gakabatsyagan. Kag ini nga kondisyon, engineer, ginatawag ni sa diabetic neuropathy.
1: Okay.
0: So the word is a neuropathy, ang imo nga nerves, no, ang apektado.
1: Mga blood vessels.
0: Or it could be also ang ginatawag nga diabetic peripheral neuropathy. Magambalta peripheral, ara lang siya sa surface.
1: Okay, okay.
0: No, ara lang siya sa punta, no, sa aton. So hindi ta ni siya kisa masapakan, no, kaya abi naton gamay lang abiring, gamay lang ang alay, basi kapoy lang kita.
1: Okay.
0: Pero wala na tagali ano na siya gali, engineer? Komplikasyon
1: na siya gali. Manhid na siya.
0: Komplikasyon na siya gali, dala sang ortuga, sang ginatawag nga diabetes, nga nahulog sa diabetic neuropathy. So, amo ni siya ang ginatunaan, engineer, sang pagkadula sang mga ginabatsyagan mo bala sa imo nga tiil, sa part especially, ilabi na gid kung taas imo blood sugar level, di ba? Masami gakapila sila sa TL.
1: Okay.
0: Kagdira gakadula ang sensation, no? So ginatunaan na sa sang diabetic foot complications. No?
1: Abot sing ang mga gagmay ng mga capillaries dira, hindi na maagyan sang dugo.
0: Hindi na maagyan sang dugo, kagakapatay na ang nerves which later on leads to amputation.
1: Ginatunaan. Correct ba? Grabe.
0: So ano bala ang diabetic neuropathy, engineer? So sa simple nga explanation, ang lawas naton damo-damo ni siya nerves.
1: Okay.
0: No? Ang nerves amuning nagahatag signal sa aton utok. Nga kung makabatsyag kita, init, tugnaw, masakit or katol, nerves na naton ang gapadala sang signal sa aton utok para makahatag response. No? Kung i-describe naton, kumbaga ang nerves daw microphone.
1: Okay.
0: Ang utok ta amuni ang speaker.
1: Okay, okay.
0: Paghambal mo da sa speaker, mabatian mo imo tingog, paghambal mo sa microphone, ang imo nga tingog matravel pakadto sa cable pakadto sa speaker.
1: Okay.
0: So para mabatian mo imo nga tingog, kinanglan mo speaker. So imagine na bala kung ang wala ka microphone, hindi mo mapuslan ang speaker.
1: Okay, okay. No.
0: So mo na sa engineer ang isa sa mga simple lang na explanation parte sa nerves. Kag brain connection, no? Do isa ni sila ka communication network sa aton nga lawas, no? Kag ang utok naton ang naghatag sang response kung saan o kita ma-withdraw kay tam-an ka init,
1: okay,
0: or saan o kita manghabol kay tam-an ka lamig.
1: Ang no? Pain kung kaisa mo maning sigatag signal sa aton lawas mag-response, Sir Kevin.
0: So amo na sa engineer, no? Sakto na sa. Kag kung ta dugay nagali nga mataas aton blood sugar level, engineer, no? Ginapabay-an ta aton blood sugar level, pwede maguba or mapatay ang aton nga nerves kag mga magagmay nga blood vessels nga nagahatag sang oxygen kag nutrients mismo sa nerve cells naton.
1: Mm-hmm.
0: No? So ang mga ugat mismo barado na, hindi na magyan sang dugo. So wala na supply sang oxygen kag nutrients aton nerve cell, that's why gakapatay.
1: Ang punta sang aton mga tudlo sa TL, Sir Kevin, pag nag-itom na siya tungod sa wala na connection mo, wala na supply sang oxygen.
0: Kag na siya, engineer, amo na ang gapanguna nga mekanismo sang diabetic neuropathy.
1: Uh-huh.
0: No, gakadula ang supply sang oxygen kag nutrients sa imo nerve cells nga ara sa punta sang imo tudlo. Sa punta sang imo panit,
1: okay, okay.
0: No, sang imo nga tiil, sa imo nga dapa-dapa. So nga aga katabo ini engineer ang diabetic neuropathy sa mga tawo nga may diabetes.

0: So kumpirmi mataas imong nga blood sugar level, no, hindi lang kay ang imo nga dugo ang mapiktuhan, engineer.
1: Aha.
0: Ang imo nga ang imo ni nga cellular stress gataas, no? So that's why gaka-damage imo nga nerves, ang imo nga blood vessel nambal ko nakagina nga among naga-supply sa mga nutrients kag oxygen. Kag ang nerves naton gakinanglan isang oxygen kag nutrients. So kung maapektuhan ang ila supply, engineer, pwede nga hindi na magana ang nerve signaling nga ginatawag. That's why ang diabetic neuropathy may mga symptoms nga naga pangmanhid imo nga kamot, imo nga tiil. So dira na mostly kay even ang punta ni isang tudlo naton, engineer, magpakwa kabla RBS
1: o correct, correct,
0: blood sugar level. Di ba masakit siya kumpara sa ginakuhaan ka dugo sa may
1: correct, correct,
0: sa may siko ayon or sa may dreblas, may butkon.
1: Oo.
0: Sa tunga sa imong butkon kag sa imong kamot. Mas masakit compared sa RBS nga ginatuslok ka lang sa tudlo.
1: Okay.
0: Kay ang punta ta di is dumudamo na that nerves, engineer. So that's why nagapamanhid na sila, sila nang nagapangmanhid, naga ginatawag nga tingling sensation or do mabatsyagan mo daw gakalam, kisa or burning sensation, mainit, no, doga kapaso ka or ginatuslok sang dagom.
1: Kay do hindi kini kabatyag ya do na manhid na gidla.
0: Kagis engineer, kay hindi mo na mabatyagan imo tiil ga ka loss of balance ka. So amo na siya ang mga sinyales nga may ara ka sang diabetic neuropathy.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi tanan nga neuropathy, engineer, palarios, may ara kita ginatawag nga peripheral neuropathy, amo ning pinaka-common nga ang gakapektuhan gid ang aton kamot, no? Kag may ara kita autonomic neuropathy. So sa peripheral, amo ni sang sa punta, engineer.
1: Okay.
0: Ang aton kamot, ang aton nga dapa-dapa.
1: Mga terminal, no? So, mga punta-punta.
0: May ara naman kita ya autonomic neuropathy, which is ang nerves nga ga-control sa aton organ. Mm-hmm. So, muna siya medyo budlay, engineer, no? Nga maapektuhan ang mga nerves nga ara sa aton organ. Kaya nga, kung apektado ang nerves sa imo organ, paano ni masignalan sang aton utok para mag-function? So, pwede ni maapektuhan imo heart rate, no?
1: Okay,
0: ang
1: okay.
0: Pump sang dugo, sang pag-pump sang heart, sang aton dugo, ang aton nga blood pressure. So pwede magtaas aton blood pressure, pwede man magnubo ang aton digestion. Remember, kung kita nagakaon ang aton nga digestion, naga-require sang damo nga supply sang dugo para magana aton digestion. Ang aton nga bladder function, kung mangihi kita, syempre ang sexual function gid engineer nato, no?
1: Uh-huh.
0: It requires nerve cells also para mabatsyagan nato ng ginatawag nga arousal kag climax sa aton nga sexual function.
1: Siyang gagmay na pro importante, Sir Kevin.
0: Yes, ang sweating, ang pagpamalas, kaya siyempre, ang pag-maintain sa aton nga blood sugar level. Ang ikatatlo nga type sa neuropathy, engineer, ang focal neuropathy, no? Ang particular ni isang carpal tunnel syndrome. So, diri na sa aton nga mga sa kamot nga daw.
1: Okay.
0: Doga labot na siya di sa aton nga wrist, no? Sa aton nga wrist. So inisaya ang focal, it could not be reason niya, ang reason niya is basi hindi siya tungod sa blood sugar level, kundi basi na strain lang, no, ang imo nga nerves naunat bala.
1: Okay.
0: Engineer. So anong dapat naton kadlokan kung madula ang sensation naton, engineer? So amo ning aton tagaan nga atensyon. Imagine na bala may gamay nga bato sa sulod sang imo sapatos.
1: Okay.
0: Tapos ang normal na nga response na to, dapat mabatsyagan ta na.
1: Correct, correct.
0: Kakasunta ang gamay nga bato sa sulod sa
1: nga gamay lang batos. Na, pero makadisturbo sa aton nga regular nga function.
0: So, galing kay ikaw, nakadevelop ka sa neuropathy, so pigaw na imo sensation. Hindi tani sa mabatsyagan.
1: Aha.
0: Kag nakibot ka, nga atong bato gali, nagtugas ang lapok.
1: Aha.
0: Sa imo nga tiil sa sulod sa sapatos. Kag sa ulihin, nagpilas, engineer.
1: Correct. So, ang skin pilas, damage na. No?
0: Ining pilas, wala mo man nabatsyagan.
1: Mm-hmm.
0: Guilty ang gamay na bato, gani, wala mo nabatsyagan. So later on, ining pilas, magka-impeksyon, magka-komplikasyon, kagdugay, mag-ayo. So dira na siya, amo na siyang kahaladlukan engineer sa diabetic neuropathy nga ginatawag. So paano ni naton malikawan? Or kung ikaw mismo may arat na diabetes, paano ni siya naton malikawan nga mag-develop pa? Or magkakomplikasyon ang aton nga diabetes? Siyempre una, engineer, is the management of your blood sugar level. No? Likawan ang pagkaon sa mga matamis, no? Kag siyempre, kaon kagid sa balanced diet.
1: Mm-hmm.
0: Kag siyempre, less glycemic index nga mga pagkaon, kay hindi ka na pwede sa usual mo nga diet, no? Kay ang imo nga insulin wala naga-function. So suno sa mga pagtuon sang American Diabetes Association sang 2026, no, importante gid ang pag-maintain sang blood glucose, body weight, blood pressure, kag syempre ang imo nga lipid profile, ang imo nga cholesterol. Kay ina sila engineer naga-contribute sa pagtaas imo sang imo nga blood sugar level.
1: Kinanglan siguro exercise mo, Sir Kevin, imo lang pinaka-importante mo.
0: So una, amo tong ambal ko, control gid ang blood glucose, ang blood
1: okay.
0: sugar level, ikaduwa maintain ang blood pressure.
1: Okay.
0: Ikatatlo, manage ang cholesterol, ikaapat, manage ang body weight, ikalima, increase your physical activity, kag ikaanom, likawan ang bisyo, engineer, no? So paano maka bulig na paano kita ano aton ihatag nga kontribusyon sa aton lawas para mapangalagaan naton nga hindi kita magka-diabetic neuropathy? Syempre may papel man kita, engineer.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang kay ano. So kinanglan naton disiplina, ang nutrisyon, tagid, engineer, no? Nutrisyon.
1: Pagkaon.
0: Yes, pagkaon.
1: Balanced diet. Pagkaon.
0: Una, para sa aton metabolic health, cardiovascular health, no, pagpanubo sang oxidative stress. So dapat may ara ka pagkaon nga rich in antioxidants, rich in vitamin D. So ang vitamin D nagabulig ini sa aton, engineer, no, sa pag-maintain sang health sang aton nga nerves, no. Kay may ara review or pagtuon nga nagareport ang vitamin D supplementation nagahatag sang benefit sa mga may ara sang diabetic peripheral neuropathy, particularly sa ilang nga ginabatsyag nga kasakit, engineer, no. Kaya nga, isa sa pamatuod, ang aton lawas puno sang vitamin D receptors, engineer. So kinanglano naton ang vitamin D, kag ina makuha naton, no, kaya ang aton lawas mismo ga-produce na sang vitamin D.
1: Correct.
0: Kinanglan ta lang magpainit para mapuslan ina sang aton lawas.
1: Para i-convert siya sa uses.
0: Yes, kinanglan gid naton, engineer, ang healthy fats. Amuni ang mahatag sa aton sang D3 bio. No, ang healthy fats nga component sang D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil nga naga-contain sang medium chain fatty acids, no. Kaya nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, kinanglan niya dietary fats para maabsorb sang aton lawas kag mapuslan ini sang aton nga lawas. So kung ano naman ang mabulig sang MCTs, engineer, sa aton kung may ara kita diabetic neuropathy, no? So ang extra virgin coconut oil diri na nagahalin ang medium chain triglycerides, halin sa extra virgin coconut oil sang D3 bio. So ini may ara sang pagtuon, no, may clinical study, engineer, nga ang pagtake kuno sang extra virgin coconut oil makabulig sa pagkontrol sang diabetes naton or sang aton nga blood sugar level. Kaya nga gahatag ini sa inyo sang satiety or fullness.
1: Okay.
0: Kasi kamo mabusog, ginalikawan ang pag-overeat, no? Para pa ginalikawan ang pagsobra-sobra nga kaon, plus gina-improve niya ang insulin sensitivity sang imo nga selula. But silingon,
1: Ginamimik yung maning function sang insulin niyo?
0: Yes, engineer. Kay sa butsilingon nga nagka-diabetes ka or mayara ka insulin sensitivity, ang imo mismo selula hindi nakakilala kay insulin.
1: Mm-hmm.
0: Kay bangod, nag-build ini tolerance, no? Kay permi lang taas ang blood sugar level, permi lang ga-produce insulin imo nga pancreas.
1: So,
0: ang imo nga mga selula da, imo muscle tissue, imo nerve cells, ang tanan pada nga klase sang tissue kag cells, engineer, sa bilog mo nga lawas hindi nakakilala kay insulin. So ang gakatabo ang glucose hindi na nagatambay na lang sa imo nga blood sugar.
1: Pag nag-spike, nag-spike na, taas na.
0: So kung kwaon mo, ipa-exam mo, ipa-laboratory mo yung dugo, makita nga taas-taas yung blood sugar.
1: Uh-huh.
0: E supposedly, dapat ina ang glucose, which is ang simple sugar, ipasulod ina siya sa aton selula para i-convert into energy.
1: Okay.
0: Kali nga katabo, hindi nakakilala yung selula sa insulin, so ang glucose gatambay sa imo sugar. So kung gaditribayo ka nga rich in MCTs, kay may extra virgin coconut oil siya, ga-increase imo insulin sensitivity. So ginakilala liwat sang imo selula ang insulin.
1: Para ma-energize ka, every now and then, pag-take ka sa mga... mga...
0: Kaya purpose ni sang insulin engineer, amo ni siya ang nag-collect
1: uh-huh.
0: sang glucose sa aton blood sugar, sa aton nga blood,
1: Distribute
0: sa aton nga mga selula sa bilog nga lawas. So gakatabo kung gataas imo insulin sensitivity ang imo nga blood glucose na ganubo man engineer. Kay bangod sang naga-function na liwat ang imo nga insulin no. So amo na sa engineer ang isa sa mahatag nga benepisyo sa aton sang D3 bio. Kag isa pa no. Scientifically saying no ang pag-inom sang D3 bio maka-provide sa aton sang vitamin D kag at the same time medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil nga makabulig sa pag tapna sang ginatawag naton nga diabetic neuropathy no kaya ang kimi ara sang pagtuon engineer sang ADA no ADA 2026 nga ang pag-optimize ang glucose weight no blood pressure kag lipid management ini sila nag-undergo sa pagterapi sang ginatawag nga extra virgin coconut oil kag ang extra virgin coconut oil makuha kay na sa pag-inom sang D3 bio. So kung ikaw may gakabatsyagan nga daw ginakuryente imo tiil imamot mm-hmm. no? or naga ginatuslok sang dagom sugod ka na inom sang ginatawag naton nga D3 bio engineer. So diri naton mapamatud-an nga ang D3 bio hindi lang eksperto sa kagaw kundi mm-hmm. nami gid siya para sa bug-os mo nga health engineer.
1: Sir Kevin, ining aton lang dugo kung taas na ang blood sugar nga ara dira wala na nadulong sa mga selula, so luya ka na at the same time, makadamage na sa mga gagmay ng mga nerves, Sir Kevin, ining blood sugar nga ara sa aton dugo, makadamage sa mga gagmay ng mga blood vessels?
0: Ang ano, engineer?
1: Ang blood sugar, bla?
0: Yes, engineer, no? Kay reason nga nagadamage imo mga blood vessels, no? Kaya may poor blood circulation ka na. Once magdamo man ang insulin da sa imong blood stream, no? Uh-huh. Sa imong dugo, sa imong circulation, syempre galapot ang imong dugo.
1: Mm-hmm.
0: So, napigaw ang blood circulation. Especially ang mga punta sang imo tudlo, punta sang imong tiil, no? Which is budlay na siya labuton sang blood circulation. Imagine blang distance na sang imong tiil, sang imo tudlo sa tiil sa heart,
1: okay.
0: No? So that's why importante
1: kilometros ko no? Na mo kilometros ang kwansi na kay ang dugo na ang valve blood vessels na ton damo na kag laba na grabe ang alagyan kag nagasupply ina sa nagkalain-lain ng mga selula naton pero kung at a certain point guba ng aton mga blood vessels so ang punta to na yun hindi na ma-deprive na sa mga nutrients nga aton ginakaon. Mga minerales kag vitamina so gakapatay ang mga extremities Sir Kevin.
0: Yes, engineer. So amo na sa mga mekanismo nga ginahatag sa aton paano maproteksyonan sang D3 bio ang aton nga ikaayong lawas against sa pagdevelop sang ginatawag nga diabetic neuropathy, engineer, no? Una ginabuligan kita sa pag-maintain sang blood sugar level. Ginapanami ang aton nga insulin sensitivity kag syempre ginatagaan kita sang steady nga supply sang vitamin D3 which is nami sa aton nga blood vessel health.
1: Okay Sir Kevin, pero istoryahan ta naman ining aton nga skin bala kay amo nang ginahambal na aton nga first line of defense. So may ara kita yan ng DTX Beauty Soap naga-beautify pa sang aton nga skin kag ginapatay pa ang mga bakterya, ang mga fungus nga ara sa aton skin. Ano ang ara sa Detex Beauty Soap nga ang kinanglanong ginaton para maamligan naton aton panit, Sir Kevin?
0: So, ang first line of defense ta engineer is ang aton panit. So, amuning nagasalo sang tanan, mapakagaw man na, higko or kung ano pa da.
1: Aha.
0: Even mga ano gani physical injury engineer no ang aton skin ang gasalo pero diri taya sa mga kondisyon nga pwede naton malikawan pinaagi sa paggamit sang DTX Beauty Soap kaangay sang punggod
1: correct
0: no? Pikas-pikas no mga
1: rashes da
0: rashes or even ang mga eczema na ginatawag engineer nga tuga sang kagaw engineer no. Ining mga kagaw or like bacteria or fungi man na pwede na magtugas ang skin diseases, mga alipungabon eh. So, ina malikawan kung ga DTX Beauty Soap ka. Kaya yung DTX Beauty Soap, may aras ang antimicrobial property halin sa VCO, virgin coconut oil, nga bugana sa medium chain triglycerides, nga nagapatay sa mga kagaw. No? Kaya syempre, ang guava leaf extract, nga may aras ang guaya habirin, nga nga potent antimicrobial agent, may ara man ini isang Madre de Cacao extract nga may coumarin no nga potent nga antifungal or mga fungi naman niya engineer ang iya gina-target. So any sa microbes nga magtugas ang skin infection kayang-kaya tap naon sang DTX Beauty. So plus may papaya fruit extract pa ini nga nagaamat-amat pahamis paputi sang imo panit. So kung gapangita kasang sabon nga makapahamis kag makapagwapa sa imo kag makaprotekta against skin diseases mag DTX Beauty Soap ka na. Pero kulang engineer kung kung ligo lang kinanglan mo mag swipe to the right swipe to the left sang Clinica Deo Fresh no or Deo Glow. Ang Deo Glow amuning solusyon sa mga may mga
1: madulom
0: nga kilikili
1: engineer. Oo, madulom
0: kag kung gusto mo naman niya 48 hours of freshness no stay fresh all day long mag Clinica Deo Fresh no kung ang imo gidya root gina problema gid ang imo nga body odor kay ang Clinica Deo Fresh ya is mapintas sa body odor no
1: correct correct
0: sa mga kagaw nga nagatuga sa body odor. So mag swipe to the right swipe to the left with Clinica Deo Fresh or Deo Glow.
1: Okay, pero ang tiyan naton proteksyonan taman Sir Kevin, dapat mga pikit adlaw-adlaw. Ang kape ko yang ginarekomendar ining DTX coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: May chia seeds ini siya nga ti pagka chia seeds taas fiber, kung taas fiber ti ara may mga agent siya nga nagapatinlo sa imo sulok-sulok Sir Kevin.
0: Mm-hmm.
1: But sing anong kung matinlo imo sulok-sulok swabing swabi amo ni siling nila nga nagakapi ka na nagadetox ka pa kay tungod bagsling detox Sir Kevin gina free mo imo lawas sa mga toxic Sir Kevin. So pero may isa pa gito yang kape ining aton double barrel nga kape ining premium coffee DTX premium coffee Sir Kevin.
0: Yes the second tani engineer no kay ang DTX Premium Coffee nami ang sweetener stevia no nami gini siya para sa mga may diabetes hindi ni siya makapasaka sa inyong nga blood sugar level may junyo Japon ang kapait kag katamis sa timplada sang kape kung naka DTX Premium Coffee kamo. Pero kung gusto niyo layo sa stress prebio coffee kay prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang aton mood nagapastable sang aton nga paminsaron kag syempre nagapamuok sang aton tulog magprebio coffee. Pero kung kamo may problema sa constipation, diarrhea or even colorectal cancer or pabalik-balik nga urinary tract infection mag Clinica Spore Biotics no kay Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga sarang maghatag sa inyo sang good bacteria para proteksyonan kamo against any digestive disorders engineer.
1: Correct, correct, no? Pero kinanglan taman Sir Kevin, ining extend food supplement for men, nami ni sa mga lalaki. Ah, mga lalaki nga dumaluya na blang ilang nga manoy. Ah, kaya nga nami ang blood flow kung mag-inom ka sining extend food supplement for men.
0: Yes.
1: May aray ni sa makakaglabuwas ka nga nag-alleviate Sir Kevin sang atong kondisyon, nagapasaka sang atong endurance kag stamina Sir Kevin.
0: Yes, naga kay ang extend puno sang phytonutrients kag amino acid, no, naga-improve ang imo sexual prowess, naga-improve ang imo nga sexual function, at the same time nami gid jam blood circulation, kag kumbasi gabatsyag ka palang luya, no, need mo extra push, extra energy, mag-extend food supplement. Kag kung gusto niyo na mag-relax, mag DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang inyong lawas. May aromatherapy pa nga nagapakalma sang inyo nga utok. Engineer, samtang nagamassage ka mo, nagakalma ka mo, nagarelax, relax, at the same time gakalakakas ang pagpalanakit sang inyong kalawasan. So engineer, kulang na kita sa time, no, para sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Available ini tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, kay sa mga pili nga butika, no. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ng amon clinic nga lapit sa inyong lugar, mag-message lang kamo sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, no. Kaga makuha ninyo ang dugang nga detalye parte sa amon produkto. So wala na kami time. Ako si Kevin Bigay, nagapasalamat sa inyo nga padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Kag perme tandaan nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: In behalf sa mga pumuluyo, bilang nagapamati, permis nga atong programa, nagapasalamat kami, Sir Doc Romel, salamat gid sa imong programa nga nagatag sa aton mga tagpalamati sang guidance para paano maging healthy. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, of course kay Sir Rhodes Palma, atong Station Manager, of course, si Sir Reniel Alcantara, kag Sir Nitan Sarmiento. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

At hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clinical. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pagtamami.

0: CCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sauna, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
6: Mami, ah, ikaw yung ambalon ko sina. Nga nga, wala mo siya ginpakaon.
7: Maanad siya kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat paagyan mo man siya, agod nga manuto.
6: Daw, hindi ka na siguro manuto.
7: Kagaaman?
6: Basi, maloko na lang to siya sa kagutom.
7: Bagay lang na sa iya. Agod nga maningmuha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
6: Mami, paningmuha man na siya guro.
7: Hey! Paninguhain mo yung tinamara na yung iyaya. Agwantahon niya yung gutom. Ah!
6: Sadya-sadya, gin mami, no?

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Halimbawa, binag-apply ka, obra.
1: Oh, ano pa-apply yun, may guya, obra, yahaw?
0: Hindi na among boat ko silingon, Boy Ramon.
1: Aw, oh, ate, ano mang galing boat mo silingon, Boss?
0: Halimbawa, wala mang apply ka, obra.
1: Ote, ano man na yon?
0: Natural, may interview person ginayan, di ba?
1: Ate, oo, oh, eh, natural kay ga-apply ka mo. Dapat ba makutong ka ginaya mo?
0: Ate, bayo, kay balaan mo na, oh. Sige.
1: Oh.
0: Halimbawa, ako bi ang HR or Human Resource Manager.
1: Okay, Boss.
0: Kag ikaw ang aplikante.
1: Oo.
0: Ikaw ang questionable subong, ha?
1: Ate, sige, Boss, ha. I will try my very best. Anong pamangkot mo, Boss, ha?
0: Okay, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to my office. My question is, why should we hire you?
1: Amo lang nakasimpleng pamangkot mo?
0: Aba, napusan ka lang?
1: Oo eh. Kay basic na ng pamangkot mo ya, Boss.
0: Aba, daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
1: Piyo gina ya, Boss. Solitab lang pamangkot mo kay Sabtun takadayon.
0: Okay, Boy Ramon. Why should we hire you?
1: You should hire me because you are hiring. May man nga sabat, Boss.
0: Ha?
1: Dapat, i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong.
0: Amo nang sabat mo?
1: Natural. Nama-apply ko sa inyo kay hiring kamo. Kay dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong. Wala kamusang rason niya nga hindi nyo ko pag-i-hire kay ti hiring kamo gani.
0: Sadya-sadya, no?

0: President?
1: Ano naman, Yusuf Castre?
0: Kamusta, Mr. President? Nasa ulo mo ng imo speech para sa SOMA, eh?
1: Wala pa eh.
0: Nga,
1: Natamad ko sa agad ka wakal-wakal, ah. Kaya nagkakalakjo ko gani.
0: Di, paano na lang na, Mr. President man? Kaya kinahanglan mo ganyan dapat yung makasoma ka.
1: Mas may paguro nga hindi na ko yung maghambal. I-post ko na lang sa Facebook ang yambal ko, be. Kagbutagan ko na lang caption niya, Suma.
0: Hala, hindi na yan pwede, Mr. President. Dapat yung ihambal mo gina.
1: Gasakit ang ulo ko kasagad sa ulo, sina.
0: Nga! Te, paano na lang nagali?
1: Aguantahan na eh.
0: Na!
1: Oo eh, guantahon da nila ya eh. Kay ako ya ang gaantos. Nagaantos sa ila. Kag nga dapat kong sila ya abi, sugiran siyang nahimo ko.
0: Hala!
1: Ha?
0: Mr. President, kay amo nang talaksan. Kun bala, maayo o kun hindi ang imo performance.
1: Abahala na da kun mahiman o kun hindi ah. Importante, ako japon ang boss ah.
0: Hala!
1: Kag kun maluto ko nang gusto ko, ah, wala na ulo eleksyon ah. Di na sila magluhod kag mag yaob sa akon.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Kada yun ang daling pagpamati kay DJ Sotab. DJ Sotab nga programa, bisan kabalo pa ko nga sotabon niya lang ko. Wahayaw! Gari na, pada yun ang naninig, DJ Sotab.
1: Blasta na ka mo dira, kay masugod na kita.
0: Tasiga na dabla!
1: Isa naman kasulat ang aton basahon sumong adlaw.
0: Basahan na dabla, DJ Sotab.
1: Ang sulat niya aton hatagan sang kabuhi, nagapatawag lang sa ngalan Ngamayang.
0: Ari naman, sa pangalan lang daw kagi na tumba, parador.
1: Dear DJ Sotab, ako gali si Mayang, taga Roja City, Capiz. May apat na ako ka mga kabataan.
0: Dugangi isa para libata na.
1: Ginpadala ko gid ang akon sulat agud mahatagan man sang solusyon ang akon problema.
0: Ano nang problema mo? Sugiri kami ba?
1: Ang duha ko nga kabata, mga niwang. Kang duha naman, mga butitor.
0: Wow! Ano nalang nagalik mga kabataan mo man?
1: DJ Sotab, gusto ko pataning ang mamana liwat. Kay basi bala, makadugang pa kami bata.
0: Animal, wala ka pa naiyawan ka buna?
1: Ang problema ko sa karon, ang akon palamanhon, ang gusto ko tani, kang ginapangita ko, sultiro.
0: Abang, pislian galing ng animal yun, sultiro, pagkadya galing na pangita niya?
1: Gusto ko ang sultero nga may obra na. Agud nga siguro niya na lang kami, kagagon, sitting pretty na lang ko sa balay.
0: Bo, animal ka klase babae, Mayang. Wala ka tupa. Sadya-sadya, you know?

0: sa nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
5: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter alias Boy Salakay. Ano? Malibot ka na agad niya mag-sorbay sa palibot?
0: Hindi na nga, anay, guro, daddy.
1: Kaya nga naman, Jupiter.
0: Basi hindi pa madayon ang eleksyon.
1: Ano? Kaya nga naman.
0: Tungod ka damo pa sang huring-huring, labi na sa kongreso, dad.
1: Mm.
0: Nga daw ipospone ang eleksyon, subong.
1: Wala ba sila matakaan sang pospo nanay, hao?
0: Wala, guro, daddy. Amo niya, guro, nga gusto sa mga kongresman, kag mga senador, kabalo ka nga, dad?
1: Eh nga, be.
0: Agod ara pang tao nila sa barangay, nga gamiton man nila kung magkapapili naman sila liwat, eh.
1: Daw gusto ka man, no?
0: Ano nga daw gusto man? Kay gusto kinaya, dad.
1: Sabagay, sabagay. Pero sa banta mo, kag sa banta, kuya, madayon giniya ang eleksyon.
0: Sa banta mo lang niya, guro, daddy, ah. Kay dad, daw dako ganyang posibilidad niya ipospon sang congressman, dad? Eh kung madayon, magastuhan naman na sila. Sila man ang dalaganan sa mga kapitan na gagagawad. Agod pangayuan kwarta, ipang bakal buto.
1: Ay tuod, no? Sadya-sadya, no?
0: Oh, yeah.

0: doggy go, pal doggy go. Ay, hala, ari, tuduhan ko, bet ah. Ay, kabayo. Ay, Diyos ko, nalanggit. Bausos, maningan ka ni Malia. Pangibot, maningan pa doktok, man. Ah, sino na da?
1: Madam Magdalena, ako niya, si Buroga.
0: Sus, ikaw malanggali. Tumaguba man ang pwertahan ko si mo ba?
1: Kamusta, madam? Paldo ka na da?
0: Hala, batian niya pa ba?
2: Hello, madam. Madam Magdalena, paldo na?
0: Animal, nagungirit-ngirit ka lang animal ka?
2: Wala kita na sa mga palapaw mo?
0: Ano nga palapaw man?
2: Palapaw sa barangay eh. Ano pa, nakapaldo ka?
0: Oo, paldo, kuya. Pero wala ko'y nagpalapaw subong.
2: Di ano man gali?
0: Naka 10 times, kuya, sa scatter!
2: Ay, aba!
0: Nalukpan, kuya, burang!
2: Ay, gali ka, nalukpan ka?
0: Oo, kagong magsinabad ka pa di karon, ikaw gidang malukpan.
2: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Bedos.
1: Yes, Tito Panday?
0: Grabe na gan si Babi Bukayot, no?
1: Nga man, Tito Panday, how?
0: Kati, nagsuplada na gan siya.
1: Hello? Oo, ganit Tito Panday, no?
0: Parang manok lang ang ginatabok niya pala si Kumariya.
1: Bot, manggani kay Mami, ah? Nga daw, nagsuplada na siya yaman?
0: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
1: So, hindi man guro, Tito Panday, ah?
0: Di ano man yali, Minos?
1: Basi sa utang na ni Tita Marites.
0: Dako, ginaw?
1: Dako, eh. Kaya rin pa na siyang nagligad nga tuig.
0: Oh.
1: Ayun, ba't ganin sa mag-best friend ni Ina, ah? Maaway na sila subong, pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila, Tito Panday.
0: Ano mga buwang gani?
1: Nagtawa pala. Kay makonsensya naman na karun si Mami, hindi pala?
0: Sarahibo niya kay Marites.
1: Balaan mo, gid ba?
0: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwag yan si Kayot.
1: Sadya-sadya, ino?
2: Oh.

0: kabuto.
1: Artemis 1 is good.
0: Matalungkag alerto nga paminsaron.
1: Artemis 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Artemis 3 is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga abyan, sundapagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five Galingawan time! Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
1: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
1: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa ako!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Hey! Five Galingawan time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
7: TDX 500, Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, kablayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio!

0: kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di kabilog.
1: Ah.
0: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah.
2: Hey, hi, galing niya one
3: time. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 may Physio, ang Physio may D3. D3 Bio.
7: So, anong stolyahan ta subong?
8: Coconut oil, pinakakampiyon sa tanan, ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold pressed means ginpuga lang.
9: Wala kagi init.
8: Wala kagi init.
9: Wala ginluto.
8: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful per gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil ka, abi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
9: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
8: Kagaton?
9: Mga may gingivitis, sir.
8: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
9: nila. Oil pulling la.
8: Oil pulling mo. Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbio to?
9: Patay na to ya.
8: Pagpanaog ya sa ipsa.
9: Ang wala mapatay, ang D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Ang function sang D3 Bio.
7: Arayan. Muna
9: Japon. First day pa lang to.
8: Kung
9: gasalakyan ka, primera pa lang to.
8: Si lauric acid pa lang to, ah. Kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to, naog sa imutsyan. Pag naog sa imutsyan, sinuunaya himuson, si H. pylori. Si H. pylori.
9: Pag magdamo si H. pylori sa imutsyan, ga-acid ka, sir.
8: Ga-acid ka.
9: Gataas ang imo nga acid sa tiyan.
8: Correct. May acid reflux
11: ka. Kung naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
8: Correct.
11: O gasang
8: H. pylori.
9: Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Kung tawag lang, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
11: Friendly nga mantika ni sir.
8: Friendly nga mantika.
9: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong naggisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imo nga acid kag ang imo nga GERD.
8: Correct. Before si D3 Bio magalin sang imutsan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacilli Acidophilus. Si Lactobacilli Acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusar ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
11: Wala kaon ka bi tamis.
8: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni Dietri Bayo. The once kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus adifalus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo chan. H. pylori.
9: Kag hindi lang darasarboya, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
8: Correct.
9: Lining.
8: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
9: Lang tawag lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka Dietri Bayo compare lang sa plain nga Dietri. Correct. Tungod kay ang superstar sa Dietri Bayo is not Dietri, it's the BCO in Dietri Bayo.
8: Correct.
4: Dietri Bayo.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Dietri Bayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dietri. Mamakal, sumagmuti ka. Dietri Bayo. Health News. Dietri Bayo.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: Dietri Bio. Ang Dietri. You may VCO. Ang VCO. You may Dietri. Dietri Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Dietri Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: Dietri Bio. Ang Dietri. You may VCO. Ang VCO. You may Dietri. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
15: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
16: Ito masyad sa barangay
17: po. Ano ginabatsag mo sa
16: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumar ko. DTX 500.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
21: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: extend food supplement for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
3: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule. Kag iker drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag ginmanggali ang iya ginhambang. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Romas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo diri sa kampiyon nga stasyon. Diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga ka K5? Sa aton sining mga kauturan nga nagapamati diri sa bilog nga probinsya sang Capiz sa bugos nga Western Visayas. Sa malabutan sa aton sining pag-waragwag, mga ka K5, welcome na, welcome 11 Mbps na diri sa kampiyon nga waragwagan. K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Samtang nagapreparar sang panyaga. Sa aton sining mga ka K5, sa aton nga mga kauturan diri sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Hindi na pagtanduga pa ang inyo sining radyo, ito una sa K5 News FM Rojas. Sa 100.9 MHz. Ito online toon. Hindi na paglisuak kung ara na sa K5 News FM Rojas. Kaya rin nyo lang mabatihan ang mga kampiyon ng mga balita, kampiyon ng mga topiko, kag kampiyon ng mga report. Sang aton sining mga K5 reporter.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Kag suman sa aton sining mga kuturan, magatamyaw gi kita sa isa ka maayong adlaw sa aton tanan-tanan. Probinsya sang Capiz, mayong aga.

0: I-follow nyo na mga ka-K5. Follow, like, and share. Kag kung gusto nyo karon magpa-shout out sa aton sining mga ka-K5, pwede na kamo magkapadala diri sa inyong mga mensahe. Pinagi sa ato sining Facebook page. Sige na, umpisahin nyo na mga ka-K5. Subong adlaw sa aton sining pagpangalagad. Pizza 12 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Pizza 12 na. Miyerkules nga adlaw. Kag 11 Mbps na sa aton sinima ka K5. Sa gihapon, upo diri sa inyo alagad sa inyo ang corman sa sinipra tuntunan ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Madamo kita karon sa mga talulupang doon diri nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Kagsungon mga topiko, mga reports ang aton sining mga K5 reporter diri sa kampyon nga stasyon.
2: Wow!
0: Kampyon nga mga balita ang aton igahatag karon diri sa aton sining programa mga ka K5.

Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa aton sining pagpangalagad? Diri sa 11 Mbps. Una-unta na ang mga headline.

ang headlines sa aton balita ang ginadala sa inyo sang Mighty C. The alkaline base ng Mighty C, mga ka-K5. Mighty C, the immunity booster nga makabuligid sa aton siningalawas. Kung nagawatsyag ka mo dira sang sipon, ubo, sakit sang ulo, minadala-dala nyo lang ina ang inyo sining kahinaan sang lawas nyo, mga ka-K5, na ganubo na ang inyo nga immune system. So hindi nyo na maghulatan nga maglala ang inyo sining kahimtangan. I-Mighty C na, mga ka-K5, adlaw-adlaw. Mighty C, the immunity booster para sa aton tanan. Adlaw-adlaw mag-inom kita si mga ka-K5. Agod na makabulig sa aton siningalawas. Mga naka-headline, naka-line up ng mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Suspitsado nga lalaki nakuhaan sang droga sang Ibisan PNP matapos nga nagpalupok sang armas luthang. Matapos nga nagpinalupok sang iyang armas, armas luthang, mga ka-K5, pagresponde sang mga kapulisan, nakuaan pagid ini sang droga. Kaya muna basta maisog na ang tao. Muna basta nakakuha na, basta naka-take na, bow take. Nagalain na ang pinsar sang tao. So, mayo ni karon kay na respondihan sang aton makatapos ang kapulisan dira sa Banwa sang Ibisan nga nadakpan ining suspitsado, mga ka-K5. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Katapos ang Philippine Army nadakpan na matapos sa gintiro ang isa ka babayi sa Banwa sang Tapas, Capiz. Abi butang nyo man sa lugar ang inyo sining mga armas luthang. Indi porket nga ara kamo sa militar ora otoridad kamo, magpinabuang na lang kamo pinaniro. Gamito nyo ang armas nyo sa kontra. Hindi iya sa mga civilian. Ginpaarmasan kamo sang gobyerno. Agod nga dipinsahan nyo ang mga pumuluyo. Amo na iya ang punto, amo na iyang purpose kung nga man may armas ang aton sini nga mga Philippine Army, ang aton sini nga mga pulis, ang aton nga otoridad. Agod nga dipinsahan ang mga pumuluyo, ang tawo, ang mga ordinaryo nga tawo. Hindi na iagpaggamiton sa inyo nga personal nga interes. So ibutang ta sa insakto. Kung ginparmasan ka mo sang gobyerno, idipinsa nyo sa mga ginapigos ng mga tao sa mga kontra nyo.

0: sa pihak nga bahin dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Task Force Red Stripe Soft Scale Insects gindihon sang Capiz Provincial Government. May ara na sang Task Force RSSI nga gindihon ang Capiz Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Ferdinand Castro. Sino ining mga membro sang task force? Pinaagi sa executive order mga ka-K5 na pagwa ining membro o kon ining task force nga maga-monitor. Sining red stripe soft scale insects o kon ining insekto nga naghalit sa mga katubuhan hiniktarya nga mga tubo diri sa probinsya sang Capiz. Lugi ang sugarcane industry. Provided mga ka-K5 ang ihatag nga datos sang MAO or Municipal Agriculture Office, insakto nga datos ha? Hindi magpinabuang magpinalagpat hatag sang data. Siguraduhon nyo ang data nyo nga ginahatag sa gobernador insakto. Para hindi magingit ang ulo ni Governor Fred Castro. Tawa-tubla sa nagligad sa nagkandak sila sa summit. Nagkandak sila sa emergency summit. Summit in preparation para sining disaster nga kaghalit nga dala sining insekto mga ka-K5. Kining red stripe soft scale insects. Kanami sa ngalan sang insekto no. Abi be ngalan sa insekto pakita gani da partner insekto. Para sa aton sining mga viewers sa makita nila. Actually pila na nato ning pakita ang insekto. Re-describe taman sa nagapamati sa aton sa radio. Aside sa nagalantaw sa aton sa nga Facebook live, ini nga insekto mga ka-K5 nagatapik ini sa dahon sang tubo. Kag ang resulta sa nga ka-K5, damo ni silang insekto mo nagatapik sa dahon sang tubo. Tinagakalaya ang tubo. Hindi maayo ang tubo sang tubo. Kasunod sining task force, pinaagi sa executive orders ang gobernador mga ka-K5, gindeklarar man ang probinsya sang Capiz under the state of calamity. Na. Oh, itsuraya nga ra sa kwano sa dahon sang tubo o kon sa sugarcane. Pulagin man sa kay mati red stripe daw may daw hindi takin sindi kung ano ning pag-describe ta sini ay kadamu-damu ho pula siya ngay iban naga may shade sang pula nga daw may gamay nga tunok-tunok nga itsuraya nga daw liso. Daw liso nga klase sang insekto. So soft scale insect. Siguro ito yung mahumok eh. Nga nagatapik ni sa dahon sang tubo mga ka-K5. So amuna karon ang aton nga pag describe sining nanabitan ni nga insekto. Kag kadamo-damo sining nga nagatapik sa dahon sang tubo. Kag sa tubo mismo ha. Nga daw ginaot-ot niya, kaginakaon niya na ang tubo mga ka-K5, kabangdanan nga hindi ini magdagko o kon mabuhi. Nga nagtapik ining klase nga insekto. So infected na ang mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Sa nagligad nga adlaw mga ka-K5, naghatag kita sang datos kung pila na kahektarya ang aton sining makabigta apektadong mga pananom sang tubo diri sa probinsya sa Capiz. So ato na karon tagaan sang pagtamod. Kamusta ang task force? Nagindihon pinagi sini executive order. Alarming ang sugar industry karon sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Pating iban nga mga kaprobinsyahanan like Negros, Iloilo, naka-experience man sini nga klase sang problema. Di kita diri sa probinsya sang Capiz, kumo nga may aray kita diri sang Sugar Central. Di nagaangal karon ang mga plantadores sang tubo. Nagareklamo karon ang mga plantadores o kon ining nagatanom tubo nga kon paano ni sila makatapas karon sang ilang tubo kung perde ang ilang mga pananom. And what extent mga ka-K5 ang halit sini? Ano ang sarang nga mahimo sang provincial government? Under sa declaration sang state of calamity diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Hatagan tara karon sang update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita. Eloy ni Angel desidido na nga magpasaka sang kaso sa caretaker sang rest house nga may live wire. Well, kahapon na istoryata ang Eloy ni Angel mga ka-K5. Kagkadamo sang revelation ang Eloy matapos nga na kuryente kag napatay ining si Angel dira sa may barangay Dumulog, Roa City. Kag napatihan nga nakasandig sa perimeter fence nga may live wire. Kay pagkadto dito kuno sang Eloy, way gid nagpakita ang caretaker. Ang utod na lang kuno ang naginistorya dito sa pamilya ni Angel. By the way, mga ka-K5, natalana na ngay galubong si Angel sa August 17. Tagkadamo sa mga ginahatag diri o revelation ang Eloy sa nanabitan nga biktima. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. $200,000 presidential assistance sa idalom sang bawat barangay program makikinabang ni President Bongbong Marcos Jr. na bato na sang 473 ka mga barangay kapitan sang probinsya sang Capiz. Ara na sa mga barangay kapitan ang tag 200,000 pesos nga presidential assistance. Kagkabay nasulod na ini sa mga kapitan. Kabay nasulod na sa mga kapitan sa bulsa. O bulsa. Hindi sa bulsa ha. Nasulod na sa mga barangay kapitan sa ila sining barangay fund. Sa liwat, kabay nga nasulod na sa mga barangay kapitan sa ila sini nga barangay fund ang 200,000 pesos. Kapuna ni nila na kuha agin pang hatag diri sa provincial capital. Kung ma-recall sa aton sini nga mga ka-K5, amo ini ang ginpahayag sang Malacañang ining presidential assistance. bawat barangay makikinabang programa sang presidente ni President Bongbong Marcos Jr. Kagin download sa LGU kag igahatag sa mga barangay kapitan. Kag isulod sa mga barangay kapitan sa barangay fund. Na muna iya. Liwat ang 200,000 ang 100,000 para sa scholarship grant or scholarship program. 5 ka mga kabataan ang sarang na maka-avail sang scholarship sa balor nga tag 20,000 pesos mga kakay-5. Depende sa barangay kapitan. Depende sa barangay official kung sino ang ilang pagkakuhaon ng mga scholar. May guidelines bala o kung wala? Ang mga kabataan, itimbre nyo na sa inyong mga iloyo at na itong sinmel. Applyin nyo na. May selection process. Wala muna gani mga ka-K5 na gusto tagadibaloon ini sa mga barangay official. Ang sinmel, depende kung diin nila i-program ina, bakal nila sa mga equipment, kagamitan, i-program nila sa mga proyekto. Galing ti siling sa mga kapitan kapon ng project ni gamay mula ni Shinmil. Hindi manika igo ang Shinmil sa project. Tilaban-laban bakal ni nila guro mga kunano dang kinanglanon sa ila barangay eh. Why man ay problema? As long ay paibalo nyo sa pumuloyo. As long ay maging transparent kamo sa mga pumuloyo. Sa inyo, sa inyong mga constituent. Inaya, ginapay balo talang na sa mga kautura naton, sa aton ng mga pumuloyo, sa mga ka-K5 naton, nga ara na sa mga barangay kapitan ang 200,000. Inita na ng aton mga ginpang headline. Kalakip na ang mga reports ang aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton nga pagpanumbalik hatagan ta kabuhi pagkaligad sang importanteng mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo
5: gito. Mighty C
9: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Rites na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaw magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
19: ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Superman for men.
20: Gawa sa maca.
19: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
20: Like flavawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
19: Extend Superman for men.
21: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
22: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis
4: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagabain sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Glaucoma,
20: Eye Care Gold Capsule.
9: Bacterial Conjunctivitis
20: o Pink Eye,
9: Eye Care Gold Capsule.
20: Eye Allergy,
9: Eye Care Gold Capsule.
20: Cataracts,
9: Eye Care Gold Capsule.
20: Ang Eye Care Gold Capsule
9: may aras ng lutein,
20: Vitamin A,
9: Vitamin E,
20: Vitamin C,
9: Zinc,
20: kag Dilberry Extract.
9: Eye Care Gold Capsule,
20: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
9: para sa eye health.
20: Mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupot
20: ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Adlaw-adlaw,
20: Eye Care Gold Capsule.
9: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 oras diri sa K5 News FM Ross. Oh, shout out na shout out sa aton sini nga mga ka K5. So nagasunod sini sa aton, pinagi sa aton sini nga Facebook Live. Oh, sa mga taga Banwadra sang Pilar. Mayong udto. By the way, sa aton nga mga ka K5. Kita man ang mabatian dira sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa shout out, kapanyaga na, anong sudanta? Good noon, K5 Alan Catalan. Thank you. God bless you from LC Acuña. Thank you, good ma'am LC. Mayong pagpamati. From Mick Villaruel. Mayong uto, Sir Alan. Mayong uto, Mick. Kamusta ka mo dira? From Joshua Patrick Matias. Mayong uto, K5 Alan. From Matias Robles Family sa Pontevedra, Capiz. Kagsuman sa aton sining mga ka K5. Mayong uto, K5 Alan. From Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Mayong uto, Sir Rodolfo. Kamusta? Kagiban pagid nga gusto magpa-shout out. Pa-shout out man ko, Sir, kay Nining Barcia sang Barangay Hanglid, President Rojas Capiz. From Barn, Benvenida. O sa kay Nining Barcia, shout out dira sa Hanglid, President Rojas. Kamusta dira sa President Rojas? Aton dira ang mga ka K5, kamusta? Mayong udto ka K5, Sir Alan, present na kami sa pagpamati sa mga balita mo. From Bernadette Omitin Calzado. Thank you, good ma'am Bernadette. Sa pagsunod sa aton sining mga balita. Nakatutok, nagapamati man, nagalantaw, Sinalin Finiquito Tabigi. Mayong udto. Mayong udto, Sir Alan, I'm watching live here in Tisa, Inocencio. Halin sa kay Leia Baez. Salamat gid, Ma'am Leia, sa paglantaw sa aton sining live. Subuman, mayong udto ka K5 Alan Manyagata from Punyot, Lapida. Sige, thank you. From Bibo Patricio, mayong udto. Halin sa kay Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, maayon Capiz. Kamusta da, Doy Arthur? Mayong udto, Alan, shout out lang kay wifey Bibi Cam. Kagsamon anak kay Biboy Cam sa akon Iloy. Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Dayaw, Roja City. Alin sa kay Renanti Cam.
Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, Rojas City. Halin sa kay Victor Bustillo Hulasca. So thank you so much gid, no? Dira sa Almalbes Village, Barangay Kulasi. Kagsong man, mayong udto Sir Alan, shout out from Roda Donato Amago. Roda Donato Amago watching and listening from Alba Village, Dinginan, Rojas City. Thank you gid, Ma'am Roda. Maayong udto K5, greet ko lang family ko pani Junjun, EG Boy, Elmer Idelin, MJ Yana Kulit, Rasa Pontevedra, from Elmer Buckley Bertoldo. Kagsuman, mayong udto K5 Alan, greet ko lang team Arcabalo, Sangkuros Reyes, Barua, Alayon Espino, Dais from Bertoldo Elgans.

0: Kagsabo man sa iba naton nga mga ka-K5. Agusto, pag-in magpa-shoutout, sige na. Paroy, dugay-dugay, kuwaunta ang reports ang aton sinima K5 reporter. Kagdugang mga balita. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Ditex 500. The Superior Antioxidant. Ditex 500 mga ka-K5. Kung kamo nagabatsyag sang komplikasyon sa inyo sininga lawas, mga ka-K5, hindi nyo na paghulata pa nga maglala pa ang sitwasyon sa inyo sininga lawas. Ang komplikasyon nga dala sang pagsaka sang inyo sininga mga blood sugar, kag kung nagataas pagid ang inyo sininga blood pressure, maluya ang inyo sininga lawas, mahina ang inyo sininga resistensya. Mga ka-K5, mag-inom na, maggamit, magtumar sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Dako gini nga bulig sa lawas ang aton nga mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Bulig para maproteksyonan ang aton sininga lawas mga ka-K5. Kagsungwan sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga ka-K5 nga nagabatsyag permis ang ubo, hilanat kag trangkaso, nagaluya ang inyo sininga lawas. Kag kon kamo mga ka-K5, medyo malain na gid ang pamatsyag. Kag nabatsyagan nyo nga may kagaw nga nagatapik sa inyo sininga lawas. By the way, ning pag-ubo-ubo, bala kong isa. Why untat nga ubo. Luya lawas ta, mga ka-K5. Dala inis ang kagaw nga nagatapik sa lawas naton nga mga tao. Amunin nga nagahina kita. So kung nakabatsag kita sa mga ka-K5, adlaw-adlaw, mag-inom kita, magtumar, maggamit sa Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw mga ka-K5 gamiton ta ini. Ang Klinika D3 Bio saranggid makakuha, makablock sang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. Klinika D3 Bio mga ka-K5 may component ini sang virgin coconut oil, actually nga bulong sa COVID. So adlaw-adlaw maggamit sang Klinika D3 Bio. Ini mga ka-K5 ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga botika sa inyo sininga mga lugar. Produkto ni Doc Ramil Oy. Kag always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Rojas City mga ka-K5, ari lang ni di sa McKinley Street sa atubang sang PLDT. Mga ka-K5, mabalik kita sa paghatag na kabuhi sa aton sinimagin pang headline. Kagang iban pagiginaga pa shoutout diri. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyanta karon na. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
4: pero music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tilangi mo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
6: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
3: Trabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom porting makinag out sa bangko na more ka mag DTX mag MITC.
4: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan,
4: the purpose is hindi dali-dali maguba ang imong dalungan.
3: Husto.
4: Kung naka DTX 500 mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na pamatinan.
3: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalungan mo inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: O meningitis is saman maka-affect sa imong
4: inflammation sa imong ano. Brain.
3: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
4: kagrabe gid ang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe gid.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Sige. So hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
1: DTX 500.
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko. Isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: DTX, give me some. DTX.

0: Extra at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation sa Kaluyaan Tikay na terminate sa trabaho. Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama mga opisyal ng PRO 6 sa kaugnay ng BSKE. At guro sa Samar nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content.
3: YC Network News.
4: Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation na sa Kaluyaan Tike na terminate sa trabaho. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
5: Umabot sa kabuuang 462 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation o ang SMPC sa isla ng Kaluyaan Tike ang tinanggal sa trabaho dahil sa umano'y redundancy program o ang nakaplano na pagbabawas ng mga empleyadong sinasabing hindi na kailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng K5 News Team, kay Honorable Ricky La Vega, PCLM Tike President, kanyang ipinahayag na posibleng nakaapekto sa pagbawas ng empleyado ang pagbawas ng extraction limit ng coal na sa ngayong 2026 nasa 12 million metric tons na lamang ang ibinigay ng Department of Energy mula sa 18 million metric tons noong 2025. Nalaman na magtatapos ang kontrata ng SMPC sa taong 2027 at kasalukuyan pang isinasagawa ang bidding para sa susunod na kontratistang magpapatakbo ng minahan. Ipinahayag rin ni SP La Vega na bagaman nakatakda sa September 9 ang effectiveness ng termination ng mga empleyado. Marami na sa mga empleyado ang nakabalik sa kani-kanilang mga lugar at patuloy rin ang kanilang pagtanggap na kanilang sahod hanggang sa nasabing PETSA. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama ang mga opisyales ng PRO 6 sa kaugnay sa BSKE. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Caluyo.
6: Nagsagawa ng pagpupulong ang Commission on Elections o Comelec Region 6 sa pangunguna ni Regional Director Attorney Dennis Ausan sa mga opisyales ng Police Regional Office o PRO 6 upang matalakay ang importanteng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Personal na pumunta sa nasabing opisina ang Regional Director ng PRO 6 na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang meeting ang nakatutok sa pagpapalawak ng koordinasyon, security measures at mapayapang eleksyon na pag-alamang unang ipinahayag ng Comelec Region 6 na handa na ang kanilang opisina para sa BSKE elections na inaasahang isagawa sa November 2026. Naghihintay naman sila sa ngayon ng instructions kasunod ng posibilidad na pag-extend ang eleksyon dahil sa mga panukalang batas ng ilang mambabatas. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayun din guro sa Samar, nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content. Balita hatid sa atin, nega K5 Carol Medino.
7: Ako po ay magbibigay ng aking public apology
6: Nag-public apology ang isang high school teacher at vlogger sa Samara matapos umani ng batikos online ang isang video na ginawa niya kasama ang kanyang mga estudyante. Sa naturang content, inutusan ng guro ang kanyang mga estudyante na ilarawan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang estudyante na nagpahayag ng hindi magagandang description tungkol sa Pangulo, habang napansin naman ng ilang netizen ang tila pagkaaliw ng guro sa mga naging pahayag ng kanyang mga estudyante. Dahil dito umani ng batikos at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing content. Samantala, mapagpakumbabang humingi ng paumanhin ang guro kay Pangulong Marcos at kay Secretary Sunny Anggara. Nangako rin siyang hindi na muling gagawa ng vlog o content sa loob ng paaralan. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang Department of Education na kaugnay sa kontrobersya at sa public apology ng naturang guro. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, 10 patay, 3 na iligtas sa landslide sa Baguio City. Rescue operations sa tinapos na. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
1: Tinapos na ng mga autoridad kahapon Martes, Agosto 11, 2026, ang search, rescue and retrieval operations sa naganap na landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Matapos matagpuan ang lahat ng 13 individual na naapektuhan ng trahedya, kung saan 10 ang kumpirmadong nasawi habang 3 naman ang matagumpay na nailigtas. Naganap ang pagguho ng gilid ng bundok, bunsod ng walang humpay at malalakas na pag-ulan sa lungsod na naging dahilan upang matabunan ng makapal na lupa at putik ang 3 residential house sa lugar. Bukod sa 3 tao na nakaligtas, naisalba rin ng rescue team ang isang aso mula sa ilalim ng guho na agad na dinala sa mas ligtas na lugar. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon sa Ground Zero dahil sa mababang visibility at patuloy na pagbuhos ng ulan, nagtulungan ang iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng shifting schedule upang maabot ang lahat ng mga biktima.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gandin rider nasawi matapos mahulog sa ilog sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Nauwi sa trahedya ang biyahe ng isang rider matapos na matagpo ang nakalubog sa ilog katabi ng kanyang motorsiklo sa ilalim ng tulay sa barangay Baratuan, El Nido, Palawan, bandang 7:53 ng umaga nitong araw ng Martes. Kinilala ang biktima na si alias Ben, nasa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na bayan. Batay sa paunang imbestigasyon ng El Nido Municipal Police Station, binabagtas ng biktima ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo pagsapit sa isang kurbada. Dahil dito, lumampas ang motorsiklo sa tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Agad naman na rumisponde ang mga otoridad matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa nakitang katawan sa ilog. Nagsagawa ng retrieval operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at na-recover ang katawan ng biktima kasama ang kanyang motorsiklo bago ito dinala sa El Nido Community Hospital para sa pagsusuri. Samantala, sinuri ng attending physician ang katawan ng biktima habang humiling naman ang El Nido Municipal Police Station ng post-mortem examination upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At misis patay matapos saksakin sa dibdib ng mister sa Negros Occidental. Detalye ng balita, hatid kay K5, Sunshine Lacson.
9: Mistulang eksena sa pelikula ang naganap na krimen sa loob ng isang bahay sa bayan ng Calatrava sa Northern Negros Occidental noong Martes ng gabi, Agosto 11. Ayon sa Calatrava PNP, nasa loob ng bahay ang misis na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Mila, nang biglang dumating ang mister na si alias Tito at dito na naganap naganap ang komusyon. Kinumpirma ng mga pulis na nangyari ang isang kaso ng pananaksak sa residential area ng mag-asawa sa Barangay Refugio. Base sa resulta ng investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa at dahil sa matinding galit, kumuha ng kutsilyo si Tito at agad na sinaksak sa dibdib ang kanyang misis na si Mila. At nang bumagsak na ang biktima, sinaksak naman ng sospek ang kanyang sarili at humiga katabi ng kanyang dugo ang asawa. Isinugod sa ospital ang biktima at ang sospek na mag-asawa, ngunit binawian ng buhay ang misis. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pamilya kung anong medical status ng mister. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network
2: News. Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro, umabot ng 18 oras. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Umabot ng 18 oras ang pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro. Tinatayang 10 million pesos ang halaga ng pinsala ayon kay Cagayan de Oro City Fire District SFO2 kay Nicole Reyes. Natanggap nila ang ulat Agosto 11 ngayong taon, ganap na alauna bite size ng hapon. Nasunog ang warehouse ng Moreno Building na may nakaibak na mga laruan, pagkaing nakabalo sa plastic, mga karton at iba pang madaling masunog na materyales. Dahil sa kapal ng usok mula sa nasusunog na plastic, gumamit ang mga bombero ng foam na hinalo sa tubig ng fire truck upang mabawasan ang presensya ng oxygen. Ayon kay Lapasan Fire Station Commander SFO3 Rich John Delphin, ganap alas 7.32 ng umaga ngayong araw nang ideklarang fire out ang insidente. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gawin din direkto pangungunahan ang pamamahagi ng tulong sa libo-libong benepisyaryo sa Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Nakatakdang ilon sad ngayong Biyernes sa Negros Oriental Convention Center ang mga pangunahing programa ni Pangulo Marcos Jr. Ang bawat bayan makikinabang at bawat barangay makikinabang. Personal na dadalo at mangunguna sa mahalagang aktibidad na ito si Secretary Ralph Recto kasama ang mga lokal na opisyal mula sa lalawigan at sa lungsod ng Dumaguete. Formal di ipagkakaloob ang tulong pinansyal, mga scholarship at tulong na bigas sa 557 barangay at libu-libong benepisyaryo sa buong lalawigan. Matapos ang formal na programa sa Convention Center, tutungo si Recto sa Tinago Gymnasium upang pangasiwaan ang pamahagi ng tulong na bigas sa 1,776 na benepisyaryo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mister na nagpaputok ng baril sa kapi sa huli, armas at droga na recover. Balita hatid ni K5 Roldan Villarreal.
13: Nakatakdang sampahan ng reklamo ang isang mister matapos mahuli na may bitbit na baril at nakuhaan pa ng droga sa Barangay Maluklok Norte sa bayan ng Ibisan, lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Riley Villarreal, officer in charge ng Ibisan Municipal Police Station, unang inireklamong suspect na si Elias George sa pagpapaputok ng baril. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli sa aktong suspect na may bitbit na 12-gauge shotgun. Na-recover din sa posisyon nito mga bala at isang sachet na pinaniniwala ang may laman na droga. Ayon pa sa investigasyon, marami ng reklamo sa laging pagpapaputok ng baril ng suspect sa naturang lugar. Sa ngayon, nakapiit na sa Ibisan Municipal Police Station si Elias George.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: At 57 years old na laborer sa Aklana, arestado sa drug buy-bust operation. Balita hatid ni K5 Leonard Veray.
14: Arestado ang isang 57-anyos na laborer sa ikinasang drug buy bust operation ng Leso PNP sa may barangay Poblacion Leso, Aklane. Kinilala ang subject na si alias Nick, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexrel Tortoya, OIC ng Leso PNP, matagal na rin nila malang itong minamanmanan ng subject sa pagtutulak ng illegal na droga. Sa operasyon, nabilan ng pusir bayan ng Leso PNP ang subject ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Sa isinagawang body search sa suspect, nakuha ang dagdag na tatlo pang sachet ng hinihinalang droga. Samantala, agad namang isinailalim sa drug test ang akusado. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Leso PNP si alias Nick na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mightyzen Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: Network News.

0: sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa gihapon diri sa 11 Mbps. Damay sunog. Nagwangwang naman, naguwang naman ang mga fire truck. Sundon tani karon dugay-dugay mga ka K5. Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad. 18 minutos na nakaliga sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Kadamo pag diri sa nagapa shout out sa aton ho. Dali lang gid, dali lang. Okay, dali lang gid sa aton nga mga ka K5. Mayong uto K5, greet ko lang family ko pa ni Junjun. Ah, nabasa ko na ni Kagina gali no. Pani Junjun, EG Boy, Elmer Idelin, MJ Yana Kulit sa Pontevedra. From Elmer Buckley Bertoldo. Louis J. Dimo, nakatotok na. Kagsuman na bless Wednesday noon ka K5 Sir Alan. From Marisol Quezon Cadigal. Thank you so much gid K5 Marisol Quezon Cadigal. Okay, from Roda Donato Amago. Akon sud answer tilapya na may gata, may sili para makahang. Na meet na ang may gata, may sili kag makahang. Wow. Na meet pa gina kon mainit ang kanon. Mayong uto sa kay John Cadigal Jr. sa sityo Pustahan Agzilab sa Pian Capiz from Marisol Quezon Cadigal. Shout out mayad nga uto K5 Alan, mailabas kita from Anyano Lanto. Sige mayo lang nga pagilabas, pagpanyaga. Thank you gid Anyano sa imo sini nga pagimbitar. Mayong uto sa Alan, nagatutok na diri sa poblasyon Ilaya Dao from John Paul Dison. Mga ka K5, dali lang gidri kita danay sa paghatag sa dugang mga impormasyon sa aton sining mga kautoran, sa aton sining mga ka K5. Sa ginsiling kunakaina, hawid ta ang Executive Order number 23, Series of 2026 mga ka K5.

Kining executive order o kon EO nga gin pagwa sa Office of the Governor sa Capiz Provincial Government. EO ini may kang tanan mga ka-K5 sa infestation sang Red Stripe Subscale Insects o kon RSSI nga nagtapik sa mga katubuhan nga kon sa diin ginkapyerde sa mga plantadores sang tubo. Ini karon nga problema mga ka-K5. Sang aton sini nga Capiz Provincial Government. Panugutin ninyo ako, no? Nga ihatag ko sa inyo ining executive order para man sa mga plantadores sang tubo kag kabalo ko nagapamati kay nakatutok sa aton sini nga programa. Magluwas sa under the state of calamity ang probinsya sa Capiz. May gin create nga task force for the prevention and eventual elimination of red stripe subscale insect infestation in the province of Capiz, pinaagi ini sa executive order number 23 series of 2026 nga ginpagwa kag ginpirmahan ni Governor Ferdinand Castro. So bali ini executive order number 23 mga ka-K5. Ang iya sining kaundan sang executive order nga magatukod sang task force para sa prevention mapahagan-hagan kag eventually ma-eliminate o kon madula ining red stripe subscale insects infestation o kon ining insekto nga nagahalit sa mga katubuhan. Ang task force mga ka-K5 ginpirmahan ni Governor Fred Castro. Kag-ari ang mga membro sini sang nanabitan nga task force. Ang membro sang mga task force ari, no? Una, provincial agriculturist. Capiz Provincial Environment and Natural Resources Officer. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Chairperson, Provincial Agricultural and Fishery Council. Agricultural Program Coordinating Officer, Capiz Department of Agriculture 6. Ari pagid ang iban nga mga membro. Representative Disaster Risk Reduction and Management Unit of the Department of Agriculture 6, the Municipal Agriculturist, Municipalities with Sugar Cane Production, President Sugar Planters Association, the Philippine Crop Insurance Corporation, o kon ining PCIC, the Department of Labor and Employment, Province of Capiz, Department of Interior and Local Government, Province of Capiz, the Bureau of Plant Industry, Regional Crop Protection Center, Representative Department of Social Welfare and Development 6, mga ka-K5. So, amuin ni sila ang mga membro sang task force nga gina-create ni Governor Ferdinand Castro. Task Force for the Prevention
and eventual elimination of RSSI infestation in the province of Capiz. Now, ano ang trabaho mga ka-K5 sa task force? Generally, ang ila sining trabaho, ang ila sining responsibilidad bilang membro sang task force, amo ang mga masunod. Maga-formulate sila sang policies, magahimo o kon magadihon sila sang pulisiya, agod nga mapapag-on pagid ang koordinasyon, surveillance, validation, kag ang response sa mga concern agency, kag sumuman mga stakeholders. Kaduha, i-consolidate nila kag i-validate ang infestation data from sugar planters. Buot silingon mga ka-K5 nga dapat lantawon gid nila i-evaluate, i-validate ang mga data of infestation kung ano na ang halit sining insekto. Ha? Kag ang data magahalin sa sugar planters o kon ining association nila SRA na ginatawag Sugar Regulatory Administration. Sunod, consolidate or enforce regulatory measure para sa entry and exit sang mga sugarcane. Subot silingon mga ka-K5, dapat may aragid sang regulatory measure o kon i-regulate ang pagsulod kag pagwa sang mga tubo. Sugarcane production. Kag sumuman ang mga related equipment kag planting materials. So siguro ba sinaga-epekto ini, no? May epekto ini ang pagpasulod pagwa sang mga sugar cane o kung tubo. Tubo, production sang tubo, diri sa aton lugar. Hindi lang ang production sang tubo ang ila sining i-regulate. Pati na ang mga kagamitan, mga ka-K5, nga ginagamit, posible sa pagtapas ang tubo, pagkarga sang tubo, para sa aton sining mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Sunod, assess the extent of infestation. So, but silingon, ila masyado gid nga lantawon kung ano ang extent sang halit sining insekto sa mga tubo. Kag magrekomendar sa pagdeklarar sang state of calamity. Tiara na nahimo na ini mga ka-K5 na declare na under state of calamity ang probinsya sang Capiz bangod sa infestation. Ila nga pababaskuron ang awareness sining insekto kag kung paano ini ma-prevent at the same time mga ka-K5. Ma-provide sila o kung magahatag sang teknolohiya, technology training para sa agricultural extension workers. So ano ini nga mga technology training ang igahatag sa mga agricultural workers sa mga tubo mga ka-K5? Agod nga mapahaganhagan ang halit sini sang insekto. Sunod nga trabaho sang task force, maga-coordinate sa government agency, pareho abis ang Sugar Regulatory Administration or SRA. Ma-coordinate man sila dapat sa Department of Agriculture and Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat ma-coordinate pagit sila sa Department of Social Welfare kag sa Department
of Labor and Employment. Para nga maka-provide sang assistance, support sa mga apektado nga mga pananom sang tubo sa mga sugarcane planters sa mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Amo ini mga ka-K5 ang trabaho sang membro sa mga task force nga ginalawag naton kagina kag ining task force permado ang executive order ni Governor Fredenel Castro ang pagdihon sang isa ka task force mga ka-K5. Dako ini karon nga problema sang aton nga mga plantadores. Kabalo kamo mga ka-K5, ang mga plantadores sang tubo nagpalapit gid ini kay Governor Fredenel Castro. Amo ni gani nga may-ari ini sang summit sa itong nagligad nga adlaw dira sa may Capiz Provincial Capitol. Ang summit agod nga hinalaan mag-gather sang data sa sining mga insekto nga nag-atake sa mga tubo mga ka-K5. Ang ginaistoryahan naton dire, hindi lang ni per square meter ha. Hindi lang per square meter sang katubuhan, hinektarya sang tubo ang ginaistoryahan dire mga ka-K5. Gani dako giring papel sang aton nga Department of Agriculture. Particular na mga ka-K5 ang Office of the Provincial Agriculturist diri sa probinsya sang Capiz. Magatrabaho ini sila hand in hand sa mga government agencies concerned. Kita nyo sa trabaho nila sa mga task force ni may mga data analysis, gathering sa mga infected ng mga hektarya sang tubo kung pila na. Kagsumuman ang pag-provide sa mga technical assistance para sa mga plantadores. Kag iban pagid nga mahimo mabulig sang aton nga provincial government sa mga plantadores sang tubo. Now, nakasalalay dire sa kamot sang aton sring mga municipal agriculturist mga ka-K5. Sa aton nga MAO, municipal agriculture's office naton. Siguraduhon nyo nga ang data, ang datos nga gina-forward nyo di sa OPA insakto kag hindi sang mas pinalagpat nga data. Kaysa tong nagligad nga adlaw mga ka-K5 sang Monday, sobra na 300 or sobra na 3,000 hektaryas sang mga katubuhan ang apektado sinisang insekto. So nagaangal na karon ang mga plantadores sang tubo. Nagareklamo na ang plantadores sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Kung ano nga bulig ang ma-extend sa ila sang aton nga gobyerno. MAO, siguraduhon nyo, ang inyong record hindi pinalagpat. Kag hindi nyo pagpaboran kung sino nga mga plantadores lang ang inyo nga kilala. Ako ginexpektar ko ni, ha? Ginexpektar ko ni sa Municipal Agriculture's Office. Sorbehon na nila, kadtuan na nila ang area, mga tubo nga kung sa diin apektado sining insekto. Sobra 3,000 hektarya as of Monday, mga ka-K5, as of August 10. Siling sang gobernador, magataas pagid ang record sang mga hektarya nga tubo nga apektado sini sa insekto diri sa probinsya sang Capiz nga amo ini karon ang iga panghakroy
sa mga plantadores, ha? Kag mga problema ang sugar industry diri sa probinsya sa Capiz, mga kakifive. Na-recall ko siling gani ni Governor Fred Castro sa itong nagligad nga Lunes. Siling niya, subong yalang gani kuno nabatian nga may mga long-term or short-term solusyon ini ang insekto. Doon nag-init pa ganito ang ulo sang gobernador. Kaya man gusto niya sang gobernador, kumpleto ang data nga ihatag nyo sa iya. Hindi, kabalo naman kita sa kay Governor Fred Castro. A lawyer. Ha? Maid-id iniya nga gobernador. Hindi niya gusto nga magpinabuang lang ni siya hatag sang datos. Ang gina-point out sang gobernador sa itong nagligad nga Lunes, mga ka-K5, kay subong ko lang ni Boyan. Pag siling sang gobernador nga hatag kamo data, i-analyze, i-evaluate, hindi nyo na pagpadugay-dugayan pa. Insakto nga datos ang inyo ihatag. Ano siling sang governor, and I quote, sang nagligad nga Lunes, mga ka-K5, siling niya sang nagligad paninga Birnes na mun ginistoryahan. Sang ligad paninga Birnes na mun nga ginmitingan. Sabado, Domingo, hasta subong. Mahinay gyapon ang record. Mahina gyapon ang record nga nagaabot sa iya sininga lamisa. Oh, amo nang komento sang gobernador, ha? Kabalo kita nga ti maid-id niya ang gobernador. Maid-id niya si Governor Fred Castro, katama. Kag hindi ni sa gusto sang pabaya-baya. Siling pa ni Governor, amo niyang diferensya sa aton di sa gobyerno. Kapareho sa bagyo. Waay pa ang bagyo, ha? Ang bagyo, kung waay pakaabot, balaan naman naton nga may plaboton nga bagyo, waay ginapreparahan. Ha? Pero pagtapos na sang bagyo, dito dayon kita magtinikal. Ha? Ang punto sang gobernador, and I would like to deliver this message sa mga government agency concerned, like sa OPA, down, sa Municipal Agriculture's Office or MAO. Siguraduhon nyo ang inyo data nga ginasubmit sa OPA insakto kag wala sang pinilian. Siguraduhon nyo nga ang inyo ginahatag dira nga mga numbers of hectares sang sugarcane affected or infected sining insekto, ha? Wala sobra, wala kulang. So subong kabaloko nagadamo na ni ang infected nga mga sugar cane o kon mga tubo. Damo na ni karon problema. Ha? Sa aton sini nga mga sugar cane industry. Ilan tawon nyo sa subong August. San o maubra, san o maabre ang sentral? Dira sa President Rojas? San o da maabre ang sentral naton para sa paggaling sang tubo? Tiko na pektado karon ang aton sininga sugar cane industry, magamahal ang kalamay! Magamahal ang asukar, mga ka-K5. Ha, amo nang epekto sining kon mas short karon ang aton sininga sugar cane o kon ang mga tubo, mamirde karon ang mga plantadores naton kag wala ipagaling nga mga tubo, ha, mga ka-K5, posible magasaka ang presyo sang kalamay. Okay.
So mo malang ning ginaasahan sa ato sini nga mga sugarcane industry plantadores. Kag sumuman ginassured sang aton sini nga gobernador nga by all means mabuligan ang aton nga mga plantadores sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Ganon, dako ini karon ang papel sang aton sini nga OPA, ang aton sini nga MAO sa mga kabanuhanan, Municipal Agriculture's Office. Kay kamo ang gintugyanan dira, hindi lang sa data gathering, hindi lang para nga lantawon kon pila ang halit sang mga insekto sa tubo, kundi tanan, i-consolidate nyo ang inyong nga report nga hindi pinalagpat kag insakto diri sa provincial government. Anyway, may hawid naman kamo sini sa executive order nga ginpagwa ni Governor Ferdinand Castro ang pag-create sa task force. Tinantawon ta sa pila naton ka mga pagpangalaga diri sa K5 News FM kung bala atong numero nga ginhatag sang OPA nga ang source ang numero nila maka K5 halin sa Municipal Agriculture's Office lantawon ta kon nagsaka o kon wala. Ha? Lantawon ta kon nagsaka o kon wala. E supposedly, nakaset kita kon ta na interview sa aton sining OPA head diri sa probinsya sang Capiz, but unfortunately, masako. So, gin-reset natin by tomorrow para nga ma-discuss natin further ini ang nanabitan nga issue karon ining pag-halit sining insekto sa aton sining nga mga katubuhan. So, bantayin nyo buwas ha, kay gin-reset sang aton sining OPA kay masako sa subong. So, may mga development kita nga ihatag sini sa inyo para buwas nga adlaw mga ka-K5.

0: sa province of Capiz. Dili ana diri sa probinsya sa Capiz mga kakaypay.
1: I guess bahin sang Negros, no? Negros Occidental. Do apektado man sila sa inanabitan ng insekto. Mga kakaypay, magbabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mangabuti ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics
2: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test, ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
5: natin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
14: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad 11 Mbps. 50 minutos sa kaligid sa takdang alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Oh, shout out sa aton sini nga mga ka K5. Sa aton sini nga mga kulturan nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. From Barn Buenvenida. Shout out sir sa Blast Trucking and Hawanay Junk Shop sang Lipak Panitan Kapis. Asi kay Barn Buenvenida, no? Mayong pagpamati. So man shout out mayong udto Sir Alan Catalan from Genevieve Incong Rosales. Thank you so much, good ma'am Genevieve. And mayong udto. Thanks, Sir Alan from Roda Donato Amago. So man, good noon, K5 Alan. Greet happy birthday to lovely Acosta and God bless. Halin sa kay Annalyn Acosta. Happy birthday, lovely Acosta. Maayong udto ka K5, Sir Darren always good. Sir Darren always good amon pamati. From Bernadette Omitin Calzado. Mayad nga udto K5 Alan, pa shout out po kay Santos kag Erna Bisales nga permi gasubaybay sa inyo station listening from Hainan Norte, Hamindan Capiz, from John Day Bisales. Kamusta da sa Hainan Norte, Hamindan Capiz? Thank you John Day Bisales sa pagpa-shout out. Maayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Kulasi Sitio Almalbes Village. Salamat gid. From Rhea Ombas Kalinaw Balbuna. Salamat gid Ma'am Rhea. Maayong hapon Sir Alan from Leia Baez. Maayong hapon Ma'am Leia. Kag suman good noon Sir Alan from Reyna Leo Ayan Ruhan. Good noon ma'am our Sir Reyna Leo. Thank you gid. Kag amugid kita sinaya ka K5 Alan antes magpanik na iguan na from Boyet Rote. Mentalidad na ya sang Pinoy. Maayong udto ka K5 Alan dito gid gani sa Negros halin ang mga palatian nga nakaabot diri sa aton sakop sang Rojas from Tony Hikilio. Temo ni gani sa Negros sa laban-laban naga superman nito sila. Kadamo man to tanom sang tubo. Mayong udto K5 Alan pra kag Subman to Robles family. Basta Pontevedra Capiz from Joshua Patrick Matias. Watching you live and listening this Anvil's Choice Loktogan from Jana Anvil Siloso. Hi Ma'am Jana Anvil Siloso, kamusta? Mayo lang ang pagpamati, mayo lang ang paglantaw.

0: Okay, muning kabugusan sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kagang mga nagapa-shoutout dira. Kagang dugang ang mga balita kag development report. Bantayin nyo sa pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Kwanta oras, wala na ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ato sa rin nga technical partner ka K5 Jobic Hubert. Sa ngalan sa ato sa rin nga station manager ka K5 Ami Berondo. Kag suman sa ngalan sa ato sa rin nga presidente kag chief executive officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchor man. Ako si K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Pagtumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
7: Correct.
6: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation,
7: ko ang D3 Bio.
6: Ang D3 Bio na lang ko.
7: Next, right. Ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
8: Correct.
7: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaimnon giga breast milk, wala ka pa sang active nga immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
6: Dugadidi ka lang, ano?
7: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
8: Because may monolaurin.
7: Because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
2: D3 D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
8: Mm-hmm. No? Brown fats.
5: Mm-hmm. So, hindi nga brown fat, galing ara sa atong nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. Mm-hmm. No? Wala ni sa plain D3, mm-hmm. Ang MCT. Mm-hmm. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Mm. Nga bisan ang tao nga wae nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
6: Calories. Ay,
5: pero nami agad obdan natin sa exercise.
8: Of course.
5: Kag, inigin na intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
8: Mas mapadasig ang losing weight mo.
7: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
5: Para sa mga obese, ha?
7: So, mga gustong amat-amat, wala man siyang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight. Isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
8: Kung nag-D3 Bio ka,
7: Over
8: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay. Hulat-hula ka lang. Kaya, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na. Ay, ang D3 Bio, ang iamonolaurin.
7: Sa mga kabataan.
8: Ang iamonolaurin could also defeat parasites, no? Ay. Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
7: Dumduman ko na, Sir Boy. Mm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
8: Tapos na, no?
7: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Iba ang batilis.
8: Ago.
7: Ti, what is in the coconut? Mm. Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumon. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alalang mabakal ko D3, tapusan mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So D3 Bio ka na lang.
2: D3 Bio!
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay BCO. BCO. Yumay D3. D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay BCO. Ang Vizio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
5: DTX 500!
20: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: 27 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Kailan sa una ang imo blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.

0: Toyota DTX 500. DTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problema. Gid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
6: Good afternoon mga palangging. Magandang hapon ho ng Wednesday. Today is October 12, 2026. Ngayon nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon at kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Inyong napapakinggan, ano? Sa inyo sininga, Radyo 100.9 diri sa Rojas City. Kag sa mga magkabanwahanan. Dira sa Pilar, live kita sa aton sininga sister station sa K5 Radyo Tagbuanay 89.7. Live kita sa aton sininga official Facebook pages sa K5 News FM Rojas and K5 Rojas Digital. Again, K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa gaton sa inyong mga Facebook pages. Maraming salamat. Welcome na dali sa aton sa inyong hulot palautuwasan. Room 1009, ang inyong sa inyong palatuntunan. Alauna, tubto, balas tres. Ang programa kung sa diin pwede ka makapautuwas. Sahimo sining mga ano gani? Hugot, mga gutgot, mga hibubunot, mga kaugot. Tanan nga may kwan, may ot. Hugot, gutgot, hibubunot, kaugot, napaged na. Ang imo sining mga kapaslawan kag kadalagan sa patag sang paghigugma, pwede gid naton maistoryahan. Mga real talk ng buhay, no? Ato na karon na pag-aistoryahan man diri sa aton palatuntunan. 21 minutes after the hour of 1, ang ating programa ay nandugo sa atin ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ka K5 ba produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, the alternative of medicine and wellness center. Ang Mighty C is an alkaline vitamin C, no? Sodium ascorbate alkaline vitamin C supplement. Ang iya sining main benefits naga-include of course ang pag-boost sa sang aton sining or boost sa sang aton nga immune system. Naga-acto bilang strong antioxidant, naga-prevent no sang vitamin C deficiency. Kag no? Tungod alkaline based ini no nga vitamin C,

nagaprotect sa aton sila ng stomach o kung sa aton sila ng tiyan, nagikan sa acid, irritation. Hindi na siya mga ka-K5 pareho sang brand gagi na tumar mo dira. Nung nga nagasulabi mo sila ng sulok-sulok, kung sige-sige, gidi mo nga tumar, no? Ang ating Mighty C ay gentle lamang ho sa ating tiyan o sa ating silinga o kung sa ating silinga stomach because of its non-acidic alkaline base. So kung nag-vitamin C ka mo, much better mag-take sang Mighty C. Mampagana, magkaon inyo da bata, niwang, no? Or kamo mismo maniwang, no? Gusto nyo mag, magana inyong kwan? Pagkaon? Diyo yung mauluong dan, Mighty C. No? Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Mabakalman sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung may sungaw ka da, may sungaw imo nga ba-ba, no? Dapat gatumara sang Mighty C. Para dasig, mag-ayo, no? Ang mga sungaw-sungaw nga ina. 123 and... Ano ang drama ta subong? Uy, doko nami sang aton sa istorya nga igapalayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, mga ka-K5. Ang drama nga aton gintiguluhan, anak, no probs, bisan agi si dad. Isa ka anak na nadiskubrihan o kung natukiban ng iya sining beloved father, gay o kung agi o kung bakla. So grabe gid ang no, kadlok sang amay. Basi ba lang no, ikaw ya siya o isuka siya sang iya sining anak na, pero iba, no, ang naging reaksyon sang iya sini nga bata. Kundi lubos ini nga ginbaton, kag lubos pagid nga ginpalangga. Amo na nga ang naging title sang aton sini nga drama, anak, no probs sa agi nga dad. Gusto niyo basahon tang iya sini nga malipot nga sulat? Sige, basahon natin ha mga ka-K5. Yari ang sulat gagin padala diri sa aton sini nga istasyon. Particularly diri sa aton sini nga palatuntunan, room 1009.

0: Missy. Ala kahapon, igali ako isang kwan. Kahapon, wala ba si Miss A kahapon, no? Kami ara kami isang online meeting. So, muna ni gali ang topic ni Kaka 5 Che, no? Kaka 5 Rochelle kahapon. Para yung bago nga sulat, yahoo. No? Nabasa na ni Kaka 5 Che kahapon. No, eh, kaksalan daan ang title ko is Dear Miss A. Miss A, good afternoon. Kagsubong man sa imo sining mga suki tag sa kahapon. Maayo nga hapon sa mga kapareho kong gusto man magpautuwas sa akong sitwasyon diri sa imo sining programa. Pigado lang ako, Miss A. By the way, itago ako sa pangalan nga Jean. Nagpasimpalad ako sa syudad. Kagnangita sang obra. Wala ako maglaong. Nga ang ginaplayan ko nga obra. Amiga ko gali, Miss A. Gani ginkuha ako sang akon amiga nga mangin bantay sang ila anak. Sang ulihi, nagpauli ang bana sang akon amiga. Ang bana isa ka overseas Filipino worker. Kagmabakasyon lang kuntani diri sa Pilipinas, Miss A. Sa malipot nga istorya, wala na nagbalik sa abroad. Tungod may sikreto kaming relasyon sang bana sang akon nga amiga. Na-develop kami sa isa kag isa, Miss A, sang nakita niya ako kag nakilala bilang bantay sang ilang nga bata. Di subong, Miss A, hindi na siya magbalik sa abroad. Kay siya naman ang mabantay sa akon. Kagamoy ni ang akon, dako nga problema, subong. Miss A, paano ko bala ini? Malusutan na ang problema nga ini. Sa tuod lang, palangga ko naman ang amo. O kung ang akon amo, Miss A. Palihugatag sa akon sang advice sa liwat. Jean.
1: Ga? Ipautuwas na ga?
0: Mabangkot pa ni si Jean sa amon. Kung paano niya malusutan? Doon na nakabagay. Bulagan mo. Porhalin ka da. No? Sa imo ginaobran. Hindi, pamatian ta na yung drama, no? Para mabalaan ta kung paano. Natabo nga nagluyagay sila. Nagbakasyon lang to. Kung tani, bakasyon sang OFW, ti mabira-bira siya, no? Enjoy sa iya sining asawa. Madudugsing sila nga duha pa ayaw-ayaw. Kasi siyempre, mabakal siya extend food supplement for men sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tingnan man dito sa bantay, nagdugsing!
2: Ito!
0: Paano ka mo nagdugsing? Kaya bantay ka, bata. Bantayan nyo na karoon ha, mga ka-K5. Sa aton sininga, mga pinanids ang gugma or the pages of love, dari sa aton palatuntunan, Room 1009.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 ang ka-unto kagabi. GTX 500 ang pangpawi kag Super Detox mo. GTX 500. GTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Permila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
15: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
20: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
21: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
28: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
32: D3 Bio!
33: Ang D3 Bio!
32: Yung may Visio!
33: Ang Visio!
32: Yung may D3!
33: Mabakas mga butika!
32: D3 Bio!
34: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
32: D3 Bio!
33: Ang D3!
32: May Visio,
33: Visio,
32: yung may D3.
33: Kasakit ang tiyan,
32: Maxfor Biotic.
33: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
32: Maxfor Biotic.
33: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
32: Para healthy ang tiyan,
33: mag-klinika,
32: Maxfor Biotics.
33: Maxfor Biotics.
32: Makabulig sa pagtapna.

0: Hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
21: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: 1:30 sa hapon, kayo'y nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM Rojas. And my name is Miss Aga, K5 Amy Orleans Birondo. Tubdo ba na stress, ha? Bonding kita kag ulo istorya.
24: Istorya, hey!
23: Dari sa aton silinga programa. Ka K5 ang programa nga inigla dulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500. The DTX 500 ang suplemento nga himo sa ampalaya leaves o kundahon sang amargoso kag the sugared sugar cane extract, no? Ang DTX 500, no? Tungod mataas sa mga antioxidant properties, kumbuga na sa antioxidant, na nagabulig bato sa mga oxidative stress, nagasuport sa aton siling liver and digestive health. Mga ka-K5, nag-assister sa pag-manage ang aton siling blood sugar levels. Kag nagpanubo sang oxidative stress para maproteksyonan ang aton siling DNA. Kag mapahinay ang organ aging. Kung hindi nyo gusto dasig magtigulang, DTX 500 tumaron adlaw-adlaw. Paglikaw kita sa diabetes, mga ka-K5, ang nambal naton kagina, nag-assist sa pag-manage ang aton siling blood sugar levels. Likaw sa diabetes, magtumar sang DTX 500. Gusto nyo yan, no? Kung diabetison ka mo, tinang masami ka mo ginauhaw, masami ginagutom, gulpi ka nagniwa, masami ka nagaihi-ihi, hindi ka makatulog sa gabi. Dahil kung mapilasan mo sila nga panit, kadugay, gadiya magpali. So, hindi natin luyag hanggang ma-experyensyahan mo ang mga sintomas ngayon na sang nasambit nga balatian. Mag-DTX 500 ka K5 adlaw-adlaw. 14 pesos lamang per capsule, mabakal sa klinika. The Alternative of Medicina and Wellness Center, and always available man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Rain Pharmacy, sa TATC, available ina. Available man sa Super K Drugstore, sa Pharmacia Benjamin, sa Grace Pharmacy, kag sa mga butika, no? Sa inyo silinga, lugar mga ka-K-5. Matam, yaw to bala, anay. Sa aton silinga mga palalabs, so. Hello kay Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon. John Thorne Gonzales Aguirre, ma'am, pa-shoutout sa akong tatay Johnine kag nanay Aling sa Binaubawan Pilar, gapamati gid sila sa K5. Hello, maayong hapon sa imo sininga tatay kag nanay, mga taga Binaubawan Pilar, no? Thank you ha, John Thorne Gonzales Aguirre. Ma'am Cindy Diaz, good afternoon. Wilmer Espinolo Etion, kagay Emma Espinolo Etion, greetings. Kagay COVID, greetings, Emma Espinolo lang galing. Greetings from Cindy Diaz. Ma'am Elma Dordas Manalansay, maayong hapon po. Ma'am S.A., nagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you po. Bern Zion, good afternoon, Ma'am S.A. Hello po, good afternoon. Leia Bidita Martinez, good afternoon. Kay Happy Barber Shop, Joseph Salazar. O, mapagunting ka mo, kadto ka mo sa Kay Happy Barber Shop. Di ganun ni Mamang Kay Happy Barber Shop. Joseph Salapar, shout out. Tony Hikilio, about develop ko dyan, Miss A. Ay, kinagano man, nagsuruk-tsakana, ilang dahil sila, ura-uraga. Siyempre, di ba lang? Yung mga pulo pa si Plat, anay na, nga natabo, hasta nga na-develop na naka-K5, Tony. Kobo lang, gusto mo yan, diretsuhan, ay, dayon. Pag-abot sang OFW, nga ba na, sang iya, sininga ama, diretsu, dayon. Masuot-suot na din siya sa tamburong ni ano? Siyempre eh, may mga ulo istorya, anay. Getting to know each other stage. Hasta nga, no, daw na uyon man sa iya maglantaw, mapamati, magupod-upod. Asa na-develop? Hasta, no, nga, nagkarelasyon sila sang patago. Kobolo, K5 Tony. Good afternoon, Miss A. Ari lang kami nagatutok sa program mo. Nagapamati kami sa matahom nga drama sa K5 Rojas. Watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw. Thank you, Idol Miss A. Ataga Dumaraw, Duday. Ah. Namiang ko pala magpinamati sa mga taga Dumaraw. Kay may halo silang kinaray, ah, tama, no? K5 Tony, halo nga ihiligay noon. Kinaray, ah, kag, basta may ibang pagid nga, may halo na siguro nga, ang mga terminolohiya sa Pasi, Iloilo, no? Kay lapitay sila. Taga Dumaraw, Ruday, ah, si K5 Tony. Listener today, sang K5. Giselle Marco, dira sa Lunoy sa PIA, nagatutok man daw. Shoutout daw kay Giselle Marco. Ma'am Senelin Finiquito Tabique, Doy Arthur, watching live sa West Villa Flores, maayon. Boye Torote, Miss A, ang ako na boringan. 1 week na gidya nga inulan dere sa City of Muntinlupa. Amo na nga daw mabigo. Daw feeling mo bigo kagid ka hindi ka makalagaw. Kakirikisi kagid. Kakirikisi kagid boyet nga makagwa-guwa kag makakita sa madayad ng mga tinugan. Actually, na pareho man ta boyet. Ikulong mo kuguro isa ka semana. Do you na... Na maano ko na siguro ya. Bala mo masyado ako ya kakwan. Hindi ko saan pa nalagaw ah. Pero inabalang... ano tawag sinagaling na mahilig mag mga guwa-guwa. I'm a social butterfly. Ano na galing tawag. So mahilig ka mag kahalubilo, magkihalubilo ano, sa mga tao. Nagyan ko na sang during the COVID-19 pandemic, the managers conference kami to sa Boracay, I think ano to man 2020 di ba lang? Or 2021, no, may ara pa sa to di ba? Then ang magpa-Boracay kasadto gina-require ka nga magpa test, bala Bao ga, nagpositive ako nga wala man ako yung minabatsyag. Sige, quarantine ako sa doon. Ginkulong ako to sa apartment ko nga walbisan ginikanan ko hindi makapalapit sa ako. Tapos, dulungan ka lang sa pagkaon ka mga prutas-prutas sa ibilin lang to sa gate. Bala no? Nami mo niya kung bisan may masakit ka or may ginabatsyag imulawas, may nagaulo-angga, may nagasulusibin man sa iyo. Di balaga? No? May makitaan ka man balaya nga tao sa palibot. Kaumbog ito yung pandemic ang, no, ang na-experience na ako nga. Pero wala ko sa ito sa may nabatsyag. Siguro gamay lang ito nga sipon. Siguro nanti nag-positive ako yaga sa test. Matik quarantine sa isa ka semana. Nag-aisahan noon ako to sa ako na sa ako na apartment. Tapos ang iloy ko nagdala sang kwan sang pagkaon ka mga prutas. Ah, higa babay-babay lang to sa babay-babay lang ito sa guwa sang gig. At least na kuha naton na lampuwasan naton ang nasambit nga pandemya or pandemya. And kabay pa na hindi na ina no pag hindi na naton ina ma-experiensyahan liwan no ang amusin na nga crisis mga ka-K-5 no ang kapareho sila nga kuan bala nga sitwasyon no sa aton sininga kalibutan. Biluga kalibutan, apektado. Anyways, mamati na kita sa first part sa natong sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Bawsong guran, ganda ko sinin sang akon, sininga palangga, ang adaw-adlaw, ginagatika-tika. Ma'am Elnora Avelino. Good PM, Miss A. Basta si Miss A, nagani akon makita sa live. Nakiligid ko, hamot, gid ko, kay nagadinas ka. Natuod lang, ma'am, napilaw ako subong. Kaya nahubsan ako sang DTX coffee mix sa akon ng opisina. After program pa ko sila makapangapi sang DTX coffee mix. Daw hindi masyado magana ang akon nga sungad subong. Dinaskal. Dinaskal man gapon. Hindi gusto talang kamumulingaw-lingawon. Amunagi lang na maamot ko sa kabuhi niyo. Hindi makamusa ako nung makapangayo kwarta. Kapag naman lang siya nga problemado sa kwarta. Tapos mo pinangayo, kamo di advice sa gugma. Kahit hindi ka mo kung anong ako na sitwasyon. Joke lang. Importante buhi tayo na ang gugma-gugma, amuni-amuni ang kwan. Amo ni actually nagsuriyan ano ni kay nag 20 years old ang akon nga anak no so sang weekend nagsuriyanay kami ang bako you're already 20 years old dapat open ka na sa mga bagay-bagay then ara man ang iya nga uyab ga pamati no ambal ko no dapat bukas ka mo sa realidad that nothing is permanent sa sininga kalibutan. Kon, no? Magdayunay man ka mo, and may makabig ka mo nga forever, di okay. Gift o kung pagbuot ina sa mahal nga makaako sa inyo, nga pasalabatan, gidin niya. But, no? Sa aton sininga kabuhi, may mga tao nga nag-aabot lang sa aton sininga life for a reason. Nag-stay sa aton sininga life for a season. Probably, tungod may mga purpose lang sa aton sininga life or may luyag lang ihatag nga leksyon sa aton. Para sa ni kay Boye Trotty, Miss A, shout out ang tropang bigo! No? Amo ganayang life. No? Nothing is permanent in this world. So kung ano man ang sitwasyon o mag-aabot sa imo, no? Batunan, no? And you gotta move on. Importante buhin. Importante nagaginhawa. Kay habang nagaginhawa ka, may ara pa sang tsansa. Ito sila pa yun. Maro pa sila sa imo, boy, eh? Mari na, mamati na taga sa drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Jean story.

Karaping init ba? Ay, wala labot pagi nga. Wala ako sa may nakita nga o brasubong. Ay, kapudlay gidya kung high school graduate ka lang ah. Kayo hindi ka gidya mabaton sa mga obra. Ay, Diyos ko. Sa diin naman ako sinimang ita obra man. Wala naman ako sinisang kwarta ipakadto pa kari. Ay, amoy nga. Ginaantos ko na lang ha. Maglakat-lakat na lang ho. Ay, hala. Ito. May salon ho. Ay, kamakadto ko to wala. Pasi, nagakinahanglan da sila sang manicurista. Ma-apply ko da ah.

0: Ay, ma'am. Walang kami di balabak, Auntie Subong. May mga manicurista naman kami di eh. Kompleto naging kami di mommy ah.
1: Ay, sir. Ay, ma'am. Ay, bisan mag-tinlo na lang di sang ila salon bi, ma'am.
0: Wala man, ma'am. Eh, kami man di abi nagatinlo sa salon eh.
1: Ay. Ate, sige na lang ah. Salamat, kid, ma'am, ha?
0: Okay, ma'am. Pasinsya, kid, ha?
2: Jean? Jean!
1: Ah.
2: Uy!
1: Ay!
2: Ikaw na!
1: Ay, Mavi? Ikaw?
0: Ay, madam.
2: Mabuwang ka!
0: Kilala mo na siya?
2: Ay, aho! Best friend ko ini dito sa uma!
0: Ay, gali! Ay, alam, ma'am. Sorry, kid, ma'am, ha? Wala kami gabi kay Balong, ha? Best friend ka mo gali ni boss namon. Sorry, kid, ma'am, ha?
1: Boss? Buot silingon? Ay, Mavi! Ikaw ang tag-iyas ng salon ngayon, eh?
2: Miga! Oo. Dali ka sa sulod.

0: Ay, amiga, wala kay gubala maguna-una nga ikaw ang tag-iya sini nga salon.
1: Ay, oh, amiga, kwan regalo ini sang bana ko sa akon eh. Wala man habi ako sang kalingawan iti am na kami nga man sa balay ng permi. Ah.
0: Mayo ka pamiga no. Ay, na ah. Anong obra sang bana mo?
1: Ay, OFW amiga ah. Kwan dito siya sa Qatar. Ayo gali ikaw ya. Ano may bana ka na?
0: Ay, wala. Dalaga pa eh. Ay, nakanubyo ko sang una o galing gintunto man ko. Ay, tiyan mo na yung ginbayaan ko.
1: Kung sa pagkay, yung galing, miga. Ano tong siling mga gapangita ka, obra?
0: Hello, wala, miga. Ay, kadamo na sang ginpang-applyan ko, pero wala agad may nagbaton sa akon. Amo na nga nakalabot ko di sa salon mo. Nagpasimpalad, ah. Huti, wala man ko nung bakante diri.
1: Ayo, umiga, kadamo man bisang nag-a-apply eh. Pero, anika, pero kung interesado ka, kid, nagapangita ako sa manugbantay sang unika iha namon. Preschool pa man lang siya.
0: Hala, tuod ka, miga. Uy, kanamin mo.
1: Pati, amo gina akong kisabala, gina de buenas manta sa pangabuhi, ta.
0: Ay.
1: O, ti ano how, say mo how. Gusto mo ikaw mabantay sa bata ko? Ganta ka dakod ako ng sweldo, ah.
0: Ay, doon.
1: Pinapakisay mo.
0: Ay, yes,

Ay, kadugay man niya magbuhi kay Kitty, ah. Ay, kabudlay, manisang obra ko, ah. Pero, galing, kadako sang sweldo nga ginahatag sa ako ni Mavi. Ay, gintulon ko na lang ang pride ko. Para at least, may obra man ko. Ay, yawan ko daan pangita obra sang nagliligal. Ay, swerte na niya. Pero, anay ka. Sa una, dosip uno ni si Mavi sa lugar namon. Pero subong, negosyante na. Kag maayo ng pangabuhi, kag ang mga bana niya, dakong swilto. Pero ako ya, tungod sa kapislian ko. Nan, amo sini, amo ni. Ay, oh, te, ano pa? Kundi, i-appreciar ko na lang kung anong may ara sa akong subong eh. Ay, pasalamatan ko na lang na nakita ko si Mavi. Kay kung wala, balik naman ko to sa bukid kag manghilamon.

0: Miga, mm-hmm. Ari galing sweldo mo, oh.
1: Hello? Salamat kid Miga, ha?
0: Mm. Okay ay, lang, ah.
1: Anay ka. Sobra man, eh.
0: Mm, oo, ah. Ginpasobrahan ko kay. Nakasawagin si Kitty sa imo, eh.
1: Ay.
0: Pero may kaniya gina-istorya sa akon antes kami magtulog.
1: Amo bala?
0: Miga. Ay, ayo, gali. Upod ka karon ha, kay masugat kami sa airport kay banahon ko. Huh? Si Henrik, kag nagaplano kami nga mapapalawan. Ti, nagsuggest ako nga updon ka namon.
1: Ba, Miga?

0: Day. Mika! Sa uli, hindi na sila migahay. No? At tungod, sana siling natin kagina, may luyagay gamatabo sa tunga sang amo kagsang mega omega sardines. K5, we've got exactly 2 o'clock. Mga piko, ano'y balaga, no? Kagmamati kita, anay, sa atong siriga mga importante nga pahibalo. Commercial muna tayo. Huwag bibitaw sa ating kampiyon na isasyon. This is K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
3: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa ninyo discussion si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sa mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing, so yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
4: therapy.
3: No? Kakampiyon.
4: So, music pero, therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amumana, no? So, amumani ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
4: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman.
4: The reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
4: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha. Isa
4: meaning
3: ka lang
4: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
3: Husto.
4: So, deriga sulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oo.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido kagin.
4: Kay may ara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
3: Amugid. Sir boy.
4: So, kung so, pabungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
3: Oo. Oh, oh.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blah, permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doktor.
4: Excessive noise exposure.
3: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito. Isa. Makabungol.
4: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
6: Palayo ka na.
4: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa barko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
4: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Husto. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalongan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalongan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: O meningitis saman maka-affect sa
4: imong inflammation sa imong brain.
3: Oh, example wala ka gid balatian but old age will eventually destroy your
4: kaya grabe gid ang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe gid.
4: Amo na ang rason before pa ka magka-diabetes mag-detect 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagakaguba ang imong palamatinan.
3: Sige. So hapos lang ha, detect 500 para maligan nato ang aton nga dulongan.
1: TX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: TX 500. TX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
9: Mabakal,
1: E3 Bio with Vizio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
13: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
9: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
1: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
1: DTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na git sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka
1: food supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin.
22: Kamuman
21: bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, Dolan, 2:13 sa hapon. Kayo'y nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Capiz, this is K5 and News FM 100.9. Live magkita sa ato sa ring official Facebook pages, K5 and News FM Rojas. Mga ka-K5. And may aratas ang isa ka bago nga page, K5NFM Rojas Digital. Again, K5NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton siling mga Facebook pages. Maraming salamat. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5 produkto ni Doc Ramil Uy, kagsang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ining nga suplemento, ginakabig nato ang natural, antiviral, and antibacterial supplement. No? Himo sa kombinasyon sang vitamin D3 and cold-pressed extra virgin coconut oil. So ano sini ang benepisyo nga makuha nato? Ano ang mahatag sini nga benepisyo sa ato? Nag-improve sang vitamin D3 absorption sa aton sini nga lawas. Tungod ang medium chain fatty acids sa VCO nag-aakto bilang natural fat base, no? Nag-support sa aton sini nga immune health, nagapa-strengthen, no? Nagapa-pag-on sa aton sini nga mga tul-an, kag nagahatag sa aton sang energy. Kung may ara ka mo sang baho-baho sa lawas, no? The best nga suplemento, Klinika D3 Bio. Pamatay sa mga bacteria, viruses, fungi, no? D3 Bio, adlaw-adlaw. 14 pesos lamang ang kada soft gel, mga ka-K5. Ma-shout out tanay balaliwat sa aton siling mga ka-K5 na wala pa natin matamyaw. Haling Kagina, Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, dira sa Kulasi, sa may sitio Almalbis Village. Maayong hapon man, no? Sa aton siling K5 solid supporters. Kay Ma'am Roda Donato Amago, Leo Billiones, Mike Torrente Abanco, Ma'am Rana Wakas, Ma'am Juliana Anvil Siloso, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Jenny Incong Rosales, magandang hapon mo, Ma'am Christy Villar, Ma'am Vina Villarreal, Giselle Marco Dira sa Lunoy sa PN, nagatutok sa aton. Maayong hapon man kay Sir Ivan Shunad, Shunad family dira sa Barangay Kabugaw, Rojas City, maayong hapon. Hello to Ma'am Liza Barrientos. Miss you, Miss A. I miss you too, Ma'am Rhonda Donato Amago. Pero okay lang, maumpawan man kami sa kahidlaw kung makita na mo ng imo nga. Ano ganit ka, Atsleyo? No? Ang imo makaulu. Makaulumol. No? Nga giling-giling. Ah. Sa Facebook. Ayan, Rohan, Sir Armand. Again to Ma'am Rena. Shout out. Agassi family, no? Kag baing family kay Mama Flor Agassi kag baby Miles Agassi nagatutok sa ato. Thank you, Ma'am Maritas. Mama, tigil sa kasugpon sa aton sini nga drama, The Jean Story. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: salamat. Nakatapos.
1: Anong rason nga hindi ka magbalik sa obra mo?
2: May babalik pa man ko, ah.
0: Hala.
2: Ugaling ko na, kinahangal ko man yung magpaway.
0: Nag-aaway si Mavi kag Henry.
2: Kakapoy man sa hagad pangita ng kwarta. Kinahanglan
0: na nilas. Nanula ni Man.
1: Mahayaan!
0: Masibala ko mahibala.
1: Ay, hayaan mo ginagrasan?
0: Ni Mavi nga. Nga may relasyon kami ni Henrik. Oh my God!
2: Ay,
0: kabay pa nga hindi lang. Kabay pa!

0: Ay. Miga, pasensya gid ha. Halos adlaw-adlaw na langit kami nga nag-aaway ni Henrik.
1: Ay, wala sang kaso, miga. Eh, amugid na eh. Eh, normal na naguro sa mag-asawa nga nag-aaway.
0: Pero ang natingalahan ko lang, do wala na siya sang gana nga magbalik sa obra, ha? Do nagasalig na lang siya nga may savings kami, kag may negosyo. Pero hindi amo sina si Henrik, eh.
1: Ay, Mega. Basi kapuy lang gid siguro si Henrik, miga. Ay.
0: Kapay pa nga amo lang inang rason, miga. Kapay pa. Ay, oo, gali, miga. Maha, paliwaliwa, anay kami ni Kitty kay Lola niya. Nagainit gid ang ulo ko kay Henrik, eh.
1: Ay, si Henrik yung miga.
0: Ato naglakat. Nagaduda gani ako nga pasi may keridang tuntoyay.
1: Hala.
0: Aho, gali. Basi gusto mo magupod or gusto mo magbakasyon sa aton, pwede gid.
1: Ay, kwan miga. Eh, wala pa ko sang nagakaigo nga kwarta eh. Eh, kabalo ka naman sa aton kung magpauli ka dito. Dapat may balon ka gidyang nga kwarta. Miga. Ay, pwede. Oh. Diri na lang ko sa balay niyo. Ay, mas mayo gani nga may bantay ang balay niyo di eh. Tungod na siguro ko nga si Henrik hindi man ito magpauli. Kilala ko na siya eh.
0: Ate, sige, miga. Akong bahala.
1: Ay, salamat, miga, ha?

0: Henrik, unta-tunta na ni. Doon nahalata na ni Mavi ang relasyon, tay.
1: Hindi lang mula magpahalata. Ote, ano ang hambal niya sa'yo mo antes siya naghalindar sa balay?
0: Amo na eh. Dito siya kuno anay kay nanay niyo.
1: Basta mag-away kami, ha? Dayo niya na panugid sa mga ginikanan ko. Grabe ginasabi ka palangga ni Mama kag Papa eh.
0: Amo bala. Pero kita ya. Siguro nga... ang maayo pa. Mahalin na lang ko diya. Mahalisin siya na lang ko kay Mavi.
1: Jean, hindi pwede. Mabuang ako kung wala ka. Kabalo ka nagidbalas ang rason kung nga wala ko nagbalik sa Qatar.
0: Pero...
1: inatukod sa imo, Jean.
0: Pero mag

0: ang pag-abyanay na mo ni Bavi. Ang pamilya niyo maguba. Tungod lang sa pagpalangga mo.
1: Importante palangga mo ko. Kung nabugin man ang plano mo, nga mahalin ka. Pangitaan ta ka sa apartment. Nga wala makaibalo si Mabi, okay?
0: Henrik!
1: Gani subong, kay wala ding asawa ko. Mapaayaw kita nga doa, Jean.
0: Henrik!
1: Dali ka sa kwarto ko.
0: Henrik! Oh.

0: Miga? Daw kagulpis ang desisyon mo nga mahalin, haw?
1: Ay, kwan, Miga, eh. Nahuyan na biya ko, eh. Kag-isa pa. Ari naman ang bana mo nga mabantay sa anak niyo.
0: Mika Jean, kabalan, kiting laki nga to. Bahala na siya. Bahala siya kung anong gusto niya. Pero Miga, please, nagapangabay ako. Hindi ka lang magaling na ay. Kung nakasaho na gid sa imo si Kitty eh. Kag mabudlayan ako mag-explain sa iya kung magaling ta.
1: Miga, Kwan.
0: Miga, sige na.
1: Gusto ko... Lain naman niya obra eh. Kaya siyempre... Nagadako naman si Kitty.
0: Miga, pataasan kong sweldo mo. Hindi ka lang maghalin. Please, Miga.

0: traidor na kontraidor. Oo, may sala ako. May sala ako sa amiga ko kay nagbutig ako sa iya. Wala siya kahibalo nga ako ang kirida sang iabana. Gusto ko na magwa sa relasyon pero si Henrik nagapangita gid sang paagi nga hindi ako makapalayo sa iya. Daw gusto ko naman ihambal sa akon amiga pero grabing pagsalig niya sa akon. Kabalo ko nga sala ini. Pero natun-an ko na gid nga palanggaon si Henrik. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Jean.
1: The 25 dapat iyan ka K5 ang kabugusan nga istorya ni Jean sa mga pinanids ang gugma or the pages of love. O tugda na ka mo kay basahon taga sa aton sini nga pagpanubagi. Anong advice kay Jean? Hindi mo siya mabuyan sang iya sini nga amiga, no? Kay gintaasan ang iya sini nga sweldo. Pero syempre, habang ato siya dito sa balay, nag-aobra, no, sang iya sining amiga, siyempre, mabalay-balay, mato siya sang amo niya. Ka-K5, balikan natin ang istorya nga ini sa aton sining palatuntunan, Room 1009.
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ERC.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500?
9: Di na nalang subong imo sugar.
8: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
7: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapul katol,
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend.
10: Extend. Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
10: Ang Physio
9: yung may D3.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
25: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may Physio.
9: Ang Physio
10: yung may D3.
9: Mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
9: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test.
26: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
27: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500!
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
20: Performance mo bala. Maluya na.
0: Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend food supplement for men.
28: Digasin.
0: DTX 500.
29: Ako si Junior Giliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
30: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
31: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
31: Ang VCO.
0: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga
21: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: K5 241 and last wave na ho ng ating programa Room 1009 ang inyo siling hulot. Pala utuwasan and sa gihapon si Miss A ang inyo siling kaupod. 1 to 3 p.m. No? Manog alas 3 na. Gani bakas-bakas. So naton shoutout sa mga wala pa naton ma. Shoutout kagina. Wala gapili ba na nga matino? Oh, bali Ma'am Elnora Avilino na paaki. Ah, ganaman si Ma'am Elnora. Basa mo gani nga drama. Daw tamad ko ah. Oh, gapasugot man siya nga himuon. Nga karideng-deng. Hambal ni Ma'am Elnora. Daw wala puno kagpunta nga istorya ini. Ma'am, or Quiz Mike Torrente Abangco, maayong hapon. Ma'am, greet ko sa maayong hapon. Akon langga, Eileen Eneserio Villasi sa Camp Macario Peralta sa Hamindan. Ma'am Marisol, kayat Sean Kadigal. Shoutout sa family Kadigal, kayat Sean, Elishon, kagkay Jun Kadigal Jr. Sa Sitio Pastuhan, Agsilab Panitan. Thanks and God bless. Maayong hapon man kay Atsleyo John Billiones. Kinatamyaw naton Ma'am Liza Barrientos, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Bernadette Amiten Calizado, Ma'am Marites Agase, Ma'am Dolores Abilague. Again to John Thorne Gonzalez Aguirre, Ma'am Cindy Diaz, Ma'am Alma Dordas Manalansan, Ma'am Leia Bitita Martinez, sakay Happy Barber Shop, Joseph Salapar, maayong hapon, Ma'am Early Bernas Durana, Boy Balot, dira sa Pilar, Nanay Roberta Patricio, maayong hapon. Kag sa tanan nga nagatutok gid sa aton na no nga panatuntunan, madamo nga salamat mga ka K5. Kaya ano nang himuon ni Jean? Amot si mo yan, Jean. Himo na yan, biga, biga. Balo ka na na yan. So, yaya siya, sang bata, sang iya sininga, amega. Sa itong mga tiol nga nagapangita siya sang obra, nangin ang anghel, no? Nangin sabat sa iya sininga pangamuyo. Amo ang iya, amega. Nga dugay na niya, wala makita. Namian sa iya sining pagpanrabaho bilang bantay sang bata hasta nga gindugangan sang sweldo, no? Kag daw mas nagdalo mang ila friendship nga duha. Karo nag-abot ang bana nga OFW. Ari lang bala Jean. Butang gabi no nga naluyag sa imuyang amo. Ti wala ta na mahimo kay naluyag siya sa imo kung gwapa ka. Pero may nabati ang kuto sa drama kagina. Di bala may part sang drama, I don't know sa first part ato. Naging dayaw ka nga angayan ka sa tupis, di bala? Mayaya bala nga matupis sa atubang sang amo niya. Butang daabi nagkatuka mo sa resort. Pero daw wala ko yan nakakita sang no, sang bantay sa bata nga kung ano ang orahan sang amo niya, amo man iya. Kagara imo sini nga ama nga babayi or ang imo sini nga ama mapasundayag kagito sang imo sini nga lawas-was, no? Kaya balaan mo man nagatulok ang iya nga bana. So wala man aton inaiya, no? Wala man kita nagasiling nga hindi pwede siya nga makaswimsuit kung makaparesort. No, what we're talking about is delikadesa. Dibala? Delikadesa sa iya sini nga amega. Di karong usigi mo ganit at tinupis. Naglaway to ang imo nga amo. Nagtubi-tubi to ang iya nga baba. Kag nagpalanig-a ang iya sin nga kalawasan. Nga daw maanog siya nga makabakal sa Extend Food Supplement for Men sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May sala man si Jean. Wala ta kabalo kung hungod niya or hindi. Wala na ka sa iba, wala ka na Jean sa iban nga himuon. Bisan pa tuod nag-offer ang imo sini nga miga, taasan imo sweldo. Bisan pa nagapakitluoy siya sa imo, balaan mo nga may mas maibulig ka pa sa iya. Balaan mo, butang taabi no nga nagabulig ang miga mo sa imo. Dako nga bulig ang dako nga pasweldo niya sa imo. Pero balaan mo sa tagipusuon mo nga may maibulig ka man sa amiga mo. Amo na nga, no? Maglikaw ka sa imo sini nga amo. Kung hindi mo kaya i confess o kung isugi sa imo sini nga mega ang inyo sini nga secret affair, consider leaving the nanny position. Biya ka na da sa imo sini nga obra. Bisan patuod na pa napamahal ka na, napalapit ka na sa imo sini nga alaga. Pero mas makapamaayo sa imo kun maghalin na lang ikaw dira sa imo sini nga obra. Palayo ikaw dira sa amo mo nga gabiniga biga. Nakasala ka tuod sa imo sini nga amega. Pero maabot ang tion nga basi masugid mo man sa iya, no? Kung handa ka na nga mabato ng kamatuoran nga pwede mag-end ang inyo sini nga friendship. O maglabuay ka mo, maginamo ka mo. Depende na sa imo kung isugid mo. Ang importante, subong untatan mo na ang bisyo ni mo. Na. Ano nagambal pa yung amo ko nga? Nang anhon niya ko, may mga pagpamahog siya sa akon kung mahalin ako. Ay, hindi na yung pagamita nga rason. Eh, pwede kaya bala kapalayo? Pwede kaya bala makapanago sa layo? At mag-start anew? Kalipatan mo na inang imo pagbiniga-biga dira sa imo sini nga amo. hindi mo ipagamiton ang bata. Do not use a child bilang rason to stay connected to him. Ang imo'y responsibilidad is to care para sa bata, not to become involved. Sa marriage, isang iya sini nga parents. Ha? Dapat ano ka? Ano kay gamay nga itik-itik si mo? Gungag-gungag, banday ng ilong. So make it clear that the affair or that the affair cannot continue. Likaw ka sa mga pagpakikisturya sa iya sa privado, no? Likaw ka sa mga sexual contact and emotional conversations that keep the relationship alive. Kung gusto mo gid nga ng maano mo, ma-release mo da sa dughan mo ang ginadala mo, gusto mo gid na masugid sa miga mo, di, if you decide to tell her, ubraha. Kay yes, she deserves the truth. Deserve niya mahibal-an ang kamatuoran nga man gaamusin ang iya sa ligabana. But be prepared sa iya sa ligang reaction. Be prepared for the friendship to end. Amo tong ginambal na tong kagina. Nahadlo ko bi, basi anhun ko niya. Kung magpalayo ko, hindi ah. Alang naman i-continue mo ang inang affair. Because hadlo ka or you're afraid of what will happen kung i-end mo, no? Pwede kaya makaano ah? Pwede ka gadya makalikaw ah? Galing kung may rason ka. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kinakondisyon mo man abi ang imo ko galingon sa mga rasones mo. Kay man, ah, nabudlayan ka man mag buya dara sa ginsudlan imo. Wala sang mas iban nga advice nga makapamaayo sa imo but to stop the affair completely. Basi mahalin ka da, taso kita kita ka mo. Ayaw na daya. Hindi na pag ano, hindi na pag communicate, hindi na magpagkita, hindi na magpadala-dala sa mga matamis nga tinaga. Nasang imo sininga amo. Don't try to turn it into a secret relationship. Or hindi ka na magpadayon pakikita sa iya, but promising yourself na ay, it will eventually end o matapos mong gini. So, ang safest boundary is no romantic or sexual contact at all. I-block siya, day! Amo lang nakahapos para hindi na siya makabuya sa mga matamis na tinaga nga nagapakilig-kilig sa imo. No? And sa iya sini nga Omega, no? Kabay pa nga magpakabakod siya, no? Ang kabay pa nga mag-uliay sila sang iya nga bana para sa ila nga bata. Kay baby pa no, gamay pa ang bata. Kabay pa makabinag-binag ang bana. Okay. Though wala naton ginasiling ang infidelity or pag-luib sa imo sininga karelasyon. Oh, shout out sa akong sininga super friend. Gina-welcome naton din sa akong sininga sesyon. SM Jobert Lago sang K5 Rancho Tagbuanan. Though wala natong ina-tolerate ang infidelity o kung pag-luib, no? Pag-cheat. Pero, ano ni? Pwede kita kahatag chance. One last chance para ma-prove niya, no? Nga sarang niya magbago, sarang niya tadlungon, mga hinimuan niya nga tiko. Sa paghatag mo sang chance, kag wala ka man lang sa nakitaan nga effort, wala ka man lang nakitaan nga amor, no? Wala ka man lang mabatsyagan, why get the meal? Kaya kanda yung decide. Okay, siguro, no? Nadimat na siya. Siguro, nadula na yung gugma. And siguro, may ginapangita. Pangita na siya nga iba. Dira ka na decide. But, try anay. Try anay. Nga maghatag sang patawad. And maghatag sang second chance. 2:53, mga ka-K5. And wala nag isang oras si Miss A. Maraming maraming salamat sa inyo sininga. Pag upod sa atong duha ka oras nga palatuntunan sa Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautwasan.
14: News FM.
15: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang maghinis ang akon kuti.
14: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Galing kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
20: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
21: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
20: Tibog gid kaayo ang may TC.
14: May TC.
22: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
14: Mighty C, epektibo, garantisado.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Una,
25: mag-ida ako sa akong body odor.
26: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag nag-hamis ka nag-buti, gida akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
27: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
29: Gagabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman.
29: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Nagabasa na naman bala ka.
29: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Extend Food Superman for Men.
32: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
14: Extend food supplement for men. DTX 500.
33: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
34: sa nag-ayo gida ko sa akong balatian nga TV.
33: Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500.
22: Mahal sa mga butika.
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: Kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sang electric motor, inigali ang naga-emit sang extremely low frequency electromagnetic field o kon ELF EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na,
3: cancer
2: guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Importante na.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado efektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: 101.5 K5 News FM.

Hi, the Fong City Sound with 310. This time check is brought to you by DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, our alkaline based vitamin C. Super Trio, protection para sa buong pamilya. Magandang hapon mga K5 Agent Jack. Asa kasama naman po ninyo sa hapong ito sa araw ho ng noong araw ba ho ngayon, Martes. Alright, dosi ho sa buwan ng what is this? August? Wednesday. Today is Wednesday, rather. Dosi ho sa buwan ng Agosto 2026. Welcome aboard, music lovers. The big hits right here on K5 News FM Philippines.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka daha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na nadugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: night shift,
13: OT,
14: breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

A las 4, amin a las 3, 42 horas nga po, orang oras, halito sa atin na always on ang ating mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C at D3 Bio. At ang ating paboritong kape, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Ang lahat ng ating mga produkto mabibili ko yan sa ating mga suking butika nationwide. Maraming salamat, kinakitsubo ka, adios.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
8: mabaka ang butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. DTX 500. Kina problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5.
0: K5?
8: News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Padayunong naton subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niya, babae!

0: tan-o pa na iyang tubo mo. Kag kon magpakidan ka, upod mo manggihapon ang sawa mo. Ay, paano ka kalusot?
1: Ay, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaligal ako bala. Ote, ano say mo? Haara? Ang ipatul mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kung nabil mapatay si Swahon, ikaw dahil nang ibulos ko sa imo, ya? Ha? Abi mo, Blara? Dugay na ganyang handom ko kag dumot sa imo.
0: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
1: Kabalugid ko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang. Makadilin siya kada sa malam ngayon na eh. Pero araba, ito naman ko, Blara. Mas baskog ko yung maghanod sa kay Kapitan eh. Latoy na nang iyaya. Ako niya. Dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sa yubun-yubunan mo.
0: Maghalin na diri, Ernesto, ha? Halin, di! Puisit ka!
1: Oo na!
0: Halin!
1: Oo na gani! Basta paminsarang ginampal ko sa imo. Ha? Paminsara sang maayawara. Kag kung makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilay lang ko, ah. Aran? Pangilay lang, ah.
0: Ito panulay ni bala si Ernesto, ha? Ato na siya. Ang nakulbaan ko lang bala nga. Basi may makakita sa amon kag ano pang istorya ang maglapta diri sa barangay namon, ha? Amugin na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta malang niyang ako, na. Ay, anay ka, dumngihi ko, ah. Managok ko ito, blanay, sa puong-puong, ah. Kay dumngihi, nagid ko.

Bah, si Ara. Nagadali-dali lang ka to. Be, ato. Nag-uob siya sa pungpung. Tsansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: Pugre. Kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Hindi mag-out. Hindi mag-out. Hindi mag-out.
0: Anisto.
1: Hindi mag-out.
0: Animal ka. Maano?
1: Hindi ka naman pala. Pasugtin ako ba? Pasugtin ako. Mahapa ako si mo.
0: Anisto. Hindi. Anisto. Tumara ang pamulanon ko.
1: Mayugan na. Para wala kulba ang nabusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Ubaw ako, sir. Ubaw ang mani mo.
0: Hindi!
1: Bahala na damo, tugo!
0: Mr. Nemo!
1: Ara na!
0: Ay, my God!
1: Ara na!

0: Ni Malka.
1: Siling kugin siya mo eh. Nga dasig lang.
0: Ni Malka, Ernesto. Ni Malka.
1: Hapoy mo ka ba? Sige na, sige na. Balik na to sa lalaban mo. Dasig na.
0: Manyakis ka. Manyakis ka, Kit.
1: Iripong gulya. Grabe. Animal. Damudugo sa tubang sang shorts ko ba? At tubangan ko. Grabe dugo. Tapatin ko ni mo. Animal. Anong irason ko man? Anong irason ko kay Kitingkun? O si Sao niya kukun nga may dugong shorts ko? Animal. Ano ba na? Gusto? Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Bahala na lang niya. Makita yung giniya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon nga short, oh. Kagmayo ang... Kagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pag hindi, basi ko ng... Pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya.

0: ini nga kape hintilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DJX Coffee Mix
2: mabaka
1: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix
2: mabaka butika
4: kadragsa nga punggod DJX Beauty Soap magaspang nga panit DJX DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Tinuhon na bay. Nakita gyud sa kung duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugos mga punuhan sa aging. Heh, nakakumuplats po ko.
1: Tanigin, videohan mo, Meg, no?
2: Human, idramat kay sa Meg. Paano, haw? Ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagay, haw?
0: Kundi, naasyara. Nagdali-dali kong lakaw sa kwano, nagkub-kub sa katunggan. Himurag kayoon, mabod siya. Mangihi si Ara. Kinipong mandiak nga kagawad, kalit rapod nga gidumog si Sekretary Ara.
1: Gali?
0: Kita gyan ako, kita gyan ako nga latrasa ni kagawad nisto. Nga murag kabalod-balod. Dali ra kayo, imrag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita demonyo haw, habay.
3: Sinong na istoryano, Choy?
1: Hala? Ang bata ni Ara? Ara ganit sa lakot, ta?
3: Tuod-tuod, Choy, ha? Ha? Nakita niyo gud si mama kag si Tio Ernesto?
2: Ah, hindi ah! Hindi tuya si mama mo! Lain tuya!
3: Nabatian ko, gud? Nabatian ko, tanan?
1: Sadya!
2: Hoy! Ay! Nano to?
0: Ang ginawa na, tiya eh! Eh, wala mo kayo nagmitlang sang... Nanang mitlang kung alan, haw! Mahip!
2: Gage! Huwoy! Lipat ka, haw!
0: Ang bahala na niya. Isa pa, nga kita biyang makulbaan, haw. Sila yung dapat niya makulbaan. Kaya sila yung gahimo sa milagro. Di bala?
2: May tama ka, Braya. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag silingganin nila, kapag may katwiran, ipaglaban mo.

0: Uy, naano naman ang ginadrama mga bata ka?
1: Gusto mo mabalan kung aagabo ko sinima? Ha? Gusto mo mabalan?
0: Anong buhok mo silingon? Ha? Ano ang buhok mo silingon, ha, Tonton?
1: Nagano ko mo ni Cherry to sa buong buong sakili sa sapakain, ha? Ama?
0: Ba? Ah, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga lang, ano man? Ano?
1: Nagsabuhan na yung kumukunaw? Isa na nga balasin tao na makita sa inyo. Kita pa nilang at alatrasa ni Tio Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma! Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto? Toto, Tonton?

0: あと。
1: すげえ、何がむなしい、パパ。
0: Na ano ka to?
2: Ton. Hindi ha. Hindi pa sugiring amay mo. Maluhoy ka. Sugiran ko ikaw sang matuod to. Sige na to.
1: Hindi ko yung mapati sa imo ya.
2: To.
1: Ano ka nang itsala kay Papa?
2: To.
1: Abi mo. Wala ko kabala sa parte dyan kay Kapitan. Ikaw lang permingi na libak sa mga tao, Dre. Nuya, lagi kuya. Ngumate ka, ma. Nuya, lagi kuya, ma.
0: Oh. Toto, tonton.
3: Oh. Ano, Toto? Ano tong nabatian ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
2: Kuan? Julio?
1: Pa?
2: Julio?
1: Papa? Si mama?
3: Ano to?
1: Bisan sino walang lalaki ginapatulan niya?
2: Tonton! Tonton ha? Hindi ha?
3: Ara? Matuod bala? Matuod bala? Magsabat ka!
2: Ay, kukuan. Huli ako. Kukuan.
1: Arama! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
3: Sinuwar. Sinuwang lalaki mo. Ha? Sugiri ako!
2: Ay,
3: Uhaw-uhaw ka ginaw. Tugod ba na kay? Kay bulag na ako. Nagapinagusto ka na lang? Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay katuhan ko subong dayon si Kapitan. Kag ang kagawad niya ka si Ernesto. Di ka mag problema.
2: Nalio, nalio.
3: I-intrigar ko ikaw sa ila.
2: Nalio, hindi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na matamu sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundagin niyo sa pamamati ang mga matahong mga sungpon sa atong drama sa kaginan. Ngayogin makuhan sang pangtronan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kang sidireksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nule Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabagat, sumagabot ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
6: Kinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
5: po! DTX 500!
14: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500!
5: DTX 500!
15: Mabakal sa mga butika!
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, ba 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5. Sang hapon.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
3: El Castigador,
5: Terrence Salomeo Hanson.
2: Mayong hapon, Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 12 na kita sa bulan sang Agosto 2026. Kaupon nyo naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Hanson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Balita man diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Subong man report sang aton sininga patrol nga wala ginagauntat nga nagamonitor sa kalinong kagkatawhay sang aton sininga probinsya sang Capiz. Naka-standby na sa ila sinitag sa ka mga area of responsibility, mga Haki 5, nga magadulong man sa mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sininga probinsya. Iban pa naton diri nga mga talalupang don man nga mga issues kag mga impormasyon tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok pinagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kumusta, kumusta aton sini nga mga kaki-5? Daw maayo ang aton sini nga tiempo subong partner. Kama init. Nagalusot paghihapon diri sa aton sini nga bintana ang silak sang adlaw apisar manog alas 5 na kita sang hapon. Mayo man gani no mga Haki 5 nga kung nag-ulan man sang mga nagliligad nga adlaw hindi gid bala tanto ka baskog no, at least bisan pa paano mabulubugnaw man ang aton sini kisa nga pamatsyagan kag mabulubonyagan ang aton sini nga mga pananom hindi lang bala mag sige-sige kung lawig nga ulan. No, kahit delikado man sa mga lugar nga masami ginabaha mga Haki 5. Mayong hapon sa aton sini nga mga suki dira sa Maychador Arsenas Trade Center. No, sa mga listeners naton dira na mga vendors. Mayad-ayad gid nga pagpamati man dira sa inyo sa aton sini nga mga listeners man sa may bahin sang Burgos. No, sa mga pila ka establishmento dira kag mga vendors man nang may mga pesto dira no sa anay talipapa dira sa may Burgos mga Haki 5. Mayong hapon gid sa mga tricycle drivers naton sa mga terminals no sa mga jeepney, bus, van kag modernized jeepney drivers mga Haki 5. Mga pampribado man naton nga mga salakyan nga nagatutok sila sini nga mga speakers ang ila sini nga salakyan mayong hapon sa mga kauturan naton no, nga mga mangunguma kag mga mangingisda naton sa kalalawran sa kuto malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Akabay paara lang kamo sa maayo nga sitwasyon no anuman nga mga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi adlaw-adlaw mangin mapag-on lang kita mga Kaki 5. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sa ato ni sini akon sa ato na sini nga mga headlines Mga napatay bangod sa bagyo kagabagat. Nagsaka na sa 26. 30 kakabaranggayan sa Kapis, hindi pahilway sa droga. Kag Task Force kontra Red Stripe Soft Scale NSEC o kanining RSSI, gintukod na sa ngaton siningap Kapis sa provincial government. Kag inflation rate diri sa aton siningap probinsya sang Kapis, nagtaas ang bulan o konsang Hulyo, sininga tuig. Suno man sa datos nagikan sa aton sininga PSA o kon Philippine Statistics Authority. Kag iban pa naton diri nga mga balita na inyo nga tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Apang anti sanay sina i-check ta danay ang lakat sang aton sininga panahon gikan sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa no mga kaki-5. Kumusta na ning ginabantayan nga LPA no mga Haki 5 diri sa aton sininga akon sagwa sang aton sininga PAR o kon Philippine Area of Responsibility mga Haki 5. Based sa aton sininga pag-asa as of 2 p.m. ang anay blanga LPA nga ginabantayan isa na ini ka tropical storm no nga mga Haki 5. Iyang pangalan si Tropical Storm Nangka ara sa gwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility ara sa kalayuon no nga 2,225 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon mga Haki 5. May kabasugon ini nga dala sang hangin nga 65 kilometros kada oras malapit sa sentro ug may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras. Kag nagahulag panaaminhan sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras mga Haki 5. Wala gini sang direktang epekto diri sa aton sininga west nga rehiyon no diri sa western Visayas mga Haki 5. Napangkon kay isa makabatsyag kita sa mga pag-ulan-ulan may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat na mga Haki 5 kag magalumon kung kay isang aton sininga panyempo mga Haki 5 no ining mga pag-ulan-ulan nga nila nga lapta-lapta dalay niya sang localized thunderstorms samtang diri sa ukon sa sininga bulan sang Agosto duha pagid ka mga bagyo ginalauman nga baga apekto man diri sa Pilipinas no kasunod man isang naglabay nga bagyo nga si Luis kag Maymay suno sa aton sininga pag-asa apat ka bagyo posible nga mag-develop o kung mag-igo sa pungsod subong nga bulan. Te ang duha nakasulod na, no? Munig si Luis kag Maymay nga naglabay. No, diri sa aton sini nga nag-igo man diri sa aton sini nga pungsod. May mga ginbilin man ini nga mga halit no sa labi ni dito sa Luzon. Kag duha pa ang ginapaabot nga bagyo nga magasulod sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Subo nga bulan sang Agosto. No, ginpayag man sang pag-asa nga sa pihak no nga ti may ara sang El Nino nga hindi pa man naton gibabatsyagan. Magapadayon sa gihapon ang normal nga kondisyon sang aton sininga tiempo kaangay no sa sining habagat kag mga bagyo. Apang ti posible sa no diri nga mapiktuhan sang El Nino ang kadamuon sang ulan kag ang kabasugon sa mga bagyo nga magaigo sa aton sininga pungsod Pilipinas mga Haki 5. Ano man dira ang mga tiempo naton nga maeksperyensyahan mga Haki 5, importante preparado kita sa tanan nga tion no mga Haki 5. Sa pabago-bago naton nga klima kag aton sininga tiempo di ginaton malikawan di kaya mo gid ni nga mga binulan hasta pagani kung kaisa no sa December o kung kaisa lapaw pa sa mga first quarter pa sang masunod nga tuig no mabatsyagan pa nato kung kaisa mga bagyo nga nagasulod sa aton sininga pungsod o kay ara nga dan nga aton sininga pungsod no mga Haki 5 isa ka tropical country no nga ti indi gid malikawan nga may maglabay nga mga bagyo. Importante, preparado kita. No, nga aton sininga gobyerno, preparado manayhan. Okay, mga kasubong, sining nga mga tinio, no? Mga haka-K5, hindi gid malikawan. May mga kauturan kita nga nagakadula ang kabuhi bangod sa mga kalamidad nga nagalabay diri sa aton sininga pungsod. Kitaya dapat maging preparado gid, no, mga haka-K5? Sa tanan nga tion. No, kag siyempre, kung mga amuni nga mga season naton, nagatuhaw, no, mga common nga mga balatian, bangod sa pabago-bago nga klima naton, mga haki 5, no, nagaulan, nagainit, dapat mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya, no, mga haki 5. Isa dira sa mga solusyon, no, mga haki 5, sa mga ginapangatubang manaton na adlaw-adlaw, pabago-bago naton nga tiyempo, nagasakit ang aton sini nga ulo, ilabi pa kung mahina imo resistensya, dasig kagidya tapikan sa mga common nga mga balatian, kangay sang lagnat, ubo, sipon, o kontrang kaso mga haki 5. Ari ang aton sini nga marekomendar ang number 1 vitamin C, mga haki 5, nga mighty C alkaline vitamin C, makabulig din niya sa aton sa adlaw-adlaw mga haki 5, para mapag-on ang aton sininga resistensya anuman ang aton sininga ginapangatubang. No, mga haki 5, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty Cell Alkaline Vitamin C makabuligid. No, mga haki 5, para mapag-on ang aton sininga immune system. No, may ara kita bala sang armor. No, o kon panaming para malikawan ang mga common nga mga balatian, mga haki 5. Ganino pang ginahulat nyo, mag-take na everyday sang Mighty C Alkaline nga Vitamin C, mga kaki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, mga haki 5, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas, namtang diri sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online ang Mighty C Alkaline Vitamin C, no, kagayban pa nga mga produkto ni Doc Ramil Uy sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki 5. Siling ni Sir Mario Alfabete, mayong hapon kaki 5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street, ilabi na gid si Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Inzo, Looban. Always gid nagapamati sa K5 News FM. Kapita Sir, DTX Coffee Mix. Amo na iya, no, Sir Mario Alfabete. And ayan lang dira nga pagpamati, no, kagpagpangapis ang DTX Coffee Mix kay Sir Mario Alfabete dira sa may Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Padiri sa siyudad sang Rojas. Kay nung Noven Herosa, mayong hapon, nagamonitor dira sa may Bagtas Footwear sa Baldosa, La Paz, Iloilo City. No, regards lang dira kay Boss Freddy Casio. Ah, nakabalik na sa... Okay daw, nagalagaw-lagaw si Boss Freddy, no, sa iban nga pungsod. Thank you, gida, kay nung Noven Herosa. Iban pa ninyo din nga mga mensahe, mga Haki 5. Aton ina nga pagabasahon, no, kag ang aton na sini nga mga nakalinyada nga mga headlines kag iban pa nga mga impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Magabalik kita mga haki 5, kindly stand by.
6: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
8: Pwede radicals.
7: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Mm. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Sabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
8: DTX 500 ka nga ah.
7: Pala inom DTX.
8: DTX.
7: Taas katama ang iyang antioxidant.
8: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
7: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
8: Wala pili. Mm.
7: Panghatagan niya ang dapat kinhangla. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
9: DTX 500.
7: Stressful daw kuno ka.
9: DTX 500.
10: Setting grace paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So wow.
10: Namin nagita akon nga pananawan.
9: DTX 500.
7: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
8: Lasing kulubot.
7: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, insured sir boy,
9: DTX 500.
7: You need antioxidant.
8: Okay.
7: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample, mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
8: Dapat sobra.
7: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
8: Correct.
7: Sulli, sir boy. Bahala na nang details. Importante, may S21 ko.
8: Ay.
7: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na ito ni kumpanya. Permi na ito.
9: DTX 500.
7: Lifestyle, lifestyle. Ano dapat ka? Anong bawal? Amo na ang permi nito. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
8: Grabe.
7: Magpadam mo sang tuktok sa lawas.
9: DTX,
7: sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
8: Grabe
7: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo na ang kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain. Joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
8: Okay.
7: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imong selula, hindi ka dali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
9: DTX 500!
10: 27 lot, 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sang una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
11: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
10: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. ko inom ang Detribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribayo. Detribayo.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
13: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribayo.
15: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan. Isang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: DTX 500.
15: O si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian niyo sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson!

7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa tunsini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Buhinanta na inyo sini nga mga ginpadala nga mga mensahe kay Joshua Patrick Matias. Mayong hapon ka-K5 Darren sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Greetings coming from Joshua Patrick Matias. Mayong hapon ka-K5 Darren, thank you and God bless from Ma'am Elsie Aconia. Ma'am Dolores Abelarde, mayong hapon dira sa may kilometer 3 or 2 dira sa Barangay Lawaan. Thank you again sa pagtutok. Mayong hapon po K5 Sir Darren, nagatutok na kami diri sa palengke samtang nagabuhos ang malakas na ulan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Now from Ma'am Elma Dordas Manalansan. Thank you again no kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Doy Arthur, siling niya good afternoon ka K5 Darren. Watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Madamo gid nga salamat no kay Dudoy Arthur. Subong man no ay manaton ginakalipatan ng aton sini nga mga listeners dira sa may Paseo de Rojas kay Grace Delphine, Marjelene Nobleza, Rowena Hasmin and John Edward Delphine. No nga everyday gid sign on to sign up nakatutok no nagamonitor sila sini nga radyo gapamati sa K5 News FM Rojas. Madamo gid nga salamat. Sa mga tagpalamati man aton dira sa Barangay Nagba sa Kwartero no kay Uncle Jojo Lope, kay Tay Rudy Kata, kay Dudoy Warren Herosa no sa kay Lamerly, kay Nung Undot, kay Laalis, kay Nini Camille. Dira sa may sitio proper sa Barangay Nagba, Kwartero, Capiz, kay Tay Pisto Hilikan dira sa may Balingasaga. Mayong hapon man sa tanan nga mga listeners naton sa Kwartero kag kay Ban Ikag sa mga kabanwahanan diri sa aton sini nga probinsya. Rebe minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Sa ato na sininga balita, mga ka-K5, no, nagtukod na ang Capiz sa provincial government sang red strip soft scale insect no kon RSSI task force sa mga ka-K5. No, ini para mapunggan ang paglapta no kag madula ining infestation sang peste sa mga sugarcane plantation diri sa aton sini nga probinsya. No ano bala ining peste nga red stripe soft scale insect o kon RSSI mga ka-K5. No sa aton man diri nga panalawsaw isa ini ka sahi sang insekto nagatapik ini sa mga dahon no o kon pilaman no ka mga parts ang pananom oy labi na sa mga dahon gin mga ka-K5 ang malain pa diri kay daw ginasuyop yabla no duga no sang pananom nga tubtob nga mag duag yellow o kung malaya na bala mga ka-K5 ang dahon. Kay daw may ginapagwa ini siya nga mga mapilit nga mga substance. Mga ka-K5 ang ining red stripe o kon red stripe soft scale insect nga amuning naga palanggitom dayon no nagalaya do kumbaga ginahalitan gid mga pananom particular ang pananom nga katubuhan no sa pilaman kakabanwahanan diri sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. That's why no nga nag-declare ang aton sini nga Capiz provincial government mga ka-K5 sang state of calamity no para ti ma-aksyonan ini no mga ka-K5 ang ining peste sa mga pananom sang aton sini nga mga mangunguma no particular sa sugarcane industry o kon na may mga pananom nga mga tubo
No, sa pagkamatuod, hindi lang ni Tubo ang ginahalitan sining RSSI mangin ang mga kamaisan kagiban pagid nga mga pananom. That's why nga nag-declare sang state of calamity ang aton sining probinsya mga kaki-five para madasig ang pagresponde sang aton sining gobyerno sa sining pagtapna sang peste kag maprotektahan ang mga pananom mga kaki-five. Kag maghatag man sang assistance sa aton sining mga apektado nga mga mangunguma no isa gini kapagpanghangkat karon sa aton sining sektor sang agrikultura sa Capiz ang pagdamo sining red stripe soft scale insect o kon RSSI nga nagahalit sa mga pananom nga tubo kon aton nga lantabon diring aton sining talamdan no mga haki 5 no ining pagtukod sang task force batok sa RSSI infestation sa executive order number 23 no mga kaki 5 ginpirmahan ni Capiz Governor Fredenel H. Castro 11 sa 16 ka mga munisipyo ang apektado no mga haki 5 kag nagdangat sa masubratis 3,000 ka mga ektarya ang partially kag totally damaged no nga mga sugarcane plantations diri sa aton sining probinsya. Ano bala ang tinutuyo no sa sining executive order mga kaki-five? Paagi sini mapalig-on ang coordination sa tunga sa mga LGUs sang Sugar Regulatory Administration kagiban pang ahensya bangod man mga kaki-five sa kakulang sang data limit no limitado nga mga technical capacity kag manpower sang agricultural extension workers mga kaki-five no para ti ang katungod gid sa sining task force ma-monitor na no, ma-validate sa ang ining infestation data pagpatuman sa mga regulatory measures mga haki 5 sa pagpasulod kag pagpagwa sang sugarcane o kontubo mga equipment kag planting materials kag pag-recommend no o kon pagimo sa mga recommendation para mapunggan ining paglapta sang RSSI mga haki 5 kag lakip na diri no ang training man sa mga agricultural extension workers mga haki 5 kag ang nagakadapat nga gamiton no nga insecticide biological control kag sugarcane cultural practices kag i-assess gid ang kabugusan nga epekto sang infestation mga kaki 5 no muning nakasaad sa sining executive order number 23 nga ginpirmahan ni Capiz Governor Fredenel Castro mga haki 5 no pagtukod sang task force kontra red stripe soft scale insect o kon RSSI mga kaki 5 no tiya mo ni karon ang ginapangatubang no nga pagpanghangkat sa sektor sa aton sining agrikultura diri sa Capiz ha mga kaki 5 kaya mo gini ang direkta no nga naka-experience sa aton sining mga mangunguma sang epekto ha mga kaki 5 ha kag ini nga task force gintukod para ti ma-protektahan no ang aton sini nga mga nguma no mga haki 5 may baluan no ma-assess ano gid ba lang mga kinahanglanon no mga haki 5 para sa ikabinipisyo man sang aton sini nga mga sugarcane farmers mga kaki 5 no kay isa nga daan man ang pananom sang tubo no diri sa aton sini nga probinsya nagahatag man dako no nga income no mga haki 5
It's very important gid nung kung may mga problema sa aton sini nga sektor sang agrikultura ang ma-address gilayon no kaya mo gining dako nga bulig man no sa ekonomiya mga kakifive no sang aton man sini nga probinsya ha mga kakifive gani antes pa yang maglapad pa ining halit no mga kakifive ginaksyonan na ni karon sang aton sini nga kapis provincial ha government mga kakifive no kay ang ginabatuan diri indi lang insekto no nga nagahalit sa sining katubuhan diri sa aton sini nga probinsya sang Kapis kundi ang pagabuyanan man sang aton sini nga mangunguma ha kag ang produksyon sang tubo no kagang sektor no security sang aton sini nga agriculture sector diri sa probinsya sang Kapis mga kakifive. El castigador. No mo ni dapat ya no nga mga himuon gid no sang aton sini nga gobyerno ha mga kakifive kung may mga problema sa aton sini nga sektor sang agrikultura no dasig bala nga aksyon okay pinaka nagapanguna nga daan man nga ginakwaan man aton no mga kakifive sang income man sang aton sini nga probinsya no kag pagkaon sang aton sini nga pamuluyo nagahalin gid no sa sektor sang agrikultura mga kakifive. Oras naton 19 minuto sang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa

0: ginadetoxify sini mga toxins, mga Haki 5. Aka hindi manami nga damo sang toxins ang aton sini nga lawas kaya mo ning nagadala sa mga balatian. Nagapa-abtik man ini sa aton sini nga memorya, no nagapapagsik sa aton sini nga lawas. Kung ikaw adlaw-adlaw nagainom sang DTX coffee mix, gani sa pagbugtaw pa lang sang aga, aton nga ugalion kung kita magpangape ang DTX coffee mix, mga Kakifaiba. Sa liwat sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat no mga Haki 5 ang clinic sang Klinika de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas. Adiri lang gid sa Mackinley Street, tabok lang sang PLDT. Mga Haki 5, available man online ang DTX Coffee Mix kag iban pa nga mga produkto ni Doc Ramil Oy sa Shopee Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Biyentio no minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon kay Sir Mike De La Torre, no, ginatamyaw ya lang ang iya sini nga pamilya dira sa may Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon sa family De La Torre and Dulfo. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, specialist siya sininga pakaisa kay attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family Bay sa Barangay Buntod Panay, kay Cas Gaga Jonas. Kag sa Sokgang family kay Cas Richel Maricel. Ginatamyaw niya man no, ang Binliro Store sa nagabaligay at mga karne kag baboy. Kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Tuburan, maayon. Subong man sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusal, specially kay Uncle Zal De Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre, nga always good no, nga nagatutok no, sa aton sininga pag pangalagad diri sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Sa aton sini nga pagbalik no mga Haki 5, tutukan no kay ang aton sini mga Haki 5 nga mga otoridad no diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. No, particular, no, nga aton sini nga Provincial Anti-Drug Abuse Council nagpatigayon sang meeting sa Capiz Provincial Capital sini nga adlaw Agosto 12 kag liwat diri nga gin present no ang mga kabaranggayan nga hindi pa drug cleared no mga Haki 5, hindi pa hilway sa droga ha mga Haki 5. O kag din bala ini nga mga kabaranggayan no kag ano balang ginahimo man nga mga tikang sang aton sini nga mga authorities apa mga Haki 5 para matapna ang illegal nga droga diri sa aton sini nga probinsya. Kag iban pa naton diri nga balita, bantayan man no mga Haki 5. Okay, ang aton sini nga probinsya sang Capiz naka-record sang pagtaas sa inflation rate sang nagligad nga Hulyo o kon sang nagligad nga bulan sang Hulyo mga Haki 5. No kag iban pa naton diri nga mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang

0: Bitter Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
1: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
5: June 7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood git ko?
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya! Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap!
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend, supplement for men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, listen.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, listen.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3, nga may Visio.
6: Ang Visio,
4: nga may D3.
6: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
4: Ang D3,
6: nga may Visio.
4: Ang Visio.
6: Yung may
4: D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
6: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
4: GTX Beauty Cell.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una.
13: Good name. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay.
0: buhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.

25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupon niyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Antes man kita magpadulong no sa aton pasinidugang nga mga balita. Ginatamyaw ginato no sang malipayon nga kaadlawan. Happy happy birthday gid no sa pinalangga no ni Kaki5 Che. Happy happy birthday kay Justin Dorado Pen. No sa liwat, happy happy birthday kay Justin Dorado Pen, ari ang ambahanon para sa imo.

0: sa liwat, no, happy birthday kay Justin Dorado Pen. More birthdays to come and good health ang pagpanamyaw halin kay Kakifay Maria Rochelle Lebron, kagdiriman sa Bugos nga team sang K5 News FM Rojas. Sa liwat, happy happy birthday kay Justin Pen. Kag sa tanan nga naga-birthday sa subong adlaw, happy birthday sa inyo mga Kakifay. Biyente 4 minutos o kon biyente 3 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi kay Rodel Bogarso Posadas, no, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Shout out dira ko, no, sa family Posadas sa barangay Tiko Panay nga always gid nagapamati sa programa mo. Thanks man kay Rodel Bogarso Posadas kag sa tanan nga taga Banwas ang Panay nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Sir Reynante Cam, ayong hapon Sir Darren, shout out lang kay wifey Baby Cam, kagsamon anak B-boy Cam sa akon Iloy Helen Cam. Nagapamati gid kami diri sa Sitio Dayaw o kon Sitio Pagutok, Barangay Dayaw. Thanks gid Sir Darren. Madamo man nga salamat kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, nakatutok na kami sa pagpinamati sa mga balita mo. Thank you gid kay Ma'am Bernadette Omitian Calzado, kay Victor, kung Sir Victor Bostilio Holasca, nga nagamonitor man sa ton sininga Facebook Live. Giratamyaw komanda si Mama Leia and Nay Luisa, no, dira sa barangay Nagba, nga nagapamati man sa ton sininga pagpangalagad. Mayong hapon sa inyo tanan dira. Sa ato na sini nga mga balita, no, mga Hakifive, dugang naton diri nga balita. Subong nga Agosto 12. Nagpatigayon, no, sang Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting sa Capiz Provincial Capitol. Mga Hakifive, liwat nga ginpresentar ang datos nga 30 pa ka mga kabaranggayan ang hindi drug cleared, mga Kakifive, no, kag kay balo-bala kamo kundiin ang pinakadamo nga barangay nga hindi pa ya drug cleared, no, but silingon naga-exister pang illegal nga mga buluhaton, may kang tanan sa pagduso sang illegal nga droga, mga Kakifive, at diri sa siyudad sang Rojas. Sa 30 ka mga barangay nga hindi pahilway sa droga, mga Kakifive, 27 gid, no, ang nagikan diri sa siyudad sang Rojas. No? Kag 44 o kon 443 ka mga barangay sa karon ang kalakip naman sa listahan sa mga drug cleared, mga Kakifive, no, sa 473 ka mga barangay diri sa Capiz, 443 ang drug cleared. But silingon 30 pa ka mga barangay ang nabilin nga hindi pa ya hilway sa droga. 27 diri sa siyudad sang Rojas. Ha? Imagine sa 47 barangay diri sa Rojas, 27 ang hindi drug cleared, mga Kakifive. So amo man ni karon ang rason nga naobserbahan naton, ha, wala nagauntat ang aton sininga kapulisan, no, ang aton sininga mga otoridad, ha, hindi lang kapulisan naton, no, makatapo naton sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA sa pagkandak sa mga operation batok sa mga durugista, mga Kakifive. Oh, kay dirigid sa siyudad sang Rojas ang madamo sa mga kabaranggayan nga hindi pa ya drug cleared. Kun aton lang tawon, no, mga Kakifive, dako sa gihapon ang problema sang droga diri sa aton sini nga siyudad. No, mga Kakifive, Pero kung ato naman basihan sa kabugusan sa aton sininga probinsya sang Capiz, out of 443 out of 473 sa mga kabaranggayan diri sa probinsya, 443 na ang na-clear sa droga, no? Dako ang numero sa mga barangay mga hakipab sa kabugusan sa Capiz. But silingon, no, nagapatigayon sa mga tikang ang aton gid nga mga otoridad, no, mga Haki 5. Pero pag-abot diri sa aton sininga syudad, gapadayon gyapon nga nagapabilin nga madamo sa mga kabaranggayan ang hindi pa ya drug cleared. But silingon may mga lugar nga dapat tutukan sa aton sininga otoridad. Kag matigayon ng ini mga Haki 5, kung mismo kita nga mga naga-star sa aton si mga kabaranggayan, nakit-an aton nga may mga makaduluda dira, no, mga Haki 5, or may mga area dira nga daw ginahugpungan na ginahimo nga ruan mga Haki 5, importante nga ti magkopirar kita sa aton si mga otoridad pinaagi sa paghatag sa mga impormasyon, no, kay hindi mangin madinalagon ang kampanya batok si legal nga droga kung kita mismo sa aton sini nga palibot, no, kung kita may mga pamilya nga tigina kita man mismo nga naga tolerate nagapabulag-bulag o kung ginaprotektahan naton mga Haki 5. Oh, just for example, ang natabo to sa may dingani to dampi sa may Mindanao sa Tawi-Tawi, kung hindi ko magsala, o basta sa mga nagligad nga simana, masubo mga Haki 5, may isa dito yaka ginoperate ang aton sininga pedeya, kaupod ang aton sininga katapo sang Marines. Ngati wala yan nag-cooperate ang mga ang komunidad, no, sa muna nga lugar. Sila pa yan nag-protect, nagbulig palagyo sa iban nga mga suspek, mga Haki 5. Kag nagresulta sa pagbaslanay, no, sang mga Haki 5, no, sang nagtiniruhay na ya, no, mga Haki 5, nakapalagyong iban nga mga suspek. Kati mismo pamilya, ha, mga Haki 5, wala nag-cooperate, no? Nagbulig man sila ya sa pag protect, no, sa ila man siniya nga pamilya nga involved sa droga sa tion sang operasyon. Di may napatay nga isa kapidiya agent, no, mga Haki 5, kabay pa nga hindi inaya mapamarisan nga mga hitabo sa pila diri ka lugar sa aton sininga pungsod, ilabi na diri sa syudad sang Rojas, no, nga may mga ara sa mga nagabulag-bulagan, no, wala nagakooperate sa aton sininga mga otoridad, no, kay kasubo panumdumon mga Haki 5, no, kag tama kadelikado kung magduging ang droga sa aton sininga palibot. So very important ang kooperasyon sa aton sininga komunidad sa paghatag sa mga information, no, mga Haki 5, sa aton dira nga mga otoridad nga nagapatigayon sang mga operation batok sa illegal nga droga, no, mga Haki 5. So anong rason kung nga hindi pa ya drug cleared ang iban nga kabaranggayan diri sa syudad sang Rojas, no, mga Haki 5? Ano bala ang rason, no, ano bala ang butsilingon, ha, nga hindi pa ya hilway, no, sa droga? May ara pa bala sa mga mga Haki 5? May ara pa bala sa mga iban pa nga wala pa ma-resolve, no, mga Haki 5? Very important, no, nga ang ini nga mga kabaranggayan kabay pa, no, sa ulihi matapna na gid ang pagduging sang droga, ha, kag ini gani mangin madinalagon lang paagi sa pagbulig manaton, no, mga Haki 5, mabulig man kita sa aton sininga mga otoridad, no, kay responsibilidad ini isang tanan man nga sa bugos nga komunidad ang pagbato sa illegal nga droga, no, ang gobyerno naton ara lang na iya. Pero kung wala cooperation halin sa aton sininga publiko, oh, presong natabo to sa isa ka probinsya sa Mindanao na masubo to. Kay ti isa ka agent sang pedeyaya ang napatay kag may mga nagkalapilasan pa nga mga otoridad natong kay wala nag-cooperate sa ila sininga operation, no, mismo man yang pamilya kag mga ara sa palibot nagprotect sa mga durugista, mga kakipay ba. Ha, kabay pa nga ti hindi maglabot sa punto nga may amo na sa aton diri sa siyudad sang Roas, no, hindi na naton paglaboton sa punto, o mga kakipay. Kay tinagapati kita nga wala pa ya maubos gid, no, diri sa aton sininga siyudad ang naga-engage sa illegal nga droga. El Castigador. 13 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kay Ma'am Rodado nato amago nagapamati na mga hakify na nagamonitor sa aton sininga Facebook Live dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan, Rojas City. Mayong hapon na kay Ma'am Roda Donato Amago. Iningabahin, ginadulong sa inyo sa Klinika Complete Sporbiotics. Asa may mga allergies dira kay balubala ka mo nga dako gidang mabulig sang Klinika Complete Sporbiotics. Sama sa mi dira nagapangat chino gamay lang nga masimutan dira nga mga yabok o kun ano dira nga mga maka-irritate, no, sa aton makatugas ang allergy mga hakify ba, no, kay balubala ka mo nga ang probiotics may ara sang ikasarang mga hakify makigangot sa mga makabig naton soldiers, no, soldado sang aton sininga immune system nga kung tawgon amo ning mga T cells kag macrophages. Ang allergens mga hakify amo ning tawag sa mga substance nga naga tuga sang allergic reaction mga kakify. Amo ning responsable sa abnormal nga response sang aton sininga immune system. Gani dako gid ang mabulig sang Klinika Complete Sporbiotics. Kay ang probiotics nga ara sa sporbiotics may ara sang mga hakify nga kinaiya nga para mapadamo, no, ang mga production sang T cells kag macrophages sa aton lawas para batuan ang allergies. Ha, mga kakify, nagabulig ni para mabuhinan ang mga sintomas sang allergies. Ha, kasubong sang asthma, no, sa may mga asthma dira. Mga kakify, ari ang sabat Klinika Complete Sporbiotics. Kung may mga pabalik-balik kamuya nga mga allergies, ari testingin nyo kag pamatud-i ang Klinika Complete Sporbiotics. May ara inisang 80 billion CFU nga mga good bacteria mga kakify. Asariwat, Klinika Complete Sporbiotics available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, no, sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas na hamtang diri sa McKinley Street. Tabok lang gid sang PLDT mga kakify. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yes, minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi o kung 9 minutos na lang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kakipay. iba na ton nga mga balita nga way na ton na tagan siyang tiyempo tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Maramugin niya salamat mga K5 sa inyo pagupod sa Miyerkules nga edisyon sang pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Standby na sa mga ukon sa masunod nga programa ang D3 Bayo Evening Newscast with Kakifive Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si Kakifive Michael John Ditoga. Sa amon sini nga news director Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager Kakifive Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ihersisyo.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio with visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bayo.
4: Spore Bayo. Ang Fortified Probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo DTX 500 DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
7: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasumpay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplanta na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlen Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong nga produkto.
14: produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
22: Ako si Jomer, patumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
23: Special mindisyo sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
14: DTX 500. Pamakal sa mga butika.
24: Hoy day! Kagwapa, nagitsimo subong ba? Gagin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh. Sang una gani eh. Boron pa mata mo. Subong layo pa lang kita mo na ko. Huda. Ay eh, kaya akong mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka, day. Akon bala, DTX 500 man ang nagpapagwapa sa akon.
25: DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo. May sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon. May ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
26: DTX 500. Bakal na sa mga butika.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!
29: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:59 sa hapon.
30: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
31: Number one,
30: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: D3 Bio Evening Newscast.
30: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
29: K5 sa mga headlines.

0: Sa mga balitang lokal. Trenta ka barangay sa Capiz inipahilway sa droga. Inflation rate sa Capiz nagtaas ang Hulyo 2020 sa isunod sa PSA. Department of Health Capiz may panugyan sa publiko agad malikawan ang balatian nga dengue. Sa mga police report sa mister nga nagpalupok sang pusil kag nakuhaan pa sang droga sa Evisan pasakaan na sang panumbungon. Biktima kag suspect sa natabo nga pagpanglutang, magpakaisa, magtimbang nga bahin, magahusay. Samtang lalaki nga ginbuno sa maayon, ginsaylon sa RMPH, magtimbang nga bahin, nagkasugot nga maghusay. Resulta sang swab test sa helmet, ginapahulat pa. Kag Angel Camayra, igalubong na sa Lunes. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional. Bana nga suspect sa pagpatay sa iya asawa sa Kabangkalan na pasakaan sang kaso. Flood mitigation structure sa barangay Napnapan, Tibaguan, Iloilo. Nga lima pa lang kabulan na tapos, nag-usmod bisan wala sang baha. Mga nalagkuan ka K5 ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Biyante sa ispatay sa bagyo habagat. 3 billion pesos kinahanglanon nga pondo sa tion liwat nga ipaiway ang barangay kag SK Election sunod sa COMELEC. 3 counts ang grave threats sa ginpasaka bato kay Vice President Sara Duterte. Kag extradition kay Kibuloy, desisyon na ni Pangulong Marcos. Balita ka K5 Sirawas ang pungsod, balitang international. Balita international. Iran nanindugan nga hindi pagbuksa ng Strait of Hormuz. Balita international. Balita ka K5 sa patang sang hinapa. Balita sports. Filipino weightlifter nagdaog sang tatlo ka gold medal sa Ogza B. Castan.
1: Balitang sports, sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Beauty queen kag fiancé patay sa car accident sa Cauyan City.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sinigapagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
3: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa 100.9 K5 News FM Rojas, 83.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag sa amon sini nga mga Facebook pages, live na live nga video nga makita on ka K5 sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
3: Top stories of the day.
4: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 sa gabi. Inig oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kanuan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3 masama ikaw nga stress. Buringot kag maamligan ang atong saringa, memoria. D3 Bio ka K5. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. K5 sa mga balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: 30 pa ka mga barangay sa probinsya sang Capiz ang wala pa madeklarar nga drug cleared. Sa ginpatigayon nga Provincial and Anti-Drug Abuse Council o kon PADAC meeting sa Capiz sa Provincial Capital Agosto 12, iliwat ginpresentar ang dato sang 30 pa ka mga barangay ang hindi pa drug cleared gikan sa 473 ka mga barangay sa Capiz. Nahibiloan ka K5 nga ang 443 na ka mga barangay. Sa karon ang nalakip naman sa listahan sa mga drug cleared. Gika naman sa 30 ka mga barangay ang hindi ikon hindi pa hilway sa droga. 27 ang nagikan sa siyudad sang Rojas. Sa biyak na bahin, nagsaka ang inflation rate sa Capiz. Bangod sa pagsarurot sang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa bulan sang Hulyo 2026. Nahibiloan nga sa summit nga bulan, naglapot sa 4.1%. Ang kabugusan nga gintaas kung ikumpara sa itong Hunyo 2026, ngayara lamang sa 3.9%. Sa pinakaulihi nga dato sa Philippine Statistics Authority, Capiz, nagaguha nga nagpaakon nga pila ka mga rason sa pagtaas sa mga housing, water, electricity, gas and other fuels nga naglapot sa 3.5%. Ang gintaas ikumpara sa Hunyo 2026 ngayara lamang sa 1.6%. Kalagip diri ka K5. Ang pagsaka sa pagsuluktan sang kuryente nga nagdangat sa 7.8%. Sa tung Hunyo, mas mataas kung ikumpara sa Hunyo 2026 ngayara lamang sa -5.5%. Clothing and footwear nga nagtaas sa 1.5%. Nagikan sa 1.1% sa tung Hunyo. Partikular ang mga bayo nga pangbabayi, mga kabataan sa tinaglabot sa 2.6%, ang gintaas gikan sa 1.5%. Furnishings, household equipment, and maintenance nga nagsaka sa 2.0%, gikan sa 1.9% sa Hunyo. Sa diin ka K5 nagsaka sa 4.1% ang mga kagamitan nga di kuryente kung ikumpara sa 0.9%. Nahibaloan nga ang nasambit nga datos. Pinaagi sa ginpatugyan nga Consumer Price Index kag Inflation Statistics sang PSA. Sa dugang nga balitang lokal, may panugyan ang Department of Health Capiz sa publiko agud malikawan ang balatian nga dengue. Ilibina subong nga tig-ululan. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpahayag ni Mr. Geoffrey Espiritu, spokesperson sa Department of Health Capiz. Ang pila katika nga dapat himuon sa publiko agud malikawan ang balatian nga dengue. Nakip sa iya panugyan ang search and destroy sa mga breeding places o kung mga lugar nga ginapamugaran sa mga lamok. Ilabi na ang mga lugar nga may nagatipon sang tubig. Ginahaylo man ang publiko nga magsuksok sa mga bayo o kung panapton nga may malaba nga mangga sa kung malikawan ang paghapon sang lamok. Samtang kung may mabatsyagan nga mga sintomas ng dengue, ginaganyat ni Espiritu ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center. Dugang pa sa natunggan ka K5 nga suportahan ng fogging kung may outbreak sa isa ka lugar. Apang iya ginhatagan pagtamod nga mas epektibo. Ang padayon nga pagpanilo sang palibot agud matap na ang mga lamok nga nagadala sang dengue. Nahibaloan nga base sa datos sang Department of Health, nagdangat na sa 494 ka kaso sang dengue ang nabalag sa probinsya sang Capiz. Halin Enero 1 tubtob Agosto 1 siring tuig. Duha naman ang napatay bangod sa dengue sa Capiz siring tuig. Isa ang nagikan sa Tapas kag isa naman sa siyudad sang Rojas. Sa aton nga mga police reports sa K5, pasakaan na sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kag Republic Act 10591 ang lalaki nga nagpinalupok sang armas lutang sa Barangay Maluklok Norte, Evisan, Capiz pasado 7:25 sang gabi, Agosto 10, 2026. Matandaan gaging kilala ang suspect kay alias George, kag-residente naman sa Sambit nga barangay. Sa interview sa K-5 News FM Rojas kay Police Major Relly Villariz o kon Ryle Villariz, officer in charge sa Ibisan Municipal Police Station, iyag yung pahayag nga base sa ilagin patigayon nga investigasyon, nagaguha nga madamo na asang reklamo batok sa suspect nga nagpinalupok inisang armas dotang sa ilang nga lugar. Nahibuluan man nga ginaagot man si George nga nagagamit sang illegal nga droga. Nahibuluan nga dati gayon nga madakpan ang among persona matapos ginreklamo nga nagpinalupok kag may bit-bit nga pusil. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposition. Sa piyaka bahin, ginkompirmar sang hepes ang tapaz sa PNP nga magpakaisa ang biktima kag suspect sa natabo nga pagpanglutang Agosto 10, 2026 sa Sitio Kinilian, Barangay Apero, Tapaz, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Greg Anthony Salmang, hepes ang Tapaz Municipal Police Station. Iyagin pahayag ka K5 nga sandig sa ila investigasyon samtang yara sa bilasyonan. Nagabot ang suspect kagin kilala kay alias June, 38 anos, miyembro sa Philippine Army kag-residente sa Barangay Rojas, nga yara sa idalom sa makahudubong ilimnon. Suno diri, ginkutaw-kutaw sining iya pakaisa kag-biktima nga si alias Jara, 27 anos. Tubtob nga na impito ini kag may nagluntad nga komisyon nga nagresulta sa pagbanglutang. Nag-angkon sang pilas abag ang biktima nga sa karon padayon nga nagapaayo sa isa ka ospital sa Rojas City kagara na sa estable nga kondisyon. Nag-angkon sang pilas o kun wala pa mahibaluan kun ano ang armas lutang gingamit sa pagpanglutang. Samtang natala na naman nga ihilway sa karsel ang suspect sa tiyon nga magtakop na ang reglementary period sini. Panugya naman ni Police Major Greg Salmang sa publiko ilabi na sa may mga ginahuptan nga armas dutang mas maayo nga isungka na lamang ini sa otoridad agud hindi na masulit ang kaangay nga insidente.
3: Balitang
0: mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sines, Western Visayas, mga balitang regional.
3: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Mayara ikaw sang ubos ipon hila na trangkaso. Giliyon nga magtumar ka K5 sang Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 8 pesos ang kada capsule.
3: Balitang Regional.
0: Napasakaan na sang kaso ang bana nga suspect sa pagpatay sa kaugalingon nga o kung kaugalingon man nga asawa sa syudad sang Kabangkalan sa Negros Occidental. Ginkilala ang suspect nga si Leo Ramos. Nahibuluan nga ginbuno sang 7 ka beses ang suspect ang iyang asawa nga ginkilala kay Ivy Ramos, 33 anos, sa ila mismo nga pulian sa Sitio Dangalan, Barangay Hilamunan sa Nasambit Yasunad, sang tinalikdan nga Hulyo 26. Nanginwala ang suspect sa mga alegasyon apang ginpatigayon nga investigasyon sang kapulisan. Mayara sang kongreto nga ebidensya ka mga saksi nga nagpamatuod sa iya ginhimo nga krimen sa iyang asawa. Sa karon nagapangatubang ang suspect sa kaso nga parricide sa idalom sang Article 246 sang revised penal code. Sa piyakabahin sa katapusan nga balitang regional, na lusdag ang pader sa isa ka balay ginabanta alas 3 sa tubtob alas 4 sang kagahon kahapon nga adlaw Agosto 11 sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo. Ang balay ang ginapanagiyahan ni Ramier Coniendo sa diinsanig sa iya panaysayon. Bungod sa wala untat nga pag-unan, una sini nga nanotisyahan ka K5 ang litik sa flooring sang flood control structure. Tubtob ka naglapad na pag-usmod sang duta kag nadala sa ang pader sang ilang balay. Nahibaluan nga ang nasambit nga flood control ang ginumpisahan sang Hunyo 3, 2025 kag nahuman sang Pebrero 14 sini nga tuig. Ang kontraktor among Asia Construction Development Corporation kag ang nasambit nga istruktura mayara sang contract cost nga nagabalor sang 139 billion 780 million 813,035 pesos. Suno kay Condiendo. Nagpadulong naman sa ila balay ang alkalde sang Tigbawan nga si Mayor Nenet Teruel kag mga opisyal sa barangay Dapnapan. Samtang ginabanta naman nga yara sa lima ka lupa o kun nakaduta ang kalabaon nga nag-usmon sa porsyon sang banay. Sa karon ginatinguan naman sang K5 News FM Iloilo nga makuha ang pani sang contractor kag DPWH Iloilo First District Engineering Office.
1: Balitang Regional.
0: Mga balita ka K5. Mga dalaguan nga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Inang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Klinika DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Mayara sa ngang palayanis, the sugar, sugarcane extract. Punos ang antioxidant. DTX 500, 14 pesos ang kada capsule.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
0: Nagsaka na sa Vientes 6 na balhag nga napatay tugas ang Bagyo Luis, Bagyo Maymay kagabagan. Sunod sa Philippine National Police. Sinasambit nga numero 25 ang mga sibilyan kag isa ang police officer. Ginmando naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga magpabilin nga naka-alerto. Pasanyugon ang visibility kag magpakigangot sa mga local government units ang mga pulis sa mga apektado nga lugar samtang padayon ng pagbangon sang apektado nga mga komunidad. Sa piyag nga bahin, 21 pa lamang ang nabalhagan numero sa mga napatay. Sandig naman sa datos ang Office of the Civil Defense. Ginabulubanta sa karon, 972 ka mga panimalay ang nahalitan, 904 sa mga ini ang partially kag 68 naman ang totally damaged. Sa piyag nga bahin ka K5, magakinahanglan sang dugang 3 billion pesos nga pondo kada tuig ang Commission on Elections. Sa tion, mapaiway sa liwat ang natalana na nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, kinahanglan sang dugang nga pondo sang komisyon agun masakop ang ginalauman nga numero sa mga magaparehistro. Kung hindi inimadayon ka K5, kung hindi madayon ang PDLI sa Nobyembre 2, magapadayon ang voters registration sining Setyembre, tutob Setyembre sa masunod nga tuig. Magud madugangan ang numero sa mga botante nga magaparehistro, magakinahanglan ini isang dugang nga budget sinopa sa opisyal. Nahibiloan nga 19 billion pesos ang pondo sang COMELEC sa BSKE sining tuig. Kag nausar na ang 8 billion sa pag-imprinta sa mga balota, election paraphernalia, kag pagbayad sa overtime sa mga empleyado angot sa preparasyon sang BSKE. Sinabilin nga 11 billion pesos, 9 billion pesos ang igaalokar sa electoral board members, kag 1 billion naman ang para sa mga training kag deployment sa election paraphernalia. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpasakaan sa tatlo ka-counts ang grave threat si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Inang may kangtanan sa gihapon sa ginaligan na ginpahayag sang Vice Presidente sa Zoom meeting sa itong 2024 nga may nakahinala na ini agud mapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag ani House Speaker Martin Romualdez. Suno naman kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte. Ginanauman na sa mga ini ang pagpasaka sang reklamo. Ginpanindugan naman sang abogado nga inosente ang Vice Presidente kag kumpiyansa nga mabasura ang kaso.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.

0: Sekretary sang Iran's Supreme National Security Council. Kalakip sa mga ginahinyo sang Iran ang pagtakop sang kinagamo kag pagbayad sa mga frozen assets ni. Bugot man nga ginsiling sang Iran nga dapat kalakip sa anumang mga kasugtanan ang pagtapos sang kinagamo sa Lebanon kag Gaza.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nagdaog sang tatlo ka gold medals ang Filipino weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan, Martes, Agosto 11. Nagapanguna ang 19 anyos sa men's 70 kilogram junior category kung sa dinakakuha ni isang kabungusan nga 321 kilogram sa snatch kag clean and jerk. Si De Los Santos ang tubandok sa Zamboanga City. Sunod nga magahampang si De Los Santos kag K5 sa 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan sa bulan sang Setyembre.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Patay ang mutya sang Kawayan 2023 nga si Alex Ann Ramos kag iyang fiancé matapos maaksidente sa tung Agosto 9. Nahibaloan nga bumunggo ang salakyan ni Alexis kag iyang nobyo nga si James Miguel sa isa ka nakapark na truck sa Barangay Minante 2, Kawayan, Isabela. Ginpakigbahin sang Kawayan City local government ang pagtaliwan sang beauty queen pinaagi sa ilang Facebook page. Base sa report, ang fiancé ni Alexis ang nagamaneo sang salakyan kaupod ang isa pa ka pasahero padulong kuntani sa Alicia Isabela sang matabong insidente. Padayon pa sa karon ang ginapatigayon nga investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amayto ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sang Miyerkules, Agosto 12, 2021 sa ko ang ilangintag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sang inyo mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo tagbuanay sa Banwas ng Pilar kagsama sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 at sunod supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, kay Ma'am Mary Jean Ocampo, dala sa Mansacool Sigma, kay Sir Jomari Rafael, gina-shoutout agad ang Alas Junk Shop, dala sa Diparo sa Street, Caloocan City, Manila. Good evening man kay Sir Duy Arthur, watching from West Abilia Flores, Maayan, Capiz. And also, happy birthday sa mga naga-birthday subong adlaw, August 12. Most especially kay Justin Penn, happy birthday. Sa ngalan lagi lamang sa Bugos ng Hobon, sa K5 News FM Rojas, especially... Bugos ng Hobon, sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, kay K5 Michael John de Toga, and kay K5 Alvin Pagunsad. Sa ngalan sa ngamon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mong station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mong nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo.

0: No, kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan.
1: Max 4 Biotic.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
1: Max 4 Biotic.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-klinika.
1: Spore Biotics.
2: Spore Biotics. Makabulig sa pagtap na sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics. DGX 500. Kina problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
3: DGX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago.

0: IO sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gyapon sa sining tiempo, dalayaw ng Dios nga naghatag sa aton sang maayo nga tiempo. Sa gyapon magpadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta ang ikayong lawas. Aton nga dayaw ng Dios, pasalamatan taman siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo kag aton gid siya dayawon bangod sa iyang nga ginhatag sa aton nga ginhawa sa mga pagpakamaayo nga kayong lawas, dayon sa mga material nga aton nabaton, kaglabaw sa tanan ang iyang proteksyon. Naging protektaran kita, kagisa sining ngayon, sige hapon, kamusta ka mo? Nga ang aton nga priority, higit pagkalimtan, kay kung aton malipanan, ang aton first priority, ano galito? Ang aton nga spirituality, kay amogin na ang pinaka-importante sa tanan nga bagay dari sa kalibutan. Manginwala pulos ang tanan nga mga bagay kung malipatanta ang spirituality kay ang handom naton para na lang sa aton kagulingon kay kung malipatan ang Ginoo, delikado kung ang Ginoo man magkalipat sa aton. Di ba la? Kung nalipatan ang Ginoo, madumduman tan lang siya kung may mga katalagman, kung may mga trahedya, may mga golpiadan lamang magkurog ang duta, magkurog ang pamalay, magkurog-kurog man kita sa kahadlok. Nga man, bangod kay madumduman na naton siya, pero sa aton nang nasaksihan, kay aton mga nakita sa Facebook man, hindi naton gilantaw ang mga nakatabo sa kalibutan, kung may bagyo, may linog, may sunog, may baha, amo na nang, bisan na sa balatian, dito na dayon nga puro Ginoo na ang aton baba. Muna nga sa subong pa lamang, dapat gid nga samtang ara kita sa maayong kahilwayan, aton gid nga dumdumon nga ang Dios pasalamatan kagdayaw naton siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo. Kay kung aton siya malipitan sa permin naton ginaliwat diri. Daw kakulba kung ang Ginoo na amo ang magkalipat sa aton. Punta pirmi, ang Dios maluloyon, pero sa iya nga kamaluloyon, kung magpaandam na siya, manunduman na lang naton siya sang may mga naglatabo. Manang sa siningat tiempo, sa gihapon, pirmi naton ikinasulit sulit kay ang aton nga mga tinion subong, pwerte na gid ka kolba. Sige, so, antes kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalay pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay inyong binigyan ng panahon. Pagkakataon, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa empilan pong ito, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay at ang kanilang spirituality na sana lalago ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan na nakarating sa mga nangangailangan, ang inyong pangkasalukuyang katotohanan, at pagpalain mo ang ginagamit na si Euro Camille Oy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Pagpalain mo maging tapat nawa sa inyo at maging karapat-dapat man sa inyong mga bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Marayon kita subong mga kautoran sa aton ginatunan nga mga kamatuoran. Aton nga natunan ang propesya. Propesya sa Daniel, propesya man sa bugna. Kag diri aton nabalaan, diri na kita sa pito ka mga iglesia. Alin sa unang iglesia, Epeso, ikadua, Smyrna, ikatatlo, Pergamo, ikaapat, Thyatira, Thyatira, ang ikalima, Sardis. Kagdiri kita sa Sardis, nga sa pito, arin na kita sa ikalima, nga moang Sardis, kay nga kanong Philadelphia, ang ikapito, Laodicea. Now, sa aton nga nagligad to nga pagtuon, nabalaan naton nga kanami sang appreciation sang pagdayaw pag sang Dios sa iglesia nga Sardis, na kay sa aton nga nabalaan to nga ang Sardis
sila maayo ang ilang mga binuhatan, nasapuan kuno nga ang imo binuhatan biskan ang hindi himpit, pero naka nami sa ila kay sila mismo naglakat upod sa Dios. Kay kun maglakat gani upod sa Dios, kaangay sa aton nga madumduman ginaliwat na aton diri si Enoch nga naglakaw upod sa Dios sulod sa 300 ka mga tuig kag gindala sa langit nga hindi nakatilaw sang kamatayon. Suno sa record sang Biblia. Hebrohanon 11 versikulo 5 kag Genesis kapitulo 5 versikulo 21 hasta sa 24. Muna nga perti kanami. Muna nga diri ato nakita nga ang moral lesson sa mga ginatun-an naton sa mga iglesia nga ang ila mga period of time kay sa ato nang gintun-an ang period to sang Efeso halin sa tuig 27 hasta sa tuig 100 or sa kagatos. Dayon ang Smyrna halin sa usa ka gatos hasta sa 323. Ang Pergamo halin sa 323 hasta sa 528. Ang Chatera hamuto ang grabe nga mga martyrs nga ginpigo sila maayo, ginpangsunog, ginpangpakaon sang mga sapat sa Leon. Dayon na ang mga martyrs ito, mga reformador halin sa 14th century pagkadto sa 16th century, terrible nga pagpigo sa ila. Sobrado haka, gatos katuig. Pero 1260 ina siya ka mga tuig, halin sa 538 hasta sa 1798. Amo to ang period sang Chatera. Dayon ang nabilin, ang remnant, amo na ning Sardis. Nga siling sang Dios nga bisan nga hindi sila himpit sa ilang binuhatan, kaya hindi magin himpit ang tao, pero ang luyag sang Ginoo nga tani makalabot magin sa kahimpitan. Pero alang hambal diri nga ang mga ang iban dito ginpukaw nila. Muna nga ginpukaw sang Dios, ginpukaw sa mga pisan kag mga dasig. Muna nga kay ang pamukaw amo ni nga kung hindi magmata kay siling sang Ginoo gani dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Muna nga kung aton siya kuhaan moral lesson, anuman aton na baton sa Dios, pasalamatan ta siya diri sa kapawa ang aton na baton. Kung kita Kristiyano, dumdumon ta kita nga nagtawag sa aton kagulingon nga Kristiyano. Ibig sabihin ang ambot ng balong may ara kita nabaton halin sa Dios nga kapawa. Kag ina nga kapawa dapat dumdumon naton nga ang kapawa nga aton nabaton kinahanglan gid nga ang aton sa pagbaton sini aton atipanon siya nga man kay suktan kita sang Ginoo. Muna nga ang hambal diri dumduma kun ano ang imo nabaton kag nabatian. O halimbawa, sa langit subong, nabatian ninyo, damo na kitang inaton, Andri. Tanan nga nagapamati, halin pas pagsugod sang Radyo Bandera 2017. Nagapanayon kita sa aton tindig ng reformasyon hasta subong 2026. Di mga siyam na katuig. Terrible, no? Di ang botamalon. Kung hindi man diri sa tindig ng reformasyon, kung diin man kamo nagapamati sa inyong mga simbahan, kung ano man nga simbahan kita, dapat kung ano ang simbahan nga aton nga ginapasakopan, kung ano ang aton nabatian nga kapawa nga kabuton sang Dios. Luwas lang kung hindi man uyon sa kabuton sang Dios, kay may mga panudlo kisa nga gindala nila ang pulong sang Dios, pero hindi gidgali ang matuod. Muna ang balantayan, muna ang dapat magbantay kita dira. Pero diri sa ginbilin ni Kristo nga mga pulong sa Iglesia sa Sardis, siling niya, gani kung hindi ka magmata, magbugtaw, adi mo tambalon, dapat kay hindi man ipagmata nga nagkatulog literally, kundi nalipatan ang Ginoo. Siling ni Kristo, mag-abot ako sa imo subong sang isa ka makawat. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Adi, labi na kung mapatay nga hindi nakapangalagad mayo, dayon ang Ginoo, kabalon man kita nga magbalik gid siya.
So sa palabuton, magbalik si Kristo ay takabalo. Kung matarong ang ato hinimuan, di siyempre dito ibasis sa Ginoo ang iyang paghukom. Kung malain ato hinimuan, dito man gihapon ang silot ibasis, sentensya kung ano. Pero kabalo, nakita ang impyerno ang sentensya. Amo nang pretty kasimple aton gin practical ang aton diri nga mga ginatun-an nga ginkuhaan aton moral lesson. Amo nang ang nami lang kay ginsiling diri may pila sa inyo sa Sardis nga wala nadagta eh, nagdagta sang ila mga panapton. Ang panapton diri eh amo ni ang aton nga karakter. Amo nang ang karakter ni Jesus nga ginhimo nga limbawa sa matuntuon nga Kristiyano. Kay ang pulo nga Kristiyano, ang Kristiyano is to be like Christ, diba? To be a Christian is to be Christ-like in life and in character. Amo nang amo lang simple, kung karakter istoryahon, basically matinumanon si Kristo sa sugo sang Amay, kita man mangin matinumanon, mangin tutom. Kung si Kristo malulo, hindi mo galon, amo man na kung siya ay maamo or malulo siya, amo na, ganing siya halimbawa. Amo na, tanan nga mga kabuhi ni Kristo di kalibutan sang una, ang iyang nga ginpakita tanan, isa to siya kalimbawa para sa mga Kristiyano. Amo na nga, ang tanan nga naglakat upod sa iya, upod kay Kristo, suksukan niya sa iyang puti nga bayo or puti nga bisti. Ano na siya ang karakter ni Kristo? Nga mangin karakter naton. Munang ginhulat ni Kristo sa aton subong. Kay kun mapurma na gid ang kinaugali ni Kristo sa iyang katawhan, mubalik na si Kristo kag dalo na niya dito sa langit ang tanan nga mga Kristiyano nga matuod. Amo na nga sa bersikulo 5 nagsiling siya, siya nga magdaog pagapanaptan sing puti nga panapton nga indi ko pagpapason or panhason ang iyang alan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang iyang alan sa atubang sang akon Amay kag sa atubang sang iya mga anghel. Amo ni ang promisa ni Kristo nga ituad niya sa Amay ang mga pangalan sang mga naga padayon sa pag-alagan nga tutumgid. Nga man, kay ang silingdari nga nagdagta sila kagalingon, ang dako gid nga dagta diri sa kalibutan nga madagtaan ang tuod nga kabuhi sang Kristiyano, amo ang sala. Nga man, amo nang pinakahigko diri sa kalibutan. Amo na nga ang may ginhambal nga, sin is a tremendous evil. Ang sala, pertigid siya ka, malaot. Amo na nga man, nga nga malaot katama. Kay bangod sa sala, ginpakamalaot ang kalibutan. Bangod sang sala, ginpakamalaot si Kristo nga kay ginpasaan niya ang sala sang tanan nga mga magsasala. Amo na nga, perti kamalaot ang sala. Kumbaga sa Bisaya, perti kangilad. Perti ka, o muna gani, perti ka nabalang kadulumtanan. Kumbaga sa Bisaya, pwede ka, perti ka kangilaran. Muna nga, sa panulok sang Dios. Ang magdaog, amo na ang nami, magdaog sa sala, batok sa sala, batok sa kahigkuan rin sa kalibutan, kayang nagpahigo rin sa kalibutan, ang mugyapon ng sala. Suro sa Isaiah 24, versikulo 5, amo nang gahigo sa kalibutan, kaya mga tao naglapas sa iya kasukuan, ginguba ang walay katapusan nga katipan. Ano na? Ang isa dira is ang Sabado, amo nang aperting guba. Perte mo nang akig ang Ginoo. Karon, ang Iglesia sang Sardis, ang iyang period is halin sa 1798-1798 hasta sa 1833. Amo na ang iya period of time. Mga 35 lamang siya katuig. Kay dugangan mo sang duha ang 33-35. Kay 1798 hasta sa 1833. Ang Sardis nagakahulugan sang prinsipe o kon ambahanon sang kalipay. Song of joy o kon remnant or nabilin. Muna, kay nabilin siya sila, mamatong grupo tani, nga nabilin ga, jutay kay grabe nga pagpigo sa ila. Kay sa panahon sang mga reformador, nga ginasiling na naton, sila tanan, pertika kaluluoy.
nga man bangod kay gin martyr sila. Lain-lain nga mga grabe gin nga mga pagpigos. Amak mo nang ginpatay nga gin putos sang kuton dayon ginbasa sang lana, pagkatapos ginsindihan, ginhimo nga suga sa ilang teatro, sa ilang palabas sa panahon sa gabi. Amo na sa una ka bangis ang mga tao nga nagbigo sa ila. Pero ang Diyos, ha, may ano sila, may salabton sila sa Diyos ang tanan nga mga nagbigos. Dayon mayara kita nga mga reformador nga mga simbahan sa aton nga atubang. Subong nagabugkos sini sa simbahan bahalin sa pitsa gang hingadlan. Si Babaw tubtub sa dako nga hublag nga nagmarka sang isa pa kadag-on sa maragtas sang katawhan sa Diyos. So muna na ginambal naton nga halin sa panahon sa mga 14th century, 15th, 16th, 17th, 18th century, may mga reformador dira nga sa apat ka mga siglo or century. Amo na nga damo da mga reformador. Kag ang Morning Star of Reformation sunod sa history ang pamanagbanag nga reformasyon, ba managbanag ha? Sa kaagahon, bala? Anang bituon sa kaagahon, bituon sa pamanagbanag, amo tong si John Wycliffe, amo nang naka-record. Amo nang, ang dako lang nga sayop nga nakita sa Sardis, amo nga may ngalan siya nga buhi, apang patay. Amo lang to siya, nga aman. Hindi gani patay nga patay siya sa physical, kundi sa spiritual. Bangod kay may kahilwayan na sila. Nalingaw na dayon sila sa kalibutan. Nalingaw na dayon sila sa kahilwayan. Kay siyempre, mayara na sila kahilwayan. Muna nga daw, ano kataas ang posisyon sa kalibutanon nga pagtamod? Ang ginokupar sang nominal nga iglesia. So nominal na lamang sila sa sini nga panahon. Tanawa, ang titulo nga may mataas nga tulog kang ang iya pabor sa kalibutan. Momentan delikado sa subong ang kalabanan sa nagaangkon nga Kristiyano. Makita naton mo gani nga duha ka klase lamang ang Kristiyano, bisan pila pa ka libo ka mga tao or ka mga pangalan sa mga relihiyon. Kay suno sa record mga lapit 50,000 ka mga kalain-lain nga mga simbahan. Grabe no, kay mabalaan man na siya sa pagrehistro. Huwag na labot sa mga hindi na rehistro kay may mga kulurong. Amo na, pero sa panulok sa Diyos, duha lang na siya. Ano na siya? Ang godly Christian kag ang worldly Christian. Ang mga Kristiyano nga Diyos nun kag ang mga Kristiyano nga di Diyos nun. Amo na, kalibutan nun sila. Anong butang balon? Well, nagdala sila sa ngalan ng Kristiyano pero hindi magpahuli, hindi magpaulihi kung ano ang mga ayara sa kalibutan nga hindi uyon sa kabutuan sang Diyos. Amo na delikado. Manang nga aman, hambal rin sa nakita natin nga isa kakomentarista, apang daw ano kamadasig ang pagtubo sang bugal kag pagkapopular. Tub-tub nga ang espiritualidad nalaglag. Ang linya sang kinatuhayan sa tunga sang iglesia kag sang kalibutan nadula. Kag ang nagkalinlain nga popular nga mga lawas sang iglesia nga iya tani ni Kristo sa ngalan na lamang. Amo na ang masubo-subo. Amo na sa aton subong, damo nga nagahambal nga sila kuno iglesia ni Kristo, iglesia sang Dios, saksi ni Jehova, di ba? Mga Sabatista, pero laban pangalan na lamang ang ilang gin pabugal. Pangalan ang ilang gin na walang pakigbato. Kumbaga, pangalan ang ipinagtatanggol. Amo na, pinaglalaban. Hindi na yung kabuhi nga Kristiyano nga suno sa kabuhi nga ginhimo ni Kristo. Halimbawa, amo niyang natabo sa Sardis nga iglesia. Nagkakahulugan ini nga ang mga doktrina sa versikulo 3 sang pag-abot, igabantala, kag ang katungdanan sang pagbantay, igasugo sa iglesia. Ang pag-abot nga ginhambalan, wala sing kondisyon. Ang paagi lamang nga ini mag-abot sa ila, may kondisyon. So, may kondisyon nga, samtang nag-abot ang maayong balita, kinhalan, ibantala, ipahibaluman, iwali, itudlo. Sa mga yara lamang sa sining kamtangan, nga ang adlaw ang isang Ginoo mag-abot sinali.
kamu, mga kuturan, siling ni Pablo. Wala sa kadudulman nga ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Halin kay Pablo hasta sa panahon sa sini nga mga tinion sang iglesia sa Sardis. Halin sa aton subong. Kung kita nakahibalo na sang kamatuoran, nabala na nato ang mga sinyalis, mga tanda nga nagkalatabo, mga tanda nga nagapahibalo nga si Kristo lapit na gid magabalik sa sini nga kalibutan. Amo na nga aplikado gihapon ang mga pulong ni Pablo nga siya nagasiling kamo mga utoran, wala sa kadudulman nga ina nga adlaw mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat. Amo tambalon indi ka makibot nga man kay kabalo ka. Pero kung bungol-bungol lang kita, pawala-wala lang kita, dito makibot na lang kita. Uy, hala. Amo na, ang delikado. Muna gani nga permi kita din nagaparundom, nagapangabay nga aton gid atipanon ang aton spirituality. Otherwise, matabo nga kaangil kita sa mga tao nga ara sa kadudulman. Ang pila ka mga ngalan na bisan sa Sardis daw nagapahangop sang isa ka pa panahon sang wala tupong nga pagka kalibutanon sa simbahan. Amo na, may ngalan pero wala man sa kabuhi ang ginangkon nga ngalan nga Kristiyano. Kay ang ginpabukal ang pabugal ang pangalan sang simbahan. Subong kadamo nag-iluganay. Diba lang? Dabo maghambal nga kami ang ginpatindog ni Kristo sang diri si Kristo sa duta. Damo na sila. Damo. Diba? Ang ilang ang ginpabugal, ang ilang nga pangalan, kaya ang kahulugan sila pangalan, amukuno. Kag amukuno na ang ginhambal sang Ginoo. Pero lantawa ang kabuhi. Wayaman kinalain sa mga aras kalibutan nga nagpasaway. Ay di, paano na mangin takos sa pagbalik ni Kristo? Mangin kaangay lang na sa ginhambal ni Kristo sa Epeso. Ano galito? Na, ano ton? Nalipatan, ginbiyaan ang ila unang gugma. Ali, hambal sa Epeso. Imo ginbiyaan ang imong unang gugma. Thou hast left thy first love. Ang unang gugma sa Dios. Amo man kita. Kung mabiyaan ta ang unang gugma, wala na. Last ay na, dayon. Amo nang natabo sa Sardis, natabo man na sa Epesyo nga iglesia sa ilang period, natabo man na sa sunod-sunod nga mga katuigan, kag sa aton subong, sa mga labina. Kay grabe, nagbaha subong ang mga padihot sang kaaway, nalingaw ang mga tao, bata, pamatanon, tigulang, diin, dito, sige hampang ara sa cellphone. Kung ano na lang ang ara makita sa cellphone. Dito nalingaw. Pero tani, ara cellphone, perti ka tawhay subong kung magtuon ka spuno sa Ginoo. I-download mo ang lain-lain nga mga spiritual nga apps. Halimbawa, Biblia nga may audio, i-click mo na lang siya, mamati ka na lamang. Kadi pagpamati mo, mamati ka na lamang samtang sige nagabasa ang audio dito, kundi nang gusto mong pamatian sa Biblia. Halin sa Genesis pagkato sa bugna. Di perti katawhay. Pero hindi man boring man ang pulong sa Ginoo. Boring. Amo na nga boring. Mangod kay ang ginatawag sa term nga answering cord. Wala sa sulod. Wala ang answering cord sa tigipusoon kang sa unahona. Nga man, kay hindi pa man nabago ang unahona. Muna nga, si Apostol Santiago, may ginhambal siya nga may isa katanda sa putli, wala sing dagta nga relihiyon or iglesia. Inang sa Santiago 1, versikulo 27. Nga siling ni Apostol Santiago, nga ang putli nga iglesia, siling niya, ari, basahon ta? Ang putli kagwa, wala sing dagta nga relihiyon sa tubangan sang Dios kagamay, amo ini. Ang pagduaw sa mga ilo kag sa mga balo nga babaye sa ila kapipitan kag ang pagtipig sa iya kaugalingon nga wala sing dagta gikan sa kalibutan. Amo gid ni ang pinakaimportante kon mangita kita relihiyon. Although nga ang biskan nga tuod man nga way man perpekto pa sa aton gid nga tion, aton nga panahon, pero ang importante unas tanan ang doktrina nga ginatudlo makapa perfect
makapaputli, ha? Makapaputli sa tawo, makapaputli sa magbaton. Mamanay, importante. Kay kung hindi makapaputli ang ginbaton tang relihiyon, paano mangin eksakto nga wala dagta nga relihiyon? Kay kung maghambal kita relihiyon, kay ang iban prejudice sila kung maghambal relihiyon, mo ganina nga damo nagawali sa publiko. Kami, wala kami magawali sa relihiyon diri. Ang amon gindala si Kristo. Di ano na pagdala mo kay Kristo? Amo na ang imo relihiyon eh. Kaya ang buthambalon sa relihiyon, belief na siya. Yeah, pagtuo na siya. Ginatuduan mo mga tao nga magtuo kay Kristo. Kaya damo mga tao nga, may mga tao nga hindi magpati nga si Kristo Dios. Angay sa aton mga utod nga mga Muslim. Mga iglesia ni Kristo nga kay manalo. Hindi man nagpati kay Kristo nga Dios. So kung itudlo mo nga si Kristo Dios, adi ano na, doktrina na siya. Muna siya, relihiyon muna siya. Muna nga, kung kisa, nagdala kita sa aton nga argumento nga, kung kisa, ang mga tao maglibog. Di ba la? Muna nga, tuluan ta sila sa husto. Muna nga, diri makuturan. Ginaklaro nato nini, ginasensilyo or ginasimplify nato diri. Kaya nga aman, importante katama sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nagalagad, nga masapuan tani kita sa pagbalik ni Kristo, nga takos. Masapuan kita nga mangin ang aton kabuhi walay dagta sa mga sala diri sa kalibutan, kag ang sala nakabalo na ta sa aton ginasulit-sulit diri, amo ang paglapas sang sugo sang Dios. Hindi ginato na siya manigar bisan ano pa naton nga likaw, ano pa naton nga nigar, pero ang pulong sang Dios hindi gin manigar. Way na magkita sing timpo nga padayon pa aton anay tapuson sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob. Kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Nawa, ito ay mapupulutan namin ng mabuting aral, leksyon sa aming buhay na kami nawa ay maging tunay na Kristiyano sa inyong harapan. Upang sa pagparito ng inyong bugtong na anak, kami ay karapat-dapat man sumalubong sa Kanya at makakasama sa Kanya upang manahan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Dr. Biloy at pamilya, gayon din ang mga kawanis, ang pilan pong ito. At pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panin. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
0: DTX 500.
15: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Oy, Dai! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon!
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai!
2: At yan ang akong role, Dai!
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics.

0: Probiotics, sasig ang alibyo. Magklinikas for Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
2: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
3: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
6: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio!

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, my galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na lang bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
7: yes,
6: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
7: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
6: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga proteksyon. Agod mo
7: ako niya every 8 hours siya.
8: Every 8 hours.
7: Ang namian ko lang sa D3 Bio, Sir GP, isa sa mga nakita ako, ining pag-produce blas ang nagkakaigo ng mucus sa imong mucus lining.
6: Hindi yan.
7: Amo nang gatrap mo?
8: Amo nang gaputos?
9: Gatrap sa kagaw.
8: Gatrap, gaputos.
7: Trap sa kagaw, especially bacteria. Hindi siya yakapinitrate kasi sila. Hindi ka sulod. Okay, ala lang i-infection nun itong imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakuha, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalom, pakadto sa imutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ng nagkakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio.
10: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuigin priso sila balay.
7: Na makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
10: Ang term nila kung sa Indian virus, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakalaktor, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
7: Oh. Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
10: Why?
7: Patay ka.
10: Patay ka siya. Kaya biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong katuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 Bio ka.
7: Ti, kung wala siya gani tribayo.
10: Ti, good luck, no?
7: Good luck.
10: Naama di tribayo ka. Di tribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
3: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
9: Malakas, mga butika.
3: D3Bio. Health. News D3Bio with Vizio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3.
9: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
9: You may D3.
3: D3Bio.
9: D3Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3Bio. Tungod gid napapagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3Bio, ang D3. You may Vizio.
9: Ang Vizio.
3: You may D3.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500.
16: Di na nalang subong imo sugar.
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
3: Ako,
21: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
22: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
22: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time.
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: Hey, hi, Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isang kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Makakats, ka.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
10: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
10: Mags 4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Gasa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kinatong
15: score gani?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
13: DTX 500!
16: Pabago-bago na naman ang panahon.

0: uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman, usik.
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Dikasin.
9: DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
9: DTX 500!
1: Mabakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five galingawan time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
11: Dinakanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo kapila ka magino
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina
4: pa. DTX 500
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani-carots.
12: nilang karo sa mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
9: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas
9: ano yung intruder ba?
1: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sa mga aton mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa programa, paagi sa sininga programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Kag siyempre, si Hippocrates, our father of medicine, naghambal, let your food be your medicine and your medicine be your food. Upod sa aton palatuntunan, pud naton si Doc Sam, Sir Kevin, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong host, ni naman si Doc Ramil Oy. Aton talakayon ang mga kilalaho nato, ano ining mga free radicals, nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Kag siyempre sa ikaduhang portion, talakayo na to, ano mga first aid sang epilepsy? Paano makabulig ang D3bio sa mga may kaso sang kuyap? Mm-hmm. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 makabulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ng free radicals, amonisya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat
14: sang mo, mga electrons sa mga molecules mo.
13: Ang munang
14: molekula.
13: Pag makawata na, Sir Boy,
14: Why na?
13: Matamat na lang siya.
14: Matamat na siya, patay.
15: Ang free radicals, Dok, do, ano ni sila, do, suicide bomber.
13: Kung sa salsalon, mga tok-tok ni sila. Kung ano ang mga tok-tok, mga suicide bomber sa aton lawas, nga kilala man na naton, paborito pag inaton. Isa sa mga kilala ko nga free radicals, nga permi na to ginauyatan, kaya hindi, gidya,
14: mabuyan,
13: cellphone. Ang radiation, ang cellphone perti makapaguba sa ikaayong lawas. Kablo ka, Sir Boy, anong unang iagubon?
14: Of course, ang imo mata, no?
13: Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, kay strong ang iyang ano, strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
14: Wala problema.
13: Ang lain lang, ito si Linggo Bla, perti ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500 kag MITC?
14: Amo na ka na, DTX 500.
13: Amo na gani nga, hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-lima kakapsula sa DTX 500, lima kakapsula sa MITC. Kung wala MITC, pure C. Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
16: soft drinks.
13: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals, magpurma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis?
14: Ah, tida mo. Diabetes.
13: Damo-damo, no?
14: Diabetes.
13: Cancer, diabetes, high blood problem.
14: Tatanan, hypertension, cancer,
13: mata, guba,
14: atay,
13: kidney.
14: Kakas-unto. Kakas-unto.
16: Gapagabok sa tulan.
14: Gapagabokon ang tulan. Poor absorption of calcium.
15: Dugay ayos ang pilas.
1: TTX 500.
17: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500!
13: Ang question, Sir Boy, pila mo budget sa tamis kumparar mo sa budget sa DTX 500 kag may TC?
14: Amunan ako ang question.
16: Dumas na ba ng tamis?
15: Do mas mahal pa gani, Dok, ang tamis eh. Kaya butang tabi, no? Isa ka soft drinks, Dok.
16: Oo, pila nga soft drinks
15: yan? 15 pesos.
16: Bo, mas mahal pa gani.
13: Di na kontento, isa lang ka soft drinks. May odto pa na.
15: May snacks pa. May isa ka litro, do, around 45 pesos. So, di kung mag-antioxidant ka sa DTX 500, 14 pesos.
13: In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, ng ano, ng bastante imo antioxidant.
12: Correct. Mm.
13: Kung alam ka.
12: Kung alam ka.
13: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Oh. Hindi ka na mag-inom may TC.
16: Kaya ng tamis.
13: Pinoy, Pinoy Sirboy, kung galain ang matyag, pagkuhan, pag ano tayo.
12: Pag amuna suplemento. Pag kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
16: Yes. Ang iban si Boyga, uy ko nang kakaon tamis, pero grabe pa kaonon kanon.
12: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Mas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
15: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
12: Correct. Amo ginadapat, no?
13: The cause of disease, not the disease itself.
12: Correct.
13: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
15: Mabalik-balik lang Japon. Kung ara Japon ang cause.
13: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani, grabe nga pain. Unahan ko na yung pain niya. Inom ko na yung pain reliever.
12: Correct.
13: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
12: Correct.
13: Ano pa? Kung pigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
15: Ang aso.
13: Aso, grabe makapatugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian. Tiyan mo hapo, lung problems.
12: Correct.
13: Ang muna, sir boy. Mm-hmm. Even mata, apektado.
12: Apektado?
13: Oo. Tungod sa rason, hindi bakod ang imong lawas kay kulang antioxidant. Ang muna, pero minagin na balik-balik naton. Aside nga gainom ka DTX 500, aside nga gainom ka MITC or PureC, kaong gigaprutas, kaong kagulay, kaya mo mula ng source ang pinakadamo ng antioxidant.
12: Correct.
13: Ang muna, ano pa? Damo mo.
12: Stress!
13: Ang ilong ko sa stress, asawa nga pala away.
12: Okay! Ang namin ni Dr. Ramil, ang emotional stress will basically increase your cortisol, no? A hormone that puts your body in hyperdrive. Ilungguhon ko, ini sa klase nga hormone, amuni ang gapadasig sang imo metabolismo sang lawas mo. Kundasig ang metabolismo sang imo lawas, dasig ang pag-usal sang oxygen, dasig ang pag-usal sang glucose, equates to free radicals.
13: Meaning, sir boy, as much as possible, likawi ang stress. Kung may asawa kang palaway, palayo. Kung may empleyado kang pasaway, nang hatagi na mo mimo.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sa ginasiling na to fight against the stress, kung may amo ka na, B, may sawa kang palaway, may ara kang bata nga pasaway, may ara ka empleyado nga pasaway, inom na lang kaya damo nga antioxidant. Inom ka damo DTX.
12: Pero
13: nga, the more nga damo ko stressor boy, ginadamo ko akong nga DTX, ginadamo ko akong MITC, tapos may Norwegian spruce pa ko, alin sa Norway ah.
12: Or, pulo na, 20 na.
13: 20 na, muna 20, kay medyo grabe ang stress.
16: Or itulog, Doc.
13: Or itulog.
16: Kulang sa tulog, isama nila kagamilanan.
13: Amo na siya. So, dapat, kabaluta kay kung ining nga mga free radicals, hindi na ito namabalaan, iskan pabulad ka sa init, ang ultraviolet rays. Palibot nato puro free radicals. Biskan ginuyatan mo, matulog ka, upod mo na ang mga free radicals. Ang question da, upod-upod mo bala ang imo nga antioxidant? Adlaw-adlaw mo bala, gininom mo imong DTX 500, may TC kag PureC?
12: Wala ay.
13: Wala. So, kung gusto ka malikawan ini nga mga klase ng mga balatian, ang mga epekto sang oxidative stress, permi na mo balik-balik nga ang DTX 500 perti kataas ang urak value against ini nga urak value makontra ni sa imong mga free radicals. Imagine 1.3 million sir boy.
12: 1.3 million ang donating capacity.
13: Milyonaryo ka sa antioxidant. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, lantal mo tsura, bata pa.
12: Bata pa, no?
13: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
12: Wala ka pa yung maintenance.
13: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
12: DTX lang.
13: Kag PureC, kag MITC.
12: Wala ka for diabetes.
13: Doon ka dami, gino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: TTX 500.
20: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
19: TTX 500! TTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Vitamin yan, at aga lapas, nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos inabro ko yung ka-obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
19: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
22: No, meron nila ka, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampo ko, ako siyang ito siyang pag-inom ko, siyang Pure C. Nagamataman ka lula, nagbalik na. Salamat sa Pure C.
19: Pure C, vitamin C.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Sige, amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining mga free radicals.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Sir Boy, isa sa mga free radicals ang Baho Ilok.
15: Ang bago kitao.
24: Pero kung may klinika di fresh ka.
12: Kampiyon, kakas.
16: Kampiyon.
12: Kakas ang body odor.
24: Kakas ang body odor kung may klinika di fresh. Sa mga Baho Ilok, sa may mga kilala Baho Ilok, pagamita na sa klinika di
15: may isa pag idok ka free radicals. Kaldo, luwas sa ilok, pag-uba nilablas ang midjas. Oh. Amo na, ang alipunga na ton sa TL.
16: Santon
15: Plus Urban. So,
16: unang solusyon na.
15: Ano, gid, kampiyon, gid, batok sa mga...
24: Nami lang Santon Plus Urban Soap pa gamitin mo pang ligo, pang sa imo lawas. Kaya at least ya, itong mga kagaw nga arada sa mga dikit-dikit na patay. Nami na siya sa mga pikas-pikas, mga problema sa mga guya nga may mga punggod, makabulig ang Santon Plus Herbal Soap. Sir Boy, anong nami ay inumon? Aga, Pablo? Kaping makapunggod.
16: DTX, DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
24: Kabalo ka mo ng sikrito ni Hiljan mo.
12: Ang mga sikrito si Hiljan.
24: Aga pa, aga inom na DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Kapi na, na-detox ka.
16: Correct.
24: Ang pinaka-importante amo ni, sikrito ni Engineer Albao. Kapamanyos na siya Santon Plus Herbal Oil. Ang purpose na, sagwa, para nami ang blood circulation. Imna na niya sang extend food supplement for
12: Ang unang kombinasyon niya.
24: Oh, kombinasyon na niya para nami ang circulation sa dugo. Pag nami ang circulation sa dugo, madulong na to ang DTX sa tanan nga lawas mo, ang Nitribio, ang tanan nga ginapang inumo nga mga
19: supplement. Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Kadto na tani. Kabud na ibla kung may kuyap ka.
12: Correct.
24: Nablang natulala ka lang. Tingala ka lang yung istorya mo. Way nagpamati. Tulala na.
15: Gatulala
12: sa pinakakalibutan.
15: Absence seizure.
12: Absence
15: seizure. So, sa muna nga...
24: Mas dami na lang absence seizure kaysa bakpalakpala ka.
12: Correct, no?
15: Nang kung may makita ka mo nga byan nga gatulala, no? So, dapat nyo sila isturbon kay para mag-stop ang storm nga gakatabo sa ilang utok.
24: It's all about mental disorder pa rin. Upon siya sa cancer boy.
12: Part ni siya sa ginabulong manggapon ni D3 Bio, no? Tungkol sa extra virgin coconut oil. Anong walang kuyap? Sa English, epilepsy.
24: Kung bata pa ni sila, ginapainom na D3 Bio, layo sila nga, ano? Kung bata pa mla, anadon yun, di lang kamuga inom D3 Bio. Dapat niya painumon man ninyo D3 Bio kabataan.
15: Kaya ang epilepsy, doc, it affects all ages, male or female man.
12: Inipili.
15: Why pili? Pwede na siya matabo at any time of your age.
16: Kung concern boy, ang kuyap, dekado ni kay bisan taga tuhod ang tubig. pwede ka malumos
12: na. May
24: kilala ko na nga nagligo, ginatake sa ano, sa kuyap, lumos patay.
12: Ay, sus
16: no. Budlay.
12: Amo na ang problema.
24: So sa may mga kuyap hindi gid magkon. Magligo.
12: Ikaw isa.
16: Ikaw lang isa.
24: Iskan damo pa mo, marami na lang yun nga, drama na lang sa ano.
16: Kabo ka na lang.
24: Kabo ka na lang. So, pero sa mga ginikanan, may kuyap man ang bata wala, mas nami nga painumun mo na gadaan sa ano.
0: Mangaman na
24: nga. Mangaman ka. Anong gusto mo? Mainom ka litribayo or after 7 years old, 8 years old, biktima na yung bata sa kuyap.
12: Epilepsy.
24: Amo nang budlay. Because litribayo, ang kiton sa litribayo, nga hindi magayon na niyong makita sa plane nga D3. Ara lang na sa D3 bio, sir boy.
12: D3 bio lang na siya.
24: Grabe mag-fuel kag mag-nourish sa imo nga brain. Especially ang imo mga nerves.
12: Correct. Amun ang effects ng D3 bio sa imo brain. In fact, nga dinigin basihan, during child epilepsy, there were studies and research in himo, no? What they did is they changed the diet of the child. Ginlain nila ang pagkaon sa bata nga may epilepsy. Ano ginimulos ka diet? Ketogenic diet.
24: Wow.
12: After 1 year, nadula ang epilepsy tungod sa nga intervention.
24: Good news sa mga ano, ha, mga kabataan, mga ginikanan, nga may mga bata nga may kuyap, or even ikaw nga dako na, gatukar pa ang kuan, ang
12: imo kuyap,
24: kuyap pinakada business, intermittent fasting plus keto diet.
12: Correct.
24: What is keto diet? Mga ang imo lang kaunon puro mga
12: good fats. Good fats. Hindi any kind of fat. Good fats.
24: Kag bawal pag mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates mo. It's more good fats.
16: Mga nuts, avocado.
24: Nang VCO. D3 bio.
0: Kung nabasa sila Doc sa aton nga Facebook page, dito na nila mabalaan kung ano ang good fats
24: ka. Correct.
0: Bad fats.
24: Now, amo na kung may kuyap ka, kay kabudlay bla sir boy mo gulpi. Biskan pungko ka lang, 3 hours ka pungko. Pwede ka atakihon sa kuyap.
12: Oo.
24: Kasi siyempre kapoy man ang pungko.
16: Kag delikado ni Doc sa mga nag-drive.
12: Ay, hindi good. Oh.
16: Hindi ka mag-drive, basta kuyapon ka.
24: Delikado.
0: Kay ang kuyap, ano lang ni siya, nagakatabo kung ang aton nga brain is under stress. Too much stress. Una pa lang sa pagpangayo niya enerhiya, nag-stress na siya.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Baligtas sa cancer boy, sa ang kuyap, anong pwede nga first aid naton? Hala, limbaw attack yun, anong himuon naton, sir boy?
12: Number one, no? Kung ang tao ginakuyap, i-clear mo gid ang space, no? Hindi ka na...
24: Kaya iba niya ginapalibutan?
12: Pagtumpukan? Pag hindi,
24: tumpukan?
16: No? Oo.
12: I-clear ang Hawanan. Space, kananan, butangan mo something soft sa your head, ha? Hindi mo git pag i-restrain ha, hindi mo pagkapuso,
24: hindi man ginakabot 5 minutes ang wala ang ataki,
12: correct, diba? Hindi pagkapuso ang ginkuyap, tanawon lang, ara ka lang sa igad niya, kananan safe lang siya, protektahan ang dila, no, kung pwede may ibaral ka sa baba,
16: may ibaral ka sa baba lang
0: gamay lang nga makagat ya,
12: mga pwede nga hindi, para hindi niya makagat ang iya dila. Amo na, let the process happen, protektahan lang siya nga hindi siya mabunggo iya ulo, hindi siya wala na sa matumbahan, okay na siya. Once mampawan siya, hindi na pag i-stress pa, i-relax mo lang siya.
0: Isa pa, sir boy, ining mga ginatake sa kuyab, no, naga ano ni sila, naga bura
12: bala,
0: nagalaway, so patakidlon.

0: Dito bio is duha sila. Mm. Ang vitamin D3 anti-inflammatory.
1: Uh-huh.
0: Ang BCO is also anti-inflammatory. Mm. Duha na sila. Mm. Pero kung ordinaryo lang D3, tiko lang eh.
2: Kulang. Dapat namin duha yan.
0: Oh. D3 bio na lang ko.
3: D3 bio kita pa.
2: Dapat may partner. Mm.
0: Ma D3 bio na lang ko, sir boy. Likaw sa kuyap.
3: Likaw sa kuyap. Mm. Kaya wala niya sa ordinaryo yung vitamin D3.
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Vitamin yan, at taga lapas, ginagasakit ang ako ni ko, gagdang kaso ako, tapos sinabro ko yung ka-obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpatik ako ito, kuha naman.
5: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ano meron nila, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampu ko, ako siyang ito siyang pag-inom ko, siyang Pure C. Nagamataman ka lula, nang balik ta. Salamat sa Pure C.
5: Pure C, vitamin C.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ano bang lugang impormasyon na about sa epilepsy, sir boy? Mm-hmm.
11: Ang epekto ni D3 Bio, kung may epileptic ka, gina-inhibit niya ni si glutamate. Si glutamate ni, gina-inhibit niya ni para magwa, para mas damo ang GABA mo, no? Ang GABA synthesis mo. So kung glutamate of the brain, nubo, taas ang imong GABA.
0: GABA?
11: Paano na mahimo ni D3 Bio si imo? D3 Bio has medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides improve mineral and vitamin absorption, lalo na ang fat-soluble vitamins. Ano ang kailangan ni GABA para ma-synthesize siya? Magnesium. Ano ginaobra ni D3 Bio? Ginatulod, ginapa-better ang absorption ng magnesium, which results in better GABA activity. Kunyami ang imogama amino butyric acid activity, nami ang relax ang brain mo, layo ka sang over-excitation sa ginang brain mo, which is usually the result of the seizure brought about by epilepsy. Mm. So, isa pa lang na.
12: Ang mabuli pag sir boy sa VCO, no, ginapanamin niya ng aton nga gut, ang aton nga chan, ginabuligan niya magdamo ang aton nga mga microbiome. Ang aton nga mga good bacteria, makabulig na para magnami ang aton nga brain, sir boy.
11: Correct.
12: O, bulig mo na siya para malikawan. O, sang happy hormone.
11: Mm-hmm. Importante gina, no?
0: So, ang bintaha lang, sir boy, this is also, hindi niya pag-inom mo, kuhaan ka down.
11: Ay, hindi.
0: Mm. No? I-correct niya ang kabangdanan sa imong, ano, sa imong problema sa kuyap or epilepsy. Matamaton niya.
11: Matamaton.
0: Di ba, kita mo to sa study? It takes, nag-keto diet sang one year. Oh, kay kung magic niya mo, dasig ni mga binta niya mong produkto.
11: Just like anything that is good and permanent in life, wala automatic. You need to work for it. Amuman ang ubra ni D3 Bio si mo. Amat-amat ka supplementation.
0: Pero hindi lang yako na, hindi lang epilepsy ang mabuligan.
11: Adamo.
0: Ano? All inflammation nga ara sa
2: brain. Damo pa man.
11: Damo. Kayang-kaya niya.
0: Meningitis o ano mga inflammation.
11: Kayang-kaya ni D3 Bio.
0: Amo na ang bintaha kung D3 Bio imo inumon kumparar sa ordinary or plain nga D3, sir boy.
11: That is the advantage.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Shortlist, abe? Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3. Mm-hmm. Ang wala naton ma-discuss

0: Kas kaapon, Sir Boy, ano to gani?
1: Gut-derived vitamin B production.
0: Na, ano na siya, Kevin? Sir Kevin?
1: Ang D3 Bio, makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
0: Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, ginpaamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, ano na, nang ma-produce ang ano?
2: Ang probiotics.
0: Gada mo pa gin ang imo probiotics.
2: Mm-hmm. Correct.
0: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo.
1: Mm-hmm.
0: Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, makuana, mapatay ang kagaw sa baba mo. Pagtulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
2: Correct.
0: Pag abot sa tinae,
1: sa intestine, mayo nang imong gut bacteria.
0: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
2: probiotics.
0: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunang mo ni. No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
2: vitamin B.
1: B complex.
0: Wow.
1: B-complex.
0: Tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
2: Wala na.
0: Wala na. So, kung ako sa inyo, tama-tama na upgrade.
1: So, D3 Bio.
0: D3 Bio na ta, Sir Boy.
1: D3 Bio, check.
0: Check.
1: Plain
0: D3, wala sila muna.
1: X. Sunod nga checklist.
0: Ano pang iban nga checklist na to na?
1: Improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
0: wow.
1: E, and K.
0: Ito kaya arang bisyo.
2: Four points na. Four points.
0: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
2: vitamin K. Four points.
0: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
1: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
0: May upod nga good fats ang D3 Bio.
2: Correct.
0: So, D3 Bio, check.
2: Apat ka check.
0: D3, X.
2: Apat ka X.
0: Plain nga D3
1: Bio. May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
2: May vitamin D lang siya. Tapos
0: One check.
3: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
1: Sunod nga checklist.
0: Ara, namihan ko, Sir Kevin, ako mahatag ni.
1: Sige, Doc.
0: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang
2: mucus
0: para ipang trap niya ang
2: bacteria
0: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw itrap.
0: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
1: Kadugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
0: Yes.
1: Nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
1: sunog. Buslot, gwa ulcer.
0: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis. Ha? Mano kami, D3 Bio ka na lang, Sir Boy, kaysa mag-plain D3 ka. Oh.
2: Ano naman, Sir Kevin?
1: Provides healthy source of energy for the body.
2: Healthy source. Nga healthy source kikinausar medium chain triglycerides halin sa VCO nga sa D3 Bio wala sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: I-compare na lang nato ng kalamay.
0: In short, may ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Kay may ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. No, nakita nyo kung ano ka importante. Kahapon, damo to checklist na to.
2: No?
0: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
0: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
1: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
0: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
0: Check.
2: Wala.
0: Check.
1: Monolaw rin pala na may kaprilek pa kag kaprek.
0: So sa mga ano sa mga kautura na munda nami D3 Biogid kumpara sa plain nga dito. Sige, wala na ta time sir boss. Aha!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio, ang Physio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galingawanta! Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey! 5 Galingawanta!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: Ithrip
4: Payo. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithrip Payo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Ithrip Payo.
5: Ang Ithrip.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may Ithrip.
5: Ithrip Payo with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ithrip Payo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: Ithrip Payo.
3: Ang Ithrip.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may Ithrip.
3: Ithrip Payo.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Ithrip Payo.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuus ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka, adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
9: TTX 500, Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
5: mga butika. Supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
5: Extend Food Supplement for men.
3: DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na git sa akong nga mat.
9: DTX 500 Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas!

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh. Deo-roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
1: Extend Food Superman.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatapos mga buti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Natuga ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
14: Available now.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
15: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
15: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Sport Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang

0: radyo ko.
1: Kampyon radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kaon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ako magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isiling ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Mas na
1: yung engineer man?
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akong diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gagmaitisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gagmaitisi. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: No, kadamo, galiba.
5: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Mm. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Mm. Pila ya ka DTX 500 gagmaitisi ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Mm. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Mm. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay.
2: Mm-hmm.
5: Di, ang isa ka soft drink siya, 12 ounces.
2: Mm.
5: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina.
5: No? Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
2: Mm. Mag-lose weight ka, sigurado. Galina. Isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
5: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks. Mm.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure. Si agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas.
2: Mm.
5: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Mel, no? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant. Ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jiri, gusto last eye kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na lang ang palaya extract. Ngabunga na sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na dala subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido kla mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kagmay TC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, so polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
8: no?
5: Dysmenorrhea.
8: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
5: Mahypo kag mahyper, sir boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga. Ah, ano ni blang thyroid gland? Thyroid gland, todo amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper, o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usaw sa DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sekreto niya?
2: Milig siya taguay.
5: Once ka panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
2: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
9: Ah, kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera kapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw, no?
2: Basic. Oh,
5: maligo
2: gid basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat
10: hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
12: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
12: Masamihin ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka!
11: Mag-DTX 500!
12: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
11: DTX 500!
12: DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala kayo kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
11: Pure C Vitamin C. Kag Santhon Plus.
16: Garantisado.
11: Pure C Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
9: Mahilig mga
5: Mahilig sila mga.
1: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka, duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
5: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and proven niya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, ang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
8: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
9: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo silula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX Premium coffee ka.
5: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
8: extend.
5: Extend.
1: Lagi pa ng sutiro.
5: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
9: Nang extend, gapa namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
19: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3Bio antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan dito yung bayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo na ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gituag MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
9: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo. Mm. Kag-pugaas sa imo ba, para hindi sakit magtulon. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
9: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
5: Pwede.
9: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
9: resistance ka.
5: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics. Both, sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gini dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
9: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. ginabus ni DT Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon kung ikaw ga DT Bio adlaw-adlaw.
16: DT Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, gubo, tugas ng virus, kag mikrobyo. Ang DT Bio ka na. Ang DT Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag DT Bio. Adlaw-adlaw. DT Bio. DT Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sang DT Bio ba okay, gidang resulta subong normal na gid.
16: DT Bio. Ang DT Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may DT. Mga butika.
18: PRC, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sino yung mga pasyente?
21: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PRC, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
18: PRC Vitamin C. Kag Santhum Plus.
9: Garantisado.
18: PRC Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, DT Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag DT Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaonon mo ang DT Bio, kaonon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito na perminato, ginabalik-balik nga taas ang iyang nga medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sang MCT nga makita mo sa DT Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka DT Bio, tingala ka, normal imo pupo.
9: Na, may ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa DT Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si DT Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
9: 14 hours.
5: Untat ka man gali.
9: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako anti-gin test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
8: Negative.
9: Kita mo
5: lang. That's how effective is DT Bio.
8: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang DT Bio, kung tumaron man, nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang DT Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa reduce kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
9: Sakto
8: so,
9: na, doktor.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
9: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal niya ito kramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like,
5: kasi right, na magkaon, sir boy.
9: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
22: Correct.
9: Sir PD,
2: ang DT Bio permit na mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang DT Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na, may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
9: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung matak,

0: Nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
1: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiing nga gapangluya imunlawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imunlawas. D3 Bio! D3 Bio! With physio!
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM.
1: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patatas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. May VCO. VCO. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal
2: sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long.

0: Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sana kainom ako sang DTX 500 na dula. Agid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
7: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murubuo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Mike, so sweet! Everybody!

0: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM. It's only 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa umaga.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Kamusta ka mo mga pinalangga na itong atag palamati sa buong adlaw sa Huwebes? Bit sa 13 sa bulan sa Agosto tuwing 2026 mga ka-K5. Ang ato sa ringa pag-abi-abi sa ato sa ringa mga kauturan mga pinalangga na itong mga kasimanoa. Inaga pakigupo diri sa aton sa ninga waragwagan kag sa sininga palatuntunan mga ka K5. Ang aton sa ninga mga kauturan inaga pamati na sa sininga mga tinion sa aton sa ninga pagwaragwag. Na abi-abi kugid kamu tanan-tanan mga ka K5. Ato sa ninyo mga suki nga matag palamati sa Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Provincia San Capiz, Ciudad San Rojas, kalakip na din sa Banwa San Pilar mga ka-K5. Morning! Tama nyo na! Mad-mad na mga ka-K5, mad-mad na! Magail... Iririmaw naman kita sa oras nga alas 4:30 tob-tob alas 6 subong kaagahon. Ang atos din nga mga suking atag palamati mga ka-K5. Kamusta na? Mga solid supporters ng K5 News FM Philippines dali sa siyudad sa Rosal, probinsya sa Capiz mga ka-K5. Salamat gida, wala ang sawang pagmamahal sa K5 News FM. Kamu nga mo sa ninyo inspirasyon kung nga ang aaga pa kami nagabangon para sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay nga makadulong kita sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa ninyo mga kasimanwa nga nagapamati ka nagaupo diri sa aton sa ninyo palagpangalagad sa sininga palatuntunan mga ka-K5. Ang mga online viewers naton, paki-share sa aton sa ninyo live nga nagatanaw sa aton sa ninyo pagpangalagad. Mabatian nyo kami mga K5 sa aton sa ninyo pagpangalagad sa FM dial sa inyo transistor radio sa 89.7 FM Radio Tagmuanay dili sa Banwa San Pilar. Nga panglaka aton sa ninyo signal sa northern part sa probinsya sang Iloilo. Dira sa Batad, Carles, Balasan kag istansya. Sa mga isla sa aton sa ninyo mga kaprobinsyahanan sang Capiz kag Iloilo mga ka K5 kalakip na sa probinsya kang Aklan. 89.7 FM Radio Tagbuanay Pilar mga ka K5. Nakatabid na sa sininga mga tinak na ang aton sininga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Sa inyong mga transistor radio da mga K5 ha? 100.9 K5 News FM Rojas. Sa mga kilapit naton ng mga kabanuhanan, kagsabayin man sa ato sa spearhead kalinong radio sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, mga ka-K5. Good morning! Oy, tunutuloy ang radio, mga ka-K5. Sa jahontang aga, kompletontang balita sa sininga mga tinakna, mga ka-K5. Oy, di. Amo na pinaka-importante. Ara ka mo, nag-aimaw ka, nag-aupod sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Oy, sa mga suki natong nga tagpalamati, makita nyo kami sa amon nga mga Facebook page. Ato sa nga mga Facebook pages, mga K5, K5 89.7 FM, Radio Tagmoanay Pilar, kag K5 89.7 FM, Radio Tagmoanay Digital, mga ka-K5. Ay, ara na, nakapangapi na. Init na sang ininit, mga ka-K5. Parang mag... Ayad-ayad mang inyo sininga sulok-sulok. DTX Coffee Mix, ha? Pagtimpla ka mo sang kape, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga ka-K5. Aga pa, kuya, wari, sa nakatasa, mga ka-K5. Nag-sulod ko 4:15 in the morning. Ay. Madulong pangkarsada. Ara na kami nagakaran-karan sa kalye. Samtang kamo nagakatulog pa,

0: Gina-updan kita subong nga aga sa aton sa nga patrol, mga ka K5. Sa aton sa nga pagpalayag sa nga kaagahon, mga kauturan. Nagalibot na ang aton sa nga patrol with ka K5 Peter John Juarez and ka K5 Rodney Daban Dalanon sa nga mga tinak na mga ka K5. Oras na ito na alas 4.44 sa kaagahon, mga ka K5. Good morning, Nanay Parak Patricio. Nay, kamusta? Nasingit na dangkwan, rambutan mo. Good morning lang da sa imo, sa sininga kaagahon, sa aton sininga pagpangalagad. Likewise, med Edman nga kaagahon sa kay Sir Danny Di Martina, dira sa bahin niya sa barangay Lanot, Rojas City, mga ka K5, sa sityo Ubus, barangay Lanot, siyudad sa Rojas. Suking-suki si Sir Danny. Alright, dali naman sa Piyako. Inday ni Matiliano sa Banwasang Panay. Uy, kamusta mga taga-Panay dira? Mayor Sunny Besa, good morning. Lilibeth Delphi, or Leah Delphine. Inday Leah Delphine, good morning. Ma'am Leah Baez, good morning dira sa may Tiza Inocencio. Or sa mga taga-Tiza Inocencio, good morning. Likewise, inday Nilma Cuenca, good morning, good morning. Doy Arthur, mayong aga, watching live. Sabay niya sa West Villa Flores, maayon. O, ito ka West Villa Flores, mayong aga, ha? Good morning, happy listening, Buyet Rote. Mayong aga lang, totoo Buyet, ha? Aga pa, tutok na. Sir Nestor Kasugbo Calzado, good morning. Kamusta ang TATC, harap pa? Good morning lang da. Good morning, happy listening. Sa kumpare kong gwapo, pari Richie Pinalba. Totoo pa, Richie Pinalba, ni way ni Punaw. Adlaw-adlaw ni mayad ni ang kwan, paningkay-singkay. Ah, basta makainom siya dito, X Coffee Mix. Nag-hamis-hamis ang iya sining aura. Lugangan pa nag-aigpat ang iya kamot. Asos maria kagusip. Pre! Regards sa kay Nanay Milani Pinalba dira sa Sapian. Mayong aga lang, ha? Okay. Madam Arlene Pukbit, good morning. God bless you. Pakishare siya nga itong sining live, mga ka-K5. Damo kita balita, subong nga kaagahon, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Samtang kamo nakatutok diri sa aton sa nga pagpangalaga diyan nga kagahon. Myla Distaho, good morning. Dunong ko si Inday Myla, si ka-K5 Myla. Si ka-K5 Myla Distaho, galiya. Morning lang dama-dama. Thank you so much sa pagpamati diri sa aton sa K5 News FM Philippines. Sa palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sa aton sa nga pagpakigupod sa inyo. O, yung isang tiyan mga balita sa mo. Daw dugay pa ang eleksyon daw, may makuha na, may mabaldabid na. mga ka-K5. Ano mga nagapangunang mga headlines diri sa aton sining pagpalayag, sa aton sining palatuntunan, subong nga kaagahon, mga ka-K5. Headlines. Mga headlines, mga ka-K5 sa aton sining webes ngedisyon sa aton palatuntunan, Department of Health copies may panugyan sa publiko agud nga malikawan ang balatian nga dingge. Headlines. Samtang dugang pa na mga balita, mga ka-K5 national ID registration sa copies na naglabot na sa 741,500. Sa dugang mga headlines, task force kontra red stripe soft scale insects kon RSSI gintukod sa provincial government. Headlines. Asawa sang subject person sa bypass nga ginhimo mga K5 nagreklamo matapos nga nakaangkon ang mga gaob kag samada sang iya sininga bana. Headlines. Inflation rate sa Capiz nagtaas sang Hulyo 2026 suno sa PSA. Headlines. Resulta sang swab test sa helmet na ginahulat pa mga KK5. Mister nga nagpalupok sang pusil kag nakuhaan sang droga sa Ibisan, ginpasakaan na sang kaso. Samtang biktima kag suspect sa natabo nga pagpanglutang, magpakaisa sa magtimbang bahin sa banwasang tapas, magahusanay sang kaso. Mahusay lang kamo ha, tapos sa palupok ining arme, maluoy ka mga kakeifang. Bantayan ta na karon, dira sa may banwas ang tapas sa muning balita tong magpakaisa tong kwan nga ginluthang mga KK5 sang alas 5 sang kahon sang ligad nga adlaw. Samtang lalaki ginbuno sa maayon ginsaylo sa RMPH, RMPH magtimbang nga bahin nagkahisugot mga KK5. Samtang ining kaso mga KK5 nga ginpasaka sang isa ka barangay secret tarya sa iya sini nga kapitan mga KK5 sang 2024 nga mga allegation mga KK5 kitaan sang probable cause sang korte matapos nga nagwa ang mga gin-audit nga mga dokumento kag transaksyon sang Commission on Audit mga KK5. Tino ini kag diin ini nga barangay sa syudad mga KK5 masadya na ang dugsing sang politika. Dugang pa nga mga headlines, 26 patay sa Bagyo Habagat, suno sa PNP. Dugang mga headlines nasunal, paggamit sang OBP sa confidential funds, irregular, bangod kulang ang mga dokumento, suno sa COA Wete. Samtang Korte Suprema, ginbasurang petisyon, agudi pagwa ang Senate draft report na hanungod sa flood control. Controversy. Samtang lima katuig na termino sa barangay kay SK officials ginakinahanglan pa nga tun-an keron sang palasyo. Amo na mga nagapangunang headlines mga KK5 subong adlaw sang uwabe. Good morning, happy listening, Juset Buton Gakad. Thank you so much for listening. Inday Rosario Lucas mayong aga. Tayo man nga pagpamati sa kay Mr. Jeniel Liamo dala sa may barangay pinamalatikan Sigma Capiz mga KK5. Sa sini mga tinak na alas 5.51 na sa sini nga matinion mga KK5.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Update sa lakad sang pag-asa mga KK5 subong adlaw sang web. Inisyo sa pag-asa alas 4 subong kagahon, August 13, 2026. Ang ato sa ning 24 oras nga public weather forecast, may ara kita karon nga southwest monsoon nga nag-aapekto sa Luzon area. Samtang ang tropical cyclone sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility at 3 o'clock in the morning, mga KK5, ang tropical storm Nangka. May ara ini nga lokasyon sa sining matayon nga ginabulubanta sa kalayuon nga 2560 kilometers sa east north northeast sang extreme northern Luzon nga may maximum sustained wind mga KK5 nga 65 kilometers kada ora malapit sa sentro nga may gustiness ini mga KK5 nga nagalabot tubtob 80 kilometers kada ora nga nagahulag sa direksyon nga northeastward sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Malayo-layo pa ini mga KK5 ang tropical storm Nangka sa aton sininga pungsod mga KK5 sa sininga mga tinion. Ang nag-epekto diri sa aton sa kaprobinsyahanan sa Zambales Kagbataan amo ang may ara keron sang malaka nga pagtupas ang ulan dulot ini mga KK5 sang southwest monsoon. May posibilidad ini nga makadulot mga KK5 sang flash floods kag landslides kag pagtupas ang moderate to bumabaskog nga pagtupas ang ulan sa nasambit ng mga areas. Sabay niya sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kag Calabarzon. Maka-experience sa mga K5, lakalip na ang Mima Ropa, kag Central Luzon, Camarines Norte a Clan Antique kag Capiz sa nga magumgum nga panahon. May laptalapta nga pagtupa sa ulan kag pagpanaguob mga ka-K5 ang ining nasabit na sitwasyon sa mga adlaw dala ini sang southwest monsoon mga ka-K5 na posibleng makadulot sang flash kun landslides kag may ara sang makanay-kanay o kun magamay nga kag manipis nga pagtupa sang ulan mga ka-K5 sa nasambit nga mga area. Pinakabahin sang Luzon, Magalumon, mga ka-K5, may aras ang paglaptalap na nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob, dalaman gihapon sang southwest monsoon, nga posible mga ka-K5, makadulot ini sang ginatawag naton flash flood sa mga manubo nga area, kaglansan sa nabukid nga porsyon sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan, mga ka-K5. Pinakabahin sang Mindanao kag pinakabahin sang Western Visayas area or Visayas area mga K5, may ara nga lugar nga may paggalom-galom kalakip man ang malakak nga pagtupa sang ulan mga K5. Localized storm naman ini ha, localized thunderstorm sa nagapikto sa pinakabahin sang Mindanao kag pinakabahin sang Visayas area mga ka-K5. Maghalong ang tanan, magdala sa panangas ang ulan. Wala natin mata ibaluan ang pagtupa sang ulan sa aton sa mga lugar, subong adlaw mga ka-K5. Moderate tub-tub mabaskog ang aton sa nga ginatawag natin balod sa baybayon mga ka-K5 sumungan law. We have 2.1 to 2.8 meters ang bugso sang balod sa baybayon mga ka-K5. Samtang ang temperatura, alas 5 subong aga, rakita sa 25.6 degrees Celsius. Karon sa mga alas 9 mga ka-K5, masaka-saka naman ini, 28.5 degrees Celsius mga ka-K5. Mapang-paang ang aton sa nga palibot mga ka-K5 kahapon, grabing paang kag-init. Ara kita sa siyudad sang Rojas kahapon sang hapon mga ka-K5. Ang aton sa ningadlaw magabutlak subong aga alas 5:42 sang kagahon kag magatuno dini alas 6:20 subong man nga kasisidmon mga ka-K5. Oras na to, 5:55. Good morning kay Inday LC Acuña. Nga nagaupod na dali sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Pangapina mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix nga aton sa nga preparar samtang nagaindakal mga ka-K5 ang init sang aton sa nga takur. Amo na pinaka-importante, oh, Inday LC, nagadaba-daba kag nagabukal ang ininit. Timpla na DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mga balita kag impormasyon, mga pinalangga ko nga mga suki kag talagtag palamati mga kasiman. Ha? Nagaupod diri sa aton sining pagpangalan paki-share sa aton sining live mga ka-K5 sa kinandan sa inyo abyan ka-K5 Jubert Lago. Ha, ini magliso, ay ini magliso mga ka-K5. Pagbalik na to sitwasyon sa aton sining palibot na kag mga balita mga ka-K5 pagkatapos gilamang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Paliog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na.
4: Ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mang D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
3: Nga isa ka sahi nga brain food.
4: Gagantin luman sa aton uto.
3: Rason
4: nga gandami ang memorya.
3: Mang D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw.
7: Klinika Sport Biotics.
8: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sport Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sport Biotics.
8: Ginatapna ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Ila tong score gani?
12: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
13: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikro. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap
17: sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod nga maginom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maka
25: kag flavawaska.
24: Mga natural herbs
25: nga nagahatag sang gana.
24: Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: TDX 500.
28: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
18: TDX 500.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
30: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik man mo diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. We have already 1 minute after 5 o'clock in the morning mga kauturan. Good morning lang sa kay Mr. Soilo Gardose nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad yan ang kagahon mga ka K5. Aga pa siya nakabugtaw na mga kauturan mga kasiman. Ang aton sininga sitwasyon sa aton sininga palibot subong adlaw mga kauturan. Oy, by the way, good morning lang ha sa kay Manang Margarita Bonbinida sa aton sininga mga suki. Sa kay Manong Lorenzo kag Marianita Bargo sa Barangay Kasanayan mga ka K5. Kalakip man mga pumuluyo naton. O sige sa Pilar mga kauturan, basi matingala kamo pilana ni Kasimana nga ang inyo nga mga basura hindi pagsakwaton sa aton sani nga mga basuriro mga ka K5. Yan nagalibot sa mga kabaranggayan, mga ka-K5, kag mga kali, dili sa aton sininga lugar, kung hindi segregated ang inyo sininga mga basura, halin sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. Ha? Munang pinaka-importante, mga kauturan, dapat segregated ang basura sa inyo sini o saran, mga ka-K5. Before kuhaon sang aton sini nga mga garbage collector diri sa Banwasang Pilar mga ka-K5. Sa mga tagpalamati na to nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasimanwa mga kautor. Ang ating sitwasyon na may check na to na partner na to arag aga pa siya bao aga pa siya nagpabatsag mga K5 na to ka-K5 Rodney the Bandalano
18: K5 Bantay Mercado
0: K5 Rodney, good morning.
31: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tumalanaw kag tagpalamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Ayos lang. Proceed, please.
31: Yes, no, kakifam to birth. Malayan na yun ang sitwasyon sa may siyudad sa nga Rojas. Nagama na, no, wala kami din rin nagaulan sa subong mga tinak na at mag-inutbid ang amon suniman nga temperatura. Kaga amon na, kadungan sa kakifam to birth, madama na din sa mga kauturan taman, ano, ang ilasing mga salakyan sako sa pag-dinalaga na sa kalsada. Kakifam to birth, alas 5.04 sang aga subong. No, so, damo na din sa mga salakyan nga nagadalalagan man sa palibot sang siyudad. Kagawa na kakipag-revert ka doon sini at itinahan pa man rin nga nag-tindo o kung nag-panindo ang mga garbage collector sa so, mga street sweepers no? So maraming pinag na ang palibot sa siyudad man sang Roja sa kakipag-revert. Kagati so far ari pa man rin ang police presence kag visibility sa atong siniman nga pila ka mga stop cemento rin sa siyudad sang Roja particular rin sa may terminal kag subong man sa may kaina to sa may Rojas pakon sa maya Tubang Cathedral kag Kipab Juberta no kag so far so good diri ang palibot na sa siyudad sang Rojas lively na kag Kipab Juberta pila ka mga establishment man diri amat-amat na nagabululukas kag subong mga tinak na arresto sa may kana kag Kipab Juberta sa may Cathedral Trade Center so aton diri nga sitwasyon man no as usual gid kag Kipab Juberta kada aga ang atong siman nga palibot sang merkado publiko gabalang dibang dagar mga salakyan sa so, dama na kapang park diri no? So subong pa lang mga tinak na damo na ati sa mga kotoran tanga magpadulong diri ati early pa lang balo na nga daan malawig nga pasensya ito nga damo na gabalang dibang day kung nagasako-sako ikaw medyo hindi gindi mo mahimo nga magsako kay ti makuanan kagid madelay kagid kay may pila diri ka daw hindi kakalusot kay tungod sa siman na gabalang debang dahil nga mga salakyan. So may na diri ang kwan no, ang palibot sa nga TATC subong nga aga ka kay Fab Jubert. Nagpagabot diri sa sulod, nadamot diri sa mga kautoran na naton ang nagpamilipili na sa ilas sa niman yung mga balaklon ng mga produkto. No? So kadamot diri sa nga may mo na nga mabakalaton mga kautoran kaya damot na nakapang display. Mapais dapat ini, seafood, utan, kag mga meat products no so kadamo diri sa mahimo na mabakal ang aton mga kauturan apang sa subong kag Kipab Juberta nga adlaw aton diri nga pag-usa si saon ang presyuana sa mga isda kag kun ano ini nga mga isda ang nakapang display diri kag Kipab Juberta so diri sa bahay fish section at kangay nga ang iban wala pag diyan display ila sa nga mga stall kag Kipab Juberta no adlaw naman guro ini sila mag display at hindi pa kompleto ang mga managbaligya diri sa may sulod mismo sa fish section. Pero okay naman kay may mahimo naman tingo mabakal nga isda ang ato sa mga kulturan. Sa mga fresh diri mga isda kag Juberta, no? Fresh na tapos sa damo man nga saki. So pwede gid sila ka bakal ng aton sa mga kulturan. Sa mga mana, may pila naman diri ka mga kuan, kulturan ta ang nagapamakal na diri sa may fish section. So, ari ang presyo kay Kipab Juberta nga ako na kolekta diri halin sa atong siman ng mga manugbaligya. Ang bisugo, 140 pesos kada kilo. Ang salmon, 160 pesos per kilo. Ang bulaw, 140 pesos per kilo. Galunggong, 120 pesos per kilo. Ang karaho, gagmay ini, 120 pesos per kilo. Ang mat-an, 160 pesos per kilo. Bangros, 120 to 180 pesos per kilo. Ang pating, 150 pesos per kilo. Kag ang ubod, 150 pesos per kilo. Kag Kipab Juberta. Sa amo palang ini mga isda na rin nga nakapang-display sa subong kag Kipab Juberta, no? So, amo kag amo lang din naka-display palang anay sa mga tinakna din sa may fish section. Kag base din sa monitoring ta, pagkabot sa presyo, wala man sa may paghulag kag Kipab Juberta. Ano ang presyo sa tinalikdan nga simana, amo man ang presyo sa subong. Kag pagkabot naman sa supply, wala man sa shortage pa din kag Kipab Juberta, no? So, nagapabilin nga bastante ang supply sa fish products diri sa may fish section man particular sa Merkado Publiko Chodoro Arceta Trade Center. Kaga sa pagpakigangot ta sa pila diri ka mga police stations pa lang sa probinsya sang Capiz kag Kipab Juberta negative sila sa insidente sa buong man sa mga accomplishments No? So, sa subong nga mga tinak na, so far so good pa, pero aton ina nga pagabantayan, kaya ba si karon pa lang ang iban man, no? Karon pa, pa lang mapakapagwas ang ilas ni man nga mga blatter reports kay K5 Jobert, no? So, aton galing ina, din nga pagalagat na gaton man, na kaya siyempre, aton ina i-inform ang aton sa mga tagpalamatiko na doon na ang nagkakainabo diri sa may probinsya sang Capiz. Pero pag abot din sa Roa City, sa atong din na pagpangusi sa mga sa Roa City PNP, wala sila sa may nabalhag. Ako na, no, nga mga incident kay K5 Jobert. Nagkamo na, no, ang update, dalagan din sa atong siniman nga pag abot sa peace and order sa bilog na nga probinsya sang Capiz kay K5 Jobert.
0: Okay. Sige.
31: Yes na. Before ako mag-proceed ka kita Jobert, right? Dahil ko lang kami ang nakatansiman ng mga kauturan. Kaya Sir Lister Calzado, kay guys, Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Canalba, good morning. Kay Kap Maorol Dan, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Sa kay Nay, no, kay Nay Milatina, Batyan Sila, good morning. Kagaya Jacqueline Man, nga upod niya, good morning. Kagsatanan na itong mga K5 na nagalantaw kag nagpamati sa buong aga sa itong pagpanganagad, good morning. Direkta na rin sa Chudora Arsenas Trade Center, ini si ka-K5 Rodney de Bandalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News sa FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney de Bandalanon sa patrol, mga kamyanan. 5-9 na, by the way, mga ka-K5, sa ulihing spot report nga nagsulod rin sa aton sa Bureau of Fire Protection, mga ka-K5, halin sa banwasang dao, mga kauturan. Isa ka kuano, isa ka baligyaan sang tinapay, mga ka-K5, ang ginkuan, gin dalasa sang kalayo, mga ka-K5. Balay kag may shop, mga ka-K5, no? Ining nasambit nga sunog, sunog sa Dao Fire Station, mga ka-K5, nagkuan ini, na tabu ini pasado alas 12 subong nga kagahon, mga ka-K5, dira sa may barangay Matagnop, Sigma Capiz, mga ka-K5. Ay, waygid sa may kuano, may inabilin, mga ka-K5, ang mga multicab na sunog, mga ka-K5, no? Kalakip man ang mga kagamitan sa talyer, mga ka-K5. Itupok sa kalayo sa balay ni a certain istorki, mga ka-K5, sa nasambit nga barangay na may Matagnop dao, mga kauturan, bangod sang mabaskog nga hangin daan sa mga kaagahon, nag-daba-daba ang kalayo, mga ka-K5. Umpisa ini, sunod sa informasyon sa motorsiklo, mga K5, nga nag-kwan, nag-umpisa ang kalayo, no? Ipanukon tayong dugang investigasyon karon, mga ka-K5, kay ang kalayo, nagikan sa prusyon sang isa ka multicab nga naka-parking sa shop, mga ka-K5, no? Dito nakitaan umpisa nga nag-arab-arab ang kalayo, gintinguan pa sa pamilya pero hindi kibasarangan, no? Amunin na ngayon sila din sa aton multicab, sa aton mga Bureau of Fire Protection, isang bulig nga ang kapin tatlo ka multicab ang nadala sa sunog, pila ka mga motor sang panguma, mga K5, pinang kinakargabla sa kwan, mga bao-bao, sunog man, no? At ang balay kag-shop sang tag-iya na dala sa pati sige pang investigasyon, no? Thank you so much sa Bureau of Fire Protection na nag-sensang impormasyon dari sa ato na sabay niya sang banwasang dao, mga ka-K5. Okay. Amuning way mo gina... Wala mo ginakuan, ginahandom, no? Mag-arab-arab ang imo sininga panimalay, mga ka-K5. Way kakid ka prikatar nga ti pukawon ikaw, mga ka-K5, sang kaagahon, kalayo ang nagapukaw sa imo. Dara sa may Matagnop dao kapis, mga ka-K5, sa Puloy-an kag shop ni Sir Chan Istorke, mga ka-K5. dugang pagisini nga impormasyon, pila ang kahalitan mga ka-K5, maibaluan naton karon sa dugang pagid nga investigation sang aton sini mga katapo sang Bureau of Fire Protection mga pinalangga naton nga makasiman wa. Inini halandumon ang kalayo nga magdaba-daba sa imo sini nga puluy-an mga ka-K5. Kung kalayo na gani magdaba-daba ti way na balda na mga ka-K5. Maswerte ka na lang kung may mabilin pa mga kasiman. 13 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sa ang kaagahon mga ka-K5, ang Department of Health, CAPIS, nagpagwasang ilasining advisory agod nga malikawan ang balatian nga dinggi mga ka-K5. Nagamat-amat naman taas ang dinggi. Diri sa may istansa, nagtaas na sang ligad nga semana. Oo, nagkarankara na tong Provincial Health Office kaga RHU nila mga ka-K5. Diri naman niya sa CAPIS, nagpagwasang statement ang Department of Health mga ka-K5. Labi na gid subong at mag-akwa na. Amat-amat ng tag-ululan mga ka-K5. Kwan sila preparar mga kautoran gina-remind kita nga mga pumuluyo ang tanan-tanan nga mga publiko mga ka-K5 nga maghimo sang tikang kag pamaagi suno sa kay Mr. Geoffrey Espiritu, spokesperson sa Department of Health mga ka-K5, ang pila ka mga tikang nga dapat himuon sa publiko agod nga makaliway likaw kita sa dinggi mga kabinet. Di paliwat-liwat malaning search and destroy nga ini no sa mga breeding places ukon mga lugar nga ginapamugaran sang mga lamok labi na gid sa mga lugar nga may stagnant water mga ka-K5. Diyan mo na gani mas maayo pagbugtaw mo sa aga samtang nagapangapi ka paninlo ka sa imo palibot siliging palibot mo kag ang mga nagabara nga tubig sa kanal himusa na para nga hindi ka makabalatian sang dinggi. Nagtagtun ka sang lamok, hindi lang ikaw nga nagachismi sa kali, kunti dalasaba si hasta mga kabataan nga gapo mo mga ka-K5. No? So, samtang kita may chimpo, himusa ang inyuog saran mga ka-K5. Himusa ang mga dahon-dahon da sa palibot ninyo, ng mga laya na, para nga wala na sa hapunan ang lamok. No? Amo man ang mga basura nga nakatambak sa likod sang balay ninyo kag sa inyo sini nga ugsaran mga ka-K5. Pwede man ka kaistorya, pwede ka man niya ka maritis, pwede ka man ka kata-kata, saka pwede ka man niya ka panglibak sa imo isig katawo. Samtang nagauyat ka sang silhig kag nagapanilhig ka kag nagakuwang kada. Nagadabo kada nga para makapalagyo ang lamok mga ka-K5. E kabudlay subong mga kauturan kung may ara ikaw balatian nga dinggi, no? Ginpayag ni Mr. Espiritu mga ka-K5 nga kung may mabatsagan ka mga kapariyos ang sintomas ang dinggi, gina inform ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa mga health centers nato. Hindi na magsiling bala nga kaya ko paman, okay paman ko, no? Hindi pwede mga ka-K5. Dugang pa, dapat suporta naton ang ginatawag nila nga fogging activity, no? Kung may outbreak sa isa ka lugar, apangin pahayag diri nga ginatagan sa pagtamor ang mga epektibo gyapon ang pagpaninlo sa aton ugsaran. Hindi man yung gyapon ang sprayhan ka muna, paaso ka muna, may ara fogging himuon sa barangay. Wala man. Ara sa sulod sa balayan yung higko ang inyong mga kapangabit-kabit dira nga mga lalabhan kag mga ginpanghalay mga kipay para nagapanagong lamok. Tapos ang kanal nyo nga stagnant water dira sa likod dito sa inyong balay kag sa kilid sa balay ninyo. Urin dira nagahampang kisang aton mga bata sa aton ugsaran. No. Dira dapat kita magpaninlo mga kakipay. Kay suno diri sa datos sa Department of Health naglabot na sa 494 kakasos ang dinggi ang nabalhag sa probinsya sang Capiz from January 1 to August 1, 2026. Hay mahal nga daan kung may dinggi ka mga ka-K5. Hindi yan dali-dali. Ang masakit nila kung punuan ang hospital daw makaluluoy ka dito ikaw sa hulwi ibutang. An. So mas maayo samtang malikawan ini tanan-tanan himusa ang imo sini ug saran himo sama ng imo pamilya mga ka K5 dapat mangin matinlo ang aton sini nga lugar. Duha nang napatay mga ka K5 sang dinggi sa Kapis. Ha? Sa sini nga tuig ha, sa mga tuig mga kaib, duha na, no? Isa sa Tapas kag isa sa sudad sang Rojas mga ka K5. Dapat mag-aligmat ang aton mga tagpalamati mga ka K5 nga indi kita malugawan, indi kamo matam-an mga pinalangga naton nga mga kasimano. Daluoy eh, hindi na naton mabalik mga ka-K5. Sa simple nga butang nga pagpanghimos sa aton sining ogsaran, mga ka-K5, dapat, muna yung pinaka-importante nga hindi ka magdako ang gasto mo, limitado ang imo sining budget sa imo panimalay, tapos ma-hospitalize ka, delikado. So kung pwede pa lang manlihimos mo, ugsaran mo, matinluan mo, palibot ninyo, aga hapon mga ka-K5, makalikaw kagid sa ginatawag naton dengue mga ka-K5. Why man pining dengue? Bata kag tigulang, pwede magka-dengue mga ka-K5. Tandaan nyo na ha, sa mga tagpalamati naton, hindi naton halandumon bisan may kwarta ka pa ang ma-admit sa hospital mga ka-K5. Online sitwasyon do karon, no? Sa mga hospitals naton because nga punuan mga ka-K5. Oras naton alas 5:19 sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Dili sa aton sining palatuntunan mga kasimanwa ang aton sining a task force kontra red stripe soft scale insects para sa atong mga mangunguma mga K5 sang tubo gintukod na sa Capiz provincial government para magmonitor mga K5 sa nagakainabo sa sining nasambit nga RSSI o kun ining nagapanghalit sa aton mga tubo nga mga insekto mga kauturan. I report with ka K5 Darren Salumiho and so on.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren, go ahead please.
2: Provincial Government ang Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insects Executive Order Number 23 Series of 2026 ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sang Agosto 7 ang Task Force agud matapna kag pungga ng paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo na ibaluan base sa pinakaulihi nga datos 11 sa 16 ka banwa kag ang siyudad sang Rojas ang apektado sang RSSI may kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage ng mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mga vice chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang provincial agriculturist Penro, provincial DRRM officer, Department of Agriculture, mga municipal agriculturist, sugarcane planters, mga association kag iban pang ahensya kag organisasyon nga may kang tanan sa produksyon sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pag-monitor kag pag-validate sang datos parte sa RSSI infestation paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglapta sini paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Nakalabot na ta sa regional. Oras na ito mga K5. Alas 5:21. Diri sa aton sining nga pagpangalaga. Tama na. Kahapon, nag-amat-amat na pagwa ang nagkalain-lain ng mga municipal agriculturist office mga ka-K5. No? Ang aton sining mga MAW, may ara sumong mga schedules ka-K5 munmun nga ginpagwa. No? Per municipality, may ara sang ginatawag naton mga meetings ang aton sining mga mangunguma magapatigayon diri sang educational information drive mga ka-K5 ang SRA o kon ang Sugar Regulatory Administration sa Capiz para nga mabuligan ang naton sini nga mga mangunguma, manugtubo, mga ka-K5 para nga hindi pagid maglala ang halit sang ining RSSI diri sa aton sini nga probinsya. Not only diri sa aton sini nga probinsya, but bilog ini guro nga Pilipinas na or diri sa Western Visayas, mga ka-K5 nga nag-suprer sa karon kay nagaantos mga kauturan sa sining nasambit iya nga bag-o naman nga pagpanghangkat kag pagtilaw sa aton sa nga mga gitawag naton mga mamumugon kalakip man sa mga manugtubo naton mga kakayfay mga sindiro naton dre sa probinsya apiktado mga kakayfay kung tanawon mo sa aton sini nga data mga kakayfay nga sobra 3,000 hektaryas mga kakayfay isang tubo ang apiktado na diri sa aton sa may probinsya sang Capiz mga kakayfay. Kaya kinilawglawg niya, mahal gali sini ang ginatawag naton pesticidyo nga pagagamiton kakayfay munmon. Kaya halin sa dahon, kita mo na o, inang mga puti-puti sa dahon nga nga mga nagapilit sa dahon sang tubo. Magapanaog, inaasta sa puno, sa ugat kakayfay munmon. Makibot ka na lang nga daw sunog na ang itsura sang dahon nga ginagyan sang nasambit nga RSSI mga kakayfay. No? Di way gikaprikatar sining mga mangunguman aton nga subong nga tuig amoning mag-aabot sa ila, amoning sitwasyon nga ila pagapangatubangon mga kakayfay. Ay, amak mo na. So, sa sining sitwasyon, pangutangan mo ang imo ipayad sa tawo, sa nagahilamon, sa nagaarado, tanom sang tubo, mga kakayfay. Tignan mo, pormiro, sana matanom kagita ng tanan. Sometimes, sa isa second nga crop mo, mahilob mo, may ara, pagin nga wise ang bakante. Tapnan ina, para makalagas, mga kakayfay, no? Mga patdan, utangon mo pa. Ang abuno utangon mo man pinansing mga kakayfay. Oh, ay paano na lang karon? Oh, ang ginagamit ang imo manog hilamon, ang imo manog tinlo mga kakayfay. Ay magluwas diti, why kay expectar nga amo may galastuan ka, no? Dako-dako ang gastuon mo sa ining nasambit karon, ay iba nya nagkalalaya gidya. Wala gidya mapuslan ila katubuhan mga kakayfay. Sugay mo ni panawagan nila karon sa gobyerno anong mahimo sang Department of Agriculture sang National Government sang Provincial Government kalakip man sang Regulatory Commission sang SRA o Consumer Regulatory Commission mga ka-K5 para sa sining sitwasyon karon sa aton saning manugtubo mga kaabyanan. Mo ni balantayan bukid apektado naman kita magamahal naman sining asukar para sa aton saning mga tagpalamati kag mga pumuluyo mga kakayfay. Alas 5:25 sa aton sing pagpalayag ang registration no sang national ID diri sa Capiz naglabot na sa 741,500 mga kakayfay sa kabugusan nga nakaparehistro sa national ID step 2 sa Capiz o kon ang ginatawag na naglabot ini mga K5 sa 88.79% target registration suno sa Philippine Statistics Authority Capiz Provincial Statistical Office mga kabyanan. Base sa datos nga ginpagwa sang nagligad nga Hunyo 2026 nagapanguna ang Roja City nga pinakadako nga cumulative registration nga nagablabot sa 178,170 no gasunod diri ang tapas nga may 51,920 kag dumaraw nga mayara sang 44,070 mga ka K5 sa mga narehistro no sang tinalikdan may ara man mga K5 ang pilar may ara sang 43,750 samtang ang Pontevedra 41,730 ang Banwa sang Panay may ara sang 41,490 kag ang Banwa sang Maayon may 39,950 ka mga ginrehistro sa National

City, kag ang Banuas ng Dumalag may ara man nga 25,980, sa Pian may 24,590, kag ang Banuas ng Kwartero may ara sang ginatawag kita mga K5 to 24,070 ka mga nagparehistro, no? Di naglabot naman sa 592,363 ang national ID cards nga na-deliver na pinaagi sa PhilPost mga ka-K5 suno sa datos nga gin pagwa sang PSA copy. Kani problema sining kuan balao national ID ID ni nagakapanas, no? Ah, daw kuan substandard ang gamit sang gobyerno sa PSA sa ila sining ID nga ni. Ah, isulod mo sa bulsa mo, wala na itsura mo mga ka-K5. Ha? Naga kapanas mga ka-K5. Tiga panawagan karon sila, no? Ang PSA nga padayunon, no? Ang pagparehistro kag siguraduhon nga kumpleto ang ila national ID registration mga ka-K5. So mayo man na may ari sini, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Damo na kapamangkot kagabi pa. Sinong kapitan sa Aroa City nga mapanaugan sang kwan sang dismissal order mga ka-K5 bangod sang pag baton o magud sang aligasyon nga sa baylo nga ginapuwent niya ang iya sini nga sekretaryo ka-K5 Munmun may entrance fee danay bayad ka 50,000 para nga sa baylo nga i-appoint ka bilang barangay secretary. Oh, di may ara pinirmahan, no? Oh, mga K5, oh, may ara sa yung kinatawag na ton malang prima facie evidence mga kabiran. Nagapakita nga may ginhimo nga transaksyon mga K5. Ang masakit pagid diri, mga K5, may ara pagid nga kaso mga K5 bago sila ligar nga paglapas ang ginatawag ng Republic Act 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas ang Section 7 sa Republic Act 6713 o kon gitawag naton Code of Conduct and Ethical Standard for being public officials and employees mga ka-K5. Kinakakita may ara mga kwan prima facie evidence mga ka-K5 nga nag-aaligar nga nagbaton si kapitan sang 50,000 pesos kabaylo sang appointment sang ining persona nga nagatag sang 50,000 bilang barangay secretary dras barangay Bulo. Oh, mga ka-K5 sa sudan sang Rojas, no? Magluwas diri nakit-an pa gito sa kwan sa ilang investigation sang commission on audit mga ka-K5 nga nagakwan nagabaton nagatransaksyon mga ka-K5 sang 2024, no? Nga ginaligar diri nga may collection ang barangay sa mga barangay clearance nga gina-issue sang barangay nga wala sang official receipt mga ka-K5. Oh, hindi pwede nga magpanukot nga wala kaw official receipt, no? Kalakip na rin ginaligar mga ka-K5 ng pag-release ang pundo sa ang barangay para sa streetlight projects ng 2024 nga gin-report, gin-kuhan ini, gin-kuha ini sa appropriation sa 2024 nga budget sa barangay. Mga ka-K5 nga antes pa gin-aprobahan sa ano, sa city government, pinagi sa city council, okay, minamong budget gagi na sa city council. Para sa mga banwa na gagi na sa mga banwa, mga K5, para ma-approve ina, no? Ito sige lang, no? Dito nila gin-chat. Ang masubo diri, ang implementasyon, mga K5, ang ila sining ginhimo, no? Sa sining nakitaan, sa ang ginatawag naton kamalamalahan ang implementasyon, kag-procurement, sa ang mga street light, mga materials, lakip man ang mga electrical components ni mga ka-K5, mga wirings, no? Kagpag-construct sang footbridge dala sa may barangay Bulo, mga ka-K5. So, sa review sang COA sa 2024, mga ka-K5,

0: di may prima, may prima facie evidence. So kabay pa nga kwan makuha statement subong adlaw si Kapitan Balsuti, may ba ni si Kapitan Giovanni Balsuti galing ti way ginpaminsar nga may mga moves siya nga may mga technicalities mga kakaib. Di si ang investigation ini mga ka K5 no damo pa man sa mga recourse diri ini balaihan may part pa sa pamulitika o amalain hindi isa nga before ka mag-ubra sa trabaho mabayad ka o pinutangan ngit 50,000 no pero gata kita sang kuana in spite nga may amusi ni karon nga mga order mga ka K5 ang korte no pero may ara pa man nga mga legal battles mga ka K5 no kahit normal ina sa isa ka government officials and employees mga kabyanan makasuhan ka pero ang tawag nga kaso ti mabudlay lutson kung pigado man ang imo sining nga preparasyon mga ka K5 ti corruption na yamo kwarta sa gobyerno ang gintandog naton mga ka K5 ay hindi pa pwede nga panukot ka di makadto din imo sunuktan nga way ka mangin ginpagwa nga kwan nga resibo. Oh, nagabaton ka kwarta tapos wala man gasulod sa kaban sa gobyerno, bawal. No? Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5. Oras naton 34 minutos nakaligad sa tak na ng alas 5 mga ka K5. Baluon pa gid naton ang mga updates ni interview, no? Para fair kag balance ang aton sini nga investigation diri sa K5 News FM, no? E kita yan naghahatag kita sang chance sa mga tawo nga natungdan para nga mangin balance sa aton presentation diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa palatuntunan balitang K5 sa umaga diri sa K5 News FM of Philippines mga ka K5. Dali lang gid before kita magbalik sa aton sini pinagapangagin pang headlines pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Kalakip man ang aton sini nga pagpatigayon sa aton sini nga tandem broadcast sa aton sini nga mga sister station subong nga kaagahon mga kabyanan. Kay Emeline Andres De Pina, good morning. Kag kay Gerson Larissa, inday Arlene Oniada Basa, kag Giselle Marco. Salamat gid sa inyong pagpamati dira sa pangpangbulo sa San Isidro Cagay. Good morning man sa kay Lily Linada mga kaki. Magabalik ako pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: TJX 500.
5: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo kapila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nag-o ginibatsa
1: TJX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang dulan. Ano
1: tayo ng ako niya allergy? Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo inyong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, two times times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500! I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
4: Pilar Capiz. Litang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik man wa diri sa aton sini nga pagpadayon sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga 38 minutos na nakaligat sa tak nang alas 5. Basig sang panahon mga K5 Mirasol Quezon kadingal good morning. Graban good morning man sa aton sini nga mga listeners mga ka K5 inday Lisa Barrientos sa barangay Tambak Kulasi. Oy, salamat din sa mga taga Kulasi nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Moises Maligumba Jr. Ay, brownout daw ay. At sa nga Kapelco area or district director mga K5 sa Dumaraw kag quarter. Kagabi nag-brownout ng isa-isa ka oras mga ka-K5 sa mga kabanuhanan no? Sa aton sa nga probinsya. Kapis man sang gawagin kulang ng kita supply subong sang kuryente mga ka-K5. Nag-load shedding ang aton sa nga electric cooperative. Ara na sila. Check natin ang mga sister station. Welcome and good morning K5. Buwas ang Visayas.
7: Anayang-ayang adlaw na itong Drea sa siyudad sa nga Iloilo. Nakapangapi kita sa klinika DTX sa Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Gulat kayo, no? Ako naman. O, basi-paskibot ka mo, Enrico na naman. Balisip.
13: Antike. Thank you so much sa malaki ko naman niya imaw sa K5 Kamustahan ang one and only SB member sa may Banuakang Pototan. Sige, sa ilutabla sa mga daddy tao sa Bacolod. O, alang-alang pa? O, sige. Good morning, mga daddies.
7: Nakamute, nakamute.
13: Sa probinsya kang Capiz, jata na, Gidnoy. Sige, sir, Jobert, good morning.
0: Good morning, K5 Western Visayas, Ernesto Selmermark, kag sa aton sinihalang doon nga ABP, nga aga pa, nakakwana, nakakapina. Makanay-kanay ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas aga pa naka mighty sina. Back to you Antike.
13: Salamat gid SM Jubert. Dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babes and Sir Robert. Good morning.
14: Kampiyon signal Maria Papang Wemelmar diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kaga naka-DTX naman kami, ah. Naka-DTX Coffee Mix na kami, away problema.
15: May aga lang da sa taga-Chica family, sa Hamtik, kag Alcazar family.
14: Back to you, Sir Melmar!
13: So much, Bacolod, sa probinsya kang Aklan, sa Banua Itkalibo. Sir Michael, good morning!
16: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, manayana, yang tiyempo di sa amon, signal, kampiyon, naka DTX Coffee Mix na kita ka naka D3Bio. Sir Menomar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
13: So far, kampiyon ang mga signal ta, kadyang aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aquana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
16: Arestado ang duha ka persona matapos sa madakpan sang illegal nga droga sa isla sang Boracay 280,000 nga balor sang illegal drugs ang ginasugid nga may street value no nga nagalabot sang 280,000 sa duha ka persona nga ginakilalang isa ka musician o musikero alias Mark 33 anyos kag si Richard no 38 anyos nga habal-habal driver mga ka-K5 sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sa siya isang illegal nga droga sa pusher buyer mga ka-K5 kun sa diin gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sa siya nga nagabugat ini sang 35 grams tanan kag na-recover man ang 1,500 buy-bust money mga ka-KFM. Nagabalor sa 280,000 ang ginusugid nga balor sang droga na-recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD mga KK5 matapos nga nag-post ang isa kananay nga nagkaamibang iya bata, no? Bangod guno sa grabe nga latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days, nagka-severe diarrhea kang nagsuka ang bata. So kahapon na interview sang K5 News FM ang taga-MKWD kag nagpasalig sila nga maghimo sila sang investigation. Ginklaro ni Mr. Benavides, ang Division Manager 5 sang MKWD, nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot. Pero maghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kung ano ginman ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente. No? Sunod sa pagpayag sang MKWD mga kakaiba. Amo na ang mga balita, di kampiyon yung mga balita sa Banua sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo Antike.
13: Thank you so much Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir ABP. Anong latest?
7: Mayroong aga sa ribat sa ato sa inyong mga K5 listeners sa K5 kamustahan ang mga balita dere sa may syudad sa nga Iloilo. Liwaton na to ning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sang klase sa may Banwa sang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sini nga alkalde ni mayor sang ilang alkalde no dira sa may Banwa sang Leon ni mayor Malina Cabana Hulipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulan nga tiempo nga dala sang southwest monsoon mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati no dito sa may Quinto distrito sa may PIP district may na-record no suno sa provincial health office nga mga napatay tungod sa sini nga leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis no kag di may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito mga ka-K5 no. Gapanumdom ang provincial health office nga mangin alerto kag mangin aware sa dalang bacteria sa sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig no. Kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masubra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang Barangay Yulo Drive Arebalo ang dakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw ging kilala ini kay alias Ernie 48 anyos kag nakuha siya ang kapin 55 grams sang dapatian na shabu nga may market value nga 374,000 pesos mga ka K5 kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspensado magkapagatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armas. Amo na mga balita namo diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo Antike.
0: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Dito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita to sir.
17: Good morning once again mga nagapangon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa syudad sang Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman mga kapitan. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50,000 pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o secretary mga ka-K5. Before ginapwent ang barangay secretary nagbayad anay 50,000 pesos. Magluwas diri sang reklamo sa kabaylo sang appointment ni Secretary Pascual Himido sang barangay Bulo, Roa City. Naligar pagindiri mga K5, nakita andiri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commission on Audit, mga kauturan, nga ang barangay nagapanukot sang clearance
0: clearance or barangay clearance nga wala sang resibo. May harap pagiging nga ligason mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sa street light kag pila ka mga project sang barangay mga K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works put bridge kag open canal projects sang 2024. Digin man do diri mga K5 oh, magkatubang ini aton sa niba kapitan si Kapitan Balsuti sang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang ginatawag naton Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga K5. Na kuan pa sang statement sang aton sa nga mga kabayan sa K5 News FM at nasambit nga kapitan agud man maeksplikar ang sitwasyon matapos ang ginpagwa kahapon ang nasambit nga order mga K5. Samtang dugang mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz mga K5 ining natabo nga pagluthang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Tapas particularly dira sa may barangay Apiro mga K5 alas 5 sang kagahapon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babayi no ining sospitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaedad 27 anyos matapos nga mayara sang ginkutaw sang iya pakaisa. Alin ini sa may namatyan mga K5 ang nasambit nga army. Dinuthang nga mga K5 ang nasambit nga biktima. Mayon ang galiway masakam, tamaan gin. Indala sa may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital samtang ang army tigin dakop sang aton magkatapos ang kapulisan sa Tapas Municipal Police Station. Padayon pag investigasyon karon may report kahapon nga nabaton ang K5 News FM nga may ara resettlement sa ila nga pamilya mga ka-K5. Amo ni mga panguna nga balita diri sa Capiz kag sulod sang Roas. Back to you, Antike.
13: Thank you so much, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syurad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Dari Babes and Sir Robert, anong latest?
14: Mga balita na Monderia, mga pinakalites mga kaki-5 diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Damlag ba itong ginbalita nga may nag-isi-isi di stunga dalan to yung salakyan no? Ining sa ka-pick-up mga kaki-5. Mayon na tanay kung pag-isi-isi niya, kung nag-isi-isi lang, galing kayo pag-isi-isi niya, may, na, may ginpang dalasaya nga mga salakyan. Amon ni mga kaki-5 baga nakuhaan pa sa CCTV. Footage mga kaki-5 gin-investigaran mga kaki-5 gin-backtrack ang mga CCTV na konfirma sang Land Transportation Office kay gin-pacheck ini sa Land Transportation Office taga syudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up mga kaki-5 nga nag-viral gid sa social media matapos ang makuhaan in isang video. Suno sa pahayag sang LTO NIR, ang tag-iya sang salakyan ang na-trace na mga kaki-5 kag ila napadalaan na sang show cause order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act and number 4136 ukon ang Land Transportation and Traffic Code.
15: Sa dugang nga balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amo ni ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza the second sang LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sang kooperatiba sang modernized jeep kay wala makabayad sa bangko kabangdanan nga naghatag sila sang 20 mil na financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adyason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod mga kagibay.
14: Amo ang mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
13: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique, natala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
7: Sa dugang pagid nga mga balita ginpasiguro man kag amon gobernador nga padayon ang provincial electric power subsidy kon PEPSA program tub 2029 ang diyang PEPSA automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kay Mantikenyos ang 500 pesos.
13: Matawhay amon sitwasyon dia. Salamat gid ha sa room naman kolabos ron ta sa Tempo. Thank you so much gid.
0: Thank you so much sa ato mga sister station sa pag-upod sa atong sining nga pagpangalan subong nga kaangahon. Sa pagkatag sang update ka mga balita mga KK5 sa bilog nga Region 6 kag Negros Island Region mga KK5. Dugang pa nga mga balita sa ilo kitaya sa mga balita nasyonal mga KK5. Good morning kay Inday Emily Depenia, Emily na Depenia, Madam Elvira May Dacles, thank you so much. Madam Mildred Mina Delphine, nagkatanaw subong sa may barangay Kulahaw, Roa City, thank you so much. Diraman sa may Pasiyo de Roas, good morning sa mga listeners naton. Salamat gid sa inyo sa ninga pagsuporta, dari sa aton sa ninga palatuntunan mga ka-K5. Aryo, ang pagpahayag kapon sa Commission on Audit mga K5 sa ginapatigayon ng impeachment trial sa kay BP Sara mga kabinan. Ang Commission on Audit, sunod sa auditor sa impeachment court, mag-even may arasang irregular ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million nga confidential funds sa sulod lamang sa 11 kaadlaw. Grabe, no? 125 milyones pesos gastoon mo sa 11 days. Ha? Mga kakipay, bangod na sa mga kulang ang mga dokumento kag mga suporta sa mga ginpanggasto mga kakipay. Sa padayon nga impeachment trial sa nasambit nga Vice President, ginsiling ni Silin May Del Campo ang COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office nga ang paggamit sa OBP kag sa Department of Education sa kabugusan nga 612.5 million confidential funds mga kakipay. Apang inpahayag nga wala nakahatag sang bastante nga dokumento agoy pamatud-an nga mangin madinalag-on ang security operation sa mga ahensya. Amo na tunging gasto ha, 612.5 million confidential funds, wala man sang may mapakita nga may nabuligan ukon na protehiran iti intelligence fund ini mga ka-K5 nga nakahatag sa maayong operasyon sang duha ka ahensya, Office of the Vice President and the Department of Education mga ka-K5. Isunod pa kay Del Campo, anuman nga bahin sang 125 million confidential funds ang OBP nga wala magastos tub-tub sang December 31, 2022 ang ginbalik sa National Treasury. Part mga ka-K5 sang 112 or 125 million pesos, I mean. Di amuning scenario karon samtang nagalawig kag nagadugay mga ka-K5 ang nasambit nga sitwasyon mga kag-auturan. Aryo, ginakuan subong gambali man tani mo lang diretso tag lima katuig amo na tag pinaka terms ang aton mga barangay officials mga ka-K5. Suno sa Malacañang ginatun-an pa karon ang lima katuig nga termino sang barangay kag SK officials nga kinahanglan pa ripasuhon sang Malacañang mga ka-K5. Ipahayag sang Malacañang sa ukon sang Malacañang nga kinahanglan may ara sang tulid nga pagtuon PBBM sa nasambit nga hag na agod palawigon ang termino sa mga barangay kag sangon niyang kabataan sa lima katuig antes siya makahatag sang posisyon angot sa nasambit nga sitwasyon mga K5 sa ginaplano karon. Digin patag din ni Press Officer Claire Castro, hindi pagilayon maghatag sang pagpahanugot ukon makapamatok ang Presidente bangod kinahanglan nga makitaan kag matun-an kag ano ang mga rason sa nasambit nga mga hagna mga ka-K5. Di balantayan ini kun ini balang propose bill nga gin pasa ni Senator Chisis Gudero ang proposed bill number 2387 nga nagatuyo amindahan ang Republic Act 12232 ukon ang hagna nga natalana nga maghatag sang duga nga termino sa mga barangay officers kag miyembro sang sangunyang kabataan mga ka-K5. Dali na lang eleksyon November 2 na mga ka-K5 sa aton sini nga mga tagpalamatiga pukwat-pukwat na ang alatrasan sa mga politiko karon mga barangay kagawad kag mga barangay official ang kapitan kakipman mga iski nga naway ubra nga ka K5 nagabaton lang sang sweldo kung ma-extend pagidbala sila o kung madayon din ang eleksyon sa maabot nga Nobyembre 2 mga ka-K5 ang kumilikya ready anytime pwede mag-eleksyon mga ka-K5 depende pa kay may mga request karon sa si sa kongreso nga i-extend ang eleksyon sa sunod pa nga 2028 mga ka-K5. Ibalo na to ni Nadri no sa aton sini nga pagpangalaga ng mga update sang nasambit iya nga mga balita mga kabe. Pwede na ta panahon manami pa mag-upod sa inyo galing tiway na ta lang alang na ta may oras man pero hindi naton oras mga ka-K5. Standby na sa aton sini nga newscast ang K5 News FM Philippines mga ka-K5. Upod na ginaman sa aton mga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Sa aton sini nga mga news contributors mga ka-K5 nga nagdulong sa mga balita kag impormasyon kalakip ang patrol mga ka-K5 sa pagdala sa mga balita sa field mga kauto. Upod na gilaman sa aton mga technical partner ka K5 Jubic Cooper sa Sudan San Rojas kag K5 Moon Villa diri sa Radyo Tagmuan sa Banwasang Pilar. Ang inyo kubos nga byan kagalagad sa kangin nagapasalamat gid sa inyo sini nga pagsuporta sa balitang K5 sa umaga. Sa pagpanguna sa amon pinalangga nga Chief Executive Officer Doc Ramil Itang Oy, sa amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez kag sa mga municipal officials sang Banwasang Pilar. Sa Kinandan Banwa inyo kubos nga byan kagalagad sa kanginan ini si ka K5 Jubert Lago para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
18: Ang kampyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89 K5 News FM. News FM. E3 Pio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
21: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
21: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
23: My family history ba na kamuusang diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Ara mismo!
24: DTX 500!
23: DTX 500!
25: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
25: Sa isa ka adlaw,
26: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
25: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
26: Okay, namit na gitsa akong nga mat.
23: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Coffee Mix.
2: Mabasa
1: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa
1: Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng
1: DTX
5: 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
6: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
6: Nagapanamik sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
6: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Zero,
6: bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
9: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
11: Ano tumasul sa barangay?
12: Ano ginabatsag mo sa akin?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
32: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga.
13: Live, nagkikan sa hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. K5.
14: Ka K5 sa ito na ang mga headlines. Ka K5, una kita sa dalagan sa aton nga panyampo.
13: K5 Bantay Panahon Headline.
14: Habagat magatugas ang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod suno sa pag-asa.
13: Headline.
14: Sa top story of the day, Korte Suprema ginbasura ang petisyon agon nga ipagwa ang Senate draft report sa flood control probe. Samtang saylo kita sa mga balita sa probinsya sang Capiz. Task Force kontra Red Stripe Soft Scale o kon soft scale insect gintukod sa Capiz Provincial Government. 30 ka mga barangay sa Capiz hindi pa hilway sa droga. Department of Health Capiz may panugyan sa publiko agod nga malikawan ang balatian nga dengue. Multi-sectoral efforts dako nga bulig sa pagpanubo sang kaso sang dengue sa probinsya suno sa Department of Health Capiz. Angel Camayra igalubong na sa Lunes. National ID registration sa Capiz naglabot sa masobra 700,000. Inflation rate sa Capiz nagtaas ang Hulyo subong nga tuig suno sa PSA. Asawa sang subject person sa Baybast nagareklamo matapos ang naangkon nga mga gaob kag samad sang iyang abana. Resulta sang swab test sa helmet ginahulat pa. Mister nga nagpalupok sang pusil kag nakuhaan pa sang droga sa Ibisan, pasa kaana sang panumbungon. Biktima kag suspect sa natabo nga pagpanglutang, magpakaisa. Magtimbang abahin, magahusay. Lalaki nga ginbuno sa maayon, ginsaylo sa RMPH. Magtimbang abahin, nagkasugot nga maghusay. Ka K5, direkta kita sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. SP nagahingyo sa Dole nga matugruan sang bulig ang 462 ka mga ginpang terminate nga trabahador kag Semirara Mina o konsang Semirara Mining. Kolorom nga van sa Aklan nagpalaga sa LTO 6. Salakyan gin impound. Portions ang duta sang flood mitigation structure sa Tigbawan, Iloilo, nag-usmod. Pader sa isa kabalay, narusdak. Sospechado sa hit and run sa Bacolod, ginapatihan nagpadulong sa Victorias para nga magpalagyo. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas. Paggamit sang Office of the Vice President sang Confidential Funds, irregular bangod kulang sa dokumento suno sa COA. 2026-2027 National Budget, wala sang pork barrel suno kay Swansing. Lima katuig nga termino sang barangay, SK officials, kinahanglan pangatunaan suno sa palasyo. Arraignment ni Representative Juju Ang sa kaso nga graft ginpaiway. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa mga balita nga nagkakainabo sa luwas sang pungsod. Balita International. Ebola outbreak sa DR Congo, naglabot na sa basobra 2,000 ang napatay. Bangkay sang Everest climber nga si Green Boots, pagakuhaon na matapos ang masobra 3 kadekada. Samtang headlines kita ka K5 sa balita sa patag sang negosyo. Balitang negosyo. World class ubi, target sa Department of Agriculture agud nga mapabilin ang global demand. Samtang headlines kita ka K5 sa balita sa patag sang ginampang. Balita sports. Padel Pilipinas, naga-prepare na para sa Asian Games. Kag sa balita sa showbiz. Balita Entertainment. Raisa Sinon, nagbalik na sa iya home network para sa bagong nga teleserye nga Hari ng Tondo. Kag bantayan ang mga panawagan kag pahibalo. Pahibalo, ara mismo.
15: Ora mismo, mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Ora mismo.
14: Oras 17 minutos ang nakaligad sa laasa isang aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Welcome na sa pagpalayag sang DRX 500 Morning Newscast. DRX 500 Morning Newscast. Subong adlaw mga ka-K5 sang Miyerkules, pitcha 12 na. o kung subong adlaw sang Webes mga ka-K5, pitcha 13 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ka-K5, sarang ninyo kami nga mabatian sa 100.9 MHz sa lilisuan sang inyo si tag sa ka mga radyo. Subong man malantaw sa at amon sa inyong mga official Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Subong man pinaagi sa amon nga sister station ang K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas sang Pilar. Ka K5 sa kaundan kaupod ang inyong tagbalita ka K5 Rodney Daban Dalanon. Kag-direkta na kita mga ka-K5 sa aton siniman ginpanglinyada nga mga balita. Una kita sa lakat sang aton nga panyampo. K5 Bantay Panahon. Padayon nga nag-aapekto ang southeast monsoon o kunahabagat sa Luzon, suno sa pag-asa subong nga adlaw. Ginalauman ang palakalaka nga pag-ulan sa Zambales kag Bataan, samtang magalumo naman nga kalangitan nga may palaptalapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique kag Capiz. Sa nabili naman nga bayan sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Mangin magalumon na ang kalangitan nga mayara sang isolated rain showers o thunderstorms bangod sa habagat kag localized thunderstorms. Nagpaandam naman ang pag-asa sa posible nga pagbaha kag paglandslide sa tion nga mabaskog ang pag-ulan. Samtang ang tropical storm Nangka ang yara pasagyapon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag nagahulag ini northeastward. Ka-K5 ang adlaw nagputlak subong aga sang alas 5:42. Samtang magatunod naman ini karon lasa is viente sa gabi. Ka-K5 inyo nabatian ang dalagan sang aton nga panyampo. Karon silo kita sa Top Story of the Day. K5 Top Story. K5 Top Story. Ginbasura sang Supreme Court and Bank ang petisyon nga nagatuyo nga manduan ang Senate Blue Ribbon Committee nga ipagwa ang ilang draft report sa investigasyon sa ginaaligar anomalya sa flood control projects. Ginsiling sang Korte Suprema nga wala sang constitutional o kon legal nga obligasyon ang committee nga ipagwa ang unfinished draft report. Sunod diri makabiglamang nakabayan sang opisyal nga record sang Senado ang draft kon na isa pinal ginaprobahan sang committee kag na isumiter sa plenaryo. Ginpayag man sang Korte Suprema nga hindi mahimo gamiton ang petisyon for mandamus. Agod nga piliton nga ipagwa ang unfinished draft report bangod wala sang layi nga nagakinahanglan siniya. Una na nga ginsiling ni Senator Panfilo Lacson nga ginarekomendar sa draft report ang pagpasaka sang criminal kag administrative charges batok kanday Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, anay Senador Bong Revilla, anay ako Bicol Party List Representative Zaldico, kag anay Kaluukan Representative Mitch Cahayon Oy. Ka-K5, inyo napatian ang top story of the day. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakinabo sa probinsya sang Capiz. Balita,

sa Executive Order No. 23, Series of 2026, gagin pirma ni Governor Ferdinand H. Castro sang Agosto 7, 2026, gintukod ang Task Force Contra Red Stripe Soft-Scale Insects. Agad nga matap na kagpungga ng paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo. Base sa pinakaulihing nga datos, 11 sa 16 ka mga kabanuhanan kag isa ka syudad sa Capiz ang apektado sang RSSI nga may kabugusan nga 3,100 ka hektarya sang partially kag totally damaged nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mangin vice chairperson. Kabayan man sang mga miyembro ang provincial agriculturist Penro, Provincial DRRM Officer, Department of Agriculture, mga Municipal Agriculturist, Sugarcane Planters Associations, kag iban pang ahensya kag organisasyon na may kaangtanan sa produksyon sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force, ang pag-monitor kag pag-validate sang datos parte sa RSSI infestation, paghimo sa mga tikang para nga mapunggan ang paglaptas niya. Paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pag-recommendar sang kaangay nga insecticide, biological control, kag sugarcane cultural practices sa mga apektadong nga katamnan. Sa piyak na bahin, 30 pa ka mga barangay sa probinsya sang Capiz ang wala pa madeklarar nga drug lord. Sa ginpatigayon nga Provincial Anti-Drug Abuse Council kon PADAC meeting sa Capiz Provincial Capital Agosto 12, liwat nga ginpresentar ang datos nga 30 pa ka mga barangay ang hindi pa drug lord gikan sa 473 tanan ka mga barangay sa probinsya sang Capiz. Naibaluan nga 443 na ka mga barangay sa karon ang dalakip naman sa listahan sa mga drug cleared. Gika naman sa 30 ka mga barangay nga hindi pa hilway sa droga, 27 ang nagikan sa siyudad sang Rojas. Sa dugang pangabalita lokal, may panugyan ng Department of Health Capiz sa publiko nga agud likawan ang balatian nga dengue ilabi na subong nga tig-ululan na. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpahayag ni Mr. Jeffrey Espirito, spokesperson sang Department of Health Capiz, ang pila ka tika nga dapat himuon sang publiko agud nga malikawan ang balatian nga dengue. Lakip sa iyang panugyan ang search and destroy sa mga breeding places o kon mga lugar nga ginapamugaran sang mga lamok, hilabi na ang mga lugar nga may nagatipon nga tubig. Ginahayloman ang publiko nga magsuksok sa mga bayo o kon panapton nga may malaba nga manggas, agud nga malikawan ang paghap o kon ang paghapon sang among mga lamok. Samtang kon may mabatsyagan nga mga sintomas ang dengue, ginaganyat ni Espirito ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center. Dugang pasang natungdan nga suportahan ang fogging kon may outbreak sa isa ka lugar, apang iya nga ginhatagan pagtamod nga mas epektibo gihapon ang padayon nga pagpaninlo sang palibot agud nga matap na ang mga lamok nga nagadala sang dengue. Naibaluan nga base sa datos ng Department of Health, nagdangat na sa 494 kakaso sang dengue ang nabalag sa probinsya sang Capiz halin Enero 1 tubtob Agosto 1 sining nga tuig. Duha naman ang napatay bangod sa dengue sa Capiz sining nga tuig. Isa ang nagikan sa Tapaz, kag isa naman sa Rojas City. DTX 500 Morning Newscast. Sa piyak na bahin, padayon ang kampanya sang Department of Health Capiz sa pagtapna sang balatian nga dengue sa probinsya pinaagi sa nagkalain-lain nga tikang kag koordinasyon sa nagkalain-lain man nga sektor. Sa interview sang K5 News FM Rojas, kay ginpahayag ni Mr. Jeffrey Espirito, spokesperson sa Department of Health Capiz, nga padayon ang ilang pagpatuman sa mga programa batok sa dengue pagi sa multi-sectoral efforts. Sudo kay Espirito, importante ang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga sektor. Agad epektibo nga maimplementar ang mga estratehiya kag mapanubo pa ang kaso sang dengue sa probinsya.
Kaupon sa nagapanguna sa pagpatuman sa mga estratehiya ang mga local government unit upod ang nagkalain-lain ng ahensya sa gobyerno kag mga eskwelahan. Sa nupa sa Department of Health Capiz, nangin epektibo ang ining mga tikang bangod nagnubo ang kaso sang dengue kon ipaanggid sa kapareho nga period sang nagligad nga tuig. Base sa data sang Department of Health, 494 ka kaso sang dengue ang na-record sa probinsya sa Capiz halin Enero 1 tubtob Agosto 1 sining nga tuig. Mas manubo ini sang 48.33% kon ipaanggid sa 957 kakaso nga na-record sa kapareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Samtang duha na ang napatay bangod sa dengue sa Capiz sining nga tuig. Isa ang nagikan sa Tapaza, kag isa naman sa Rojas City.

Yo Iwahig, Barangay Banikas, ining syudad. Matandaan nga natabo ang insidente samtang nagapungko agud nga magpahuway kuntani apang ginapayag aksidente nga nasaplidaan ang live wire nga nakabutang sa kudalsang rest house nga human sa barbed wire kabangdanan sang iya nga pagkakuryente. Sa karon, desisyon na lamang sang pamilya ang ginahulat sang kapulisan agud matigayon nga mapasaka ang panumbungon nga murder batok sa caretaker kag tag iya mismo sang rest house. Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot na sa 741,500 ang kabugusan nga nakaparehistro sa National ID Step 2 sa Capiz o kon 88.79% sang target registration suno sa Philippine Statistics Authority, Capiz Provincial Statistical Office. Base sa datos nga tubtob Hunyo 2026, nagapanguna ang Ruas City sa pinakadako nga cumulative registration nga may 178,170. Sunod ang Tapaz nga may 51,920. Kag Dumaraw nga may 44,070. May 43,750 naman sa Pilar, 41,730 sa Pontevedra, 41,490 sa Panay, kag 39,950 sa Maayon. Samtang, may 36,960 sa Panitan, 35,450 sa Mambusaw, 35,110 sa President Rojas, kag 33,600 sa Hamindan. Ang iban pang datos na gapakita sang 29,090 sa Dao, 28,690 sa Ibisan, 26,880 sa Sigma, 25,980 sa Dumalag, 24,590 sa Sapian, kag 24,070 sa Kwartero. Samtang naglabot naman sa 592,363 ang national ID cards nga na-deliver pinaagi sa PhilPost sunod sa datos nga gin-representar o kon nga gin-presentar sang PSA Capiz. Padayon ang panawagan sang ahensya sa mga Capiz noon nga magparehistro kag siguraduhon nga kompleto ang ilang national ID registration. Sa dugang pa nga balita lokal, nagsaka ang inflation rate sa Capiz bago sa pagsarurot sang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa bulan sang Hulyo sininga tuig. Naibaluan nga sa nasambit nga bulan, naglabot sa 4.1% ang kabugusan nga gintaas kon ipaanggid sa tung Hunyo 2026 nga yara lamang sa 3.9%. Sa pinakauli nga datos sang Philippine Statistics Authority Capiz, nagagwa nga nagpila o kon nagagwa nga pila sa mga rason sang pagtaas amo ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga naglabot sa 3.5% ang gintaas kon ipaanggid sa Hunyo 2026 gayara lamang sa 1.6%. Kalakip diri ang pagsaka sang pagsuluktan sang kuryente nga nagdangat sa 7.8% sa tung Hulyo. Mas mataas kon ipaanggid sa Hunyo 2026 gayara lamang sa -5.5%. Clothing and footwear nga nagtaas sang 1.5%, nagikan sa 1.1% sa tung Hunyo. Particular ang mga bayo nga pangbabayi, mga kabataan sa diin nga naglabot sa 2.6%, ang gintaas nagikan sa 1.5%. Furnishings, household equipment and maintenance nga nagsaka sang 2%, gikan sa 1.9% sang Hunyo. Sa din nga nagtaas sa 4.1% ang mga kagamitan nga di kuryente kon ipaanggid sa 0.9%. Naibaluan nga ang nasambit nga datos pinaagi sa ginpatigayon nga Consumer Price Index kag Inflation Statistics sang PSA. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpanawagan sang bulig ang asawa sang subject person sa ginkasang drug bypass operation sang Kapulisan kaaganon sang Agosto 8 sa Barangay Tansasor, Panay, Capiz.
Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay Alias Jan, residente sa barangay Kalitan sa Dasambit, Kabayan.

0: Anwa sa diin nga na-recover sa pag-ginakop City ang tatlo tanan kasa siya isang ginapatigan Shabu nga nagabog at 10 gramos kag by standard drug price nga 68,000 pesos. Sa Facebook post ni Michael Barrera, iyagin ka tingala matapos nga takita ng iyang abana nga mayara na sang gaob sa mata, may mga pila sa liog kag iban pa nga parte sang iyang alawas. Sunod din rin na gareklamo man ang iyang abana sa mga nabatsyagan nga pagpalanakit sang iyang alawas, ilabi na sa tion sang iyang apagginawa. Gina-question man sining ang pamaagi sang pagpandakop sang kapulisan sa DN ginapayag kagin gamitan sang puwersa. Sa karon, ginatinguan sang K5 News FM Rojas nga kuhaon ang pahayag sang pamunaan sang Municipal Police Station. Sa dugang pangabalita lokal, ginahulat pa sa mga kapulisan ang resulta sang swab test sa helmet nga na-recover sa ginluntaran sang paglutang patay kay Chester Alagon sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Roa City sang Hulyo 28. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa Roas Component City Police Station, ginpahayag nga tub-tub sa subong, wala pa sang mga ginhatag nga impormasyon sa ila ang laboratory may kaangtanan sa helmet. Matandaan nga ang among helmet ang ginapatihan ginapanag-iyahan sa isa sa mga suspect sa pagluthang patay sa biktima. Samtang padayon man sa gihapon sa pagtipon sa mga dugang nga mga impormasyon kag ebidensya ang mga kapulisan agad nga makabulig sa investigasyon nga ila ginapatigayon. Sa piyak na bahin, natalana naman sa Agosto 15 ang lubong ni Chester sa Cagay Cemetery pagkatapos ang misa sa St. Vincent Ferrer Parish sa Cagay alauna sang hapon. Padayon ang pagsinggitan sang hustisya sang pamilya sang among nga biktima. Sa dugang pangabalita lokal pa sa kaanas ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang lalaking nga nagpinalupok sang armas lutang sa Barangay Maluklok Norte, Evisan, Capiz pasado la 7:25 sang gabi, Agosto 10. Matandaan nga ginkilala ang suspect kay alias George kag residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Ryle Villariz, officer in charge sang Evisan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga base sa ilagin patigayon nga investigasyon, nagwa nga madamo na sang reklamo batok sa suspect nga nagpinalupok ini sang armas lutang sa ilang lugar. Naibaluan man nga ginaangot si George nga nagagamit sang illegal nga droga. Naibaluan nga natigayon nga madakpan ang among persona matapos nga ginreklamo nga nagpinalupok kag may bitbit nga pusil. Ginahingyo ni Police Major Villariz sa iya nga nasa kupan nga pananglitan may mga nahibaluan nga may nagahupot sang illegal nga armas lutang. Mas maayo nga makigangot gilayon sa ilang istasyon kag ginpasiguro man sini nga handa sa tanan nga oras ang kapulisan agod nga magresponde anuman nga insidente. Sa dugang pangabalita lokal, gin-confirm sang hepe sa Tepas Municipal Police Station nga magpakaisa ang biktima kag suspect sa natabo nga paglutang Agosto 10 sa Sitio Kinalian, Barangay Apiro, Tapas, Capiz. Sa interview sang K5 News FM kay Police Major Greg Anthony Salvang, hepe sang Tepas PNP, iyagin pahayag sandig sa ilang investigasyon samtang yara sa bilasyonan, nag-abot ang suspect nga ginkilala kay alias John, 38 anyos, miyembro sang Philippine Army, kag-residente sang barangay Rojas, nga yara sa idalom sa makahulubog nga ilimnon. Sunod ni Rigin kutaw-kutaw sini ang iya nga pakaisa kag-biktima nga si alias Jera, 27 anyos, tob-tob nga naimpito ini kag may nagluntad nga komosyon nga nagresulta sa pagpanglutang. Nagangkon sang pila sa abaga ang biktima nga sa karon padayon nga nagapaayo sa isa ka ospital sa Roas City kag yara na sa estable nga kondisyon. Wala pa nahibaluan kung ano nga armas lutang ang gingamit sa pagpanglutang. Samtang natalana naman nga ihilway sa karsel ang suspect sa tiyon nga magtakop na ang reglementary period siniya. Panugyan ni Police Major Salvang, ilabi na sa mga may ginahuptan nga armas lutang, mas maayo nga isungka na lamang ini sa otoridad agad hindi na masulit ang kaangay nga insidente. Sa katapusan nga balita lokal, naatigayon nga ginsaylo sa Ross Memorial Provincial Hospital ang lalaki nga ginbuno sang iyang nga kaupod sa obra pasado las 9:30 sang gabi, Agosto 10 sa Barangay Tuburan, maayon Kapisa. Inay matapos nga dagang konsang pilas sa tuong nga bayan sang iyang nga tiyan nga si ang biktima nga si alias Jewel, 36 anyos, kagresidente sang Amiligan, Pontevedra. Matapos nga ginbuno sang suspect nga si alias Renato, 57 anyos, driver kag residente sa barangay Yabton Ilaya Ibisan samtang loan site temporaryo nga nag-install sa barangay Tuburan. Sa pagpakigangot sang K-5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sang maayon municipal police station, iyagin payag nga naginala kag nagkasugot naman ang magtimbang nga bahin nga sabto na lamang sang suspect ang mga galastuon sa ospital sang biktima. Matadaan nga sang natabo ang incident yara ang magtimbang nga bahin. Sa sulod sang warehouse, sa din nga nagluntad ang pagbinaisay nga nagresulta sa pagpangbuno. Sa karon, nagapabilin pa nga yara sa kustodiya sang maayon municipal police station ang suspect kag natalana naman nga ihilway sa karsel sa tiyon nga magtakop ang reglementary period siniya. Ka K5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Karon silo kita sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Haspi nagahingyo sa Doling nga matugruan sang bulig ang 462 ka mga ginpang terminate nga trabahador sang Semirara Mining. May detalye sang balita sa si K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique. K5 News FM
1: Live Report. Bangod sa pagkabalaka sa 462 ka mga trabahador nga napahalin sa obra sa Semirara Mining and Power Corporation, nagpangita kang pamaagi ang opisina ni Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, agad mabuligan ang mga apektado. Sa pagpakigangat kay SP La Vega, ang naging pahayag nga matapos ang nasambit nga insidente, gilayon diyang nagpasar kang resolusyon nga nagka-request sa Department of Labor and Employment akondole nga buligan ang mga apektado nga trabahador pinaagi sa programa nga tupad o kung tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged workers kag Dole Integrated Livelihood Program. Tinutuyo kang resolusyon nga mapahaganhagan ang epekto kang pagpahalin sa mga empleyado kang nasambit nga kumpanya agad maalalayan sanda sa pangadaw-adlaw nga garastuson samtang wara ti obra. Mamanan nga gin-terminate ang nasambitan nga mga trabahador bangod sa ginapahayag pag-adapt kang redundancy program o kung plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar hindi rin kinanglan sa operasyon na kang nasambit na kumpanya. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang kolorom nga van sa Aklan, nagpalagas sa LTO6, sa Lakyan Gin Impound. May detalye sa balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo. K5 News FM
2: Live Report. Nauli sa linagsanay ang roadside inspection nga ginkasasang Land Transportation Office Region 6 law enforcers matapos nga nagapalagyo ang ginaprehend nga van sa banwasang Ibahay sa Aklan. Natabo ang insidente matapos nga ginkadtuan sa atahuan sang LTO ang van sa tubang sang Ibahay Public Market nga kon sa DN. Mayara nga parker nga nagatawag sang pasahero sang ginpangabay nga presentar ang mga kinanglanon nga dokumento. Hinali na lang nga nagsakay ang driver kag nagpalagyo sa lugar. Matapos ang 5 ka minutos nga linagsanay sang enforcer sang LTO kag van natigayon ini nga naabtan sa may barangay Kapilihan sa mga banwa sakay ang 7 ka mga pasahero. Aminado ang driver nga wala sang prangkisa ang van nga magsakay sang mga pasahero sa mga ruta nga Ibahay Nabas Katiklan. Gilayon naman nga gin-impound sang LTO ang salakyan bangon sa illegal nga pagbiyahe nga wala sang may gakaigo nga mga papeles. Ang nasambit nga operasyon ang kabahin sang ginpabaskog nga kampanya sang LTO 6 batok sa illegal nga operasyon sang pampubliko nga transportasyon sa bilog ng Western Visayas. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang nga portions ang duta sang flood mitigation structure sa Tigbawan, Iloilo, nag-usmod. Padre sang isa kabalay, narusdak. May detalye sang balita sa K5 Karen Badilla, sang K5 News FM, Iloilo.
3: K5 News FM, live report.
4: Narusdak ang pader sa puloy-an niya na hamtang sa kilid sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, inabanta alas 4 sang kaagahon, Agosto 11. Sa interview sang K5 News FM, Iloilo, kay Ramir Poniendo, tag-iya sang balay, ginpahayag sini nga antes narusdak ang pader, iya nakita nga may litik sa flooring sang flood mitigation structure, tubtob nga naabab na ang duta kag naglapad na ang litik, kag nakalabot sa ila pader, kag amat-amat nga narusdak. Suno pa kay Poniendo nga tubtob subong, may mabatian ini nga paglitik sa duta sa flooring sang flood mitigation structure sa din delikado ini bangod may posibilidad pa nga magluntad ang pagrusda. Samtang ginpadulungan naman sang K5 News team ang First District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH agun makapaathag angot sa nagluntad nga insidente.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kay kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Samtang sa dugang pa sospechado sa hit and run sa Bacolod, ginapatihan nga nagpadulong sa Victorias para nga magpalagyo. May detalye sa balita si ka K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report. Drivers ang minivan nga nakabungbok ang nakalasak sa isa ka lalaki sa Maydanan, Lacson, ginapatihan nagpadulong sa siyudad sa Victorias para magpalagyo. Pagpati sa mga bata ni alias Jan Jan, ang lalaki nga nabungguan kaginlasak sang minivan sa dalan Lacson sa tong Agosto 10 kay nagpadulong sa siyudad sa Victoria sang driver matapos nagluntad ng aksidente. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit sang Bacolod nga sa mga CCTV footages nila nakuha sa dalan Lacson, padulong ang puting minivan sa norte nga bayan sang dalan. Ang salakyan nga ilang ginatanaw naglabot ini sa IB Magalona o kung siyudad sang Victorias. Sino pa sa kay Bonilla nga nag-coordinate sila subong sa police station sang Silay, IB Magalona kag Victorias. Agud may buluan ang nahamtangan sa salakyan kag para matumod ang driver nga nag-hit and run sa 32 anyos nga lalaki kay nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa ospital.
2: Gahapon nga inisyang multi-cab na diretso pa dito sa ano sa siyudad sang Victorias. So may mga contact person naman kita dito nga ma-check dito. Okay, base ang iyab lang iyang plate number nakuha sa sinang mga CCTV.
1: May na-recover sumunga isa kasalakyan sa Norte Gabayan sa Ignagos Occidental nga kaparehas ang salakyan nga nakabunggok ang nakalasak sa kay Jan Jan. Apang ini ang gin-chop-chop kaginpinturahan sa lain nga kolor, pero inisimong ang ginaimbestigaran sang mga kapulisan. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ka K5 inyo napatian ang mga balitang o kon mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz o kon sa Western Visayas. Balitang regional. Karon sa ilo kita sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas.
3: Balitang National.
0: Ginpayag sa Commission on Audit o Concoa Auditor sa Impeachment Court nga irregular ang paggastos ng Office of the Vice President sang 125 million pesos nga confidential funds sa sulod lamang sang 11 kaadlaw bangod kulang ang mga dokumento nga magasuporta sa mga gingastos. Sa pagpatayon sang o kon sa pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginsiling ni Silent May Del Campo sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga nagamit ang OVP kag Department of Education sang kabugusan nga 612.5 million confidential funds. Apang ginapayag nga wala nakatag sang bastante nga dokumento agud nga mapamatud-an nga nangin madinalag-on ang security operations sang mga ahensya. Sa dugang pa nga balita, National gin panginwala ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Swansing nga mayara sang pork barrel o kon budget insertion sa 2026 national budget kag sa proposed 2027 budget. Suno kay Swansing nang transparent ang deliberasyon para sa 2026 budget kag ginpakita ang tanan nga mga institutional amendments. Samtang ginsiling sining yara sa ehekutibo ang pagtukod sang 2027 National Expenditure Program nga nagabalor sang 7.2 trillion pesos. Ka K5 inyo napatian ang mga balitang national. Karon silo kita sa mga balita nga nagakainabo sa luwas sang pungsod.
3: Balita International.
0: Naglabot na sa kabugusan 2011 ang kompirmado nga napatay bangod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, samtang padayon nga madasig nga nagalapta ang virus sa pilakabahin sang pungsod. Sunod sa pinakabagong nga datos ng Congo's Public Health Institute, yara sa 4,381 na ang kompirmado nga kaso sang Ebola sa lima ka probinsya. Nahibaluan nga kalakip sa mga rason sang madasig na paglapta sang virus, amo ang pagkaatrasar sa pagtumod sa mga kaso, ginagamo sa pila ka lugar, kagkakulangan sa health services. Sa katapusan nga balita international, pagkakuhaon na sang Indian government ang bangkay sang Everest climber nga ginkilala nga si Green Boots nga napatay samtang ginsaka ang Mount Everest. Tatlo ka dekada na ang nagligad. Si Green Boots ang ginpangunahan o kon ginapatihan nga isa ka Indian national nga kabayan sang Everest Expedition sang 1996. Kag matapos ang iya nga kamatayon, ang iya nga bangkay ang ginusar na sang mga climbers bilang isa ka waypoint agud mahibaluan nga malapit na lang nila nga malabot ang among summit. Ka K5 inyo napatian ang mga balita international. Karon silo kita sa balita sa okon karon silo kita sa balita sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Pagpangangkat subong sa Department of Agriculture nga masiguro nga di kalidad kag nagakadapat sa pangkalibutan nga merkado ang mga OB sang Pilipinas. Agad nga mapabilin ang nagdadako nga demand kag hindi lamang mangin temporaryo nga food craze sa social media. Sunod sa Department of Agriculture, ang anay wala ginasapak nga kararuton kag ginaandan nga nagakamang sa mga ogsaran sa mga Pilipino ang makit-an na subong sa mga cheesecake sa New York, croissant sa Paris, kag latte sa Sydney. Subong man, ginpahayag sa Department of Agriculture nga kun luyag sang Pilipinas nga masubra pa sa pagsikat kag di kalidad nga planting materials. Okon moderno nga teknolohiya kag siyentipiko nga pagtuon na. So na sayon siya ginatutukan ini sa mga siyentesta gikan sa University of the Philippines Los Baños. Matapos nila nga usisaon na ang 188 accession sang Greater Yam halin sa mga kabukiran na kag gene bank sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas.
3: Balitang negosyo.
0: Ka K5 inyo napatian ang mga okon ang balita sa patag sang negosyo. Karon silo kita sa balita sa patag sang ginampang.
3: Balitang sports.
0: Padel Pilipinas nagaprepara na para sa Asian Games. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nagaprepar na ang Padel Pilipinas para sa ilalabing unang paghampang sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa bulan sang Setyembre. Ang hubon nga bag-o lamang nagmadinalag-on sa 2026 Asia Pacific Padel Cup ang karon nagahanas sa Madrid, Spain. Ginpayag ni Jeff Cheng, ang pangulo sang Padel Pilipinas, nga isa ka maragtason nga kahigayunan para sa Padel Pilipinas ang pagsabak sa Asian Games. Dugang pasang natungdan nga nagapakita lamang ini sang madasing nga pagdabong sang nasambit nga sports sa bugos nga Asia. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si ka K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo napatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon silo kita sa balita sa patag sang showbiz.
3: Balitang Entertainment.
0: Ryza Sinoon nagbalik na sa iya nga home network para sa bag-o nga teleserye nga Hari ng Tondo. May detalye sa balita si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
5: Ang balik na sa iya original nga home network ang actress nga si Ryza Sinoon kag Ultimate Female Survivor sang Star Trek Season 2 sang 2004. Kabahin si Ryza sa cast sa bagong nga action drama nga Hari ng Tunto nga pagapangunahan na They Did Estrillo kag Ruro Madrid. Nahibuluan nga kapinwalo katuig ang actress nga wala makitaan sa mga programa sang GMA7 Network. Madumduman sang 2024 naging sentro sang atensyon si Ryza pagod sa iya pagpakalbo para sa isa ka proyekto. Ini ang natuman sa ginbato niya ang papel bilang isa ka madre sa horror movie nga Lilim sa idalam sa direksyon ni Mikhail Red. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
0: Ka K5, inyo napatian ang balita sa patag sang entertainment. 55 minutos ang nakaligad sa alas 6 sang aga. Kag inyo napatian ang pangkabugsan nga pagpalayag sang Direx 500 Morning Newscast. Sa tadan naton nga mga ka K5 nga nagupod sa aton nga pagpalayag, maayong aga sa inyo. Ka K5, sa ngala nagid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong nga partner sa technical side with ka K5, Juvi Cover. Kag saman nga news director with ka K5, Roldan Bisada Villarreal. Saman nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag saman nga humble nga chief executive officer, Doc Ramil Oy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos with ka K5, Roldan Bisada Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nangintag balita, ka K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika.
8: Checklist na ta! Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. Mm. May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil.
9: Soothing.
8: Mm. O, especially nga ara sa D3 Bio, mm-hmm, pagbuka to, boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na drang natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara
9: hindi
8: dira.
9: Hindi lang dira, Sir GP, ha? Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
8: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon. Uh-huh. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Nami
10: ngalak sa tugali, Sir GP.
8: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
9: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon, kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa mga. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. Mm. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
8: Ang plain D3 kinanglan pag ang isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
9: So, no, ka kung, kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
8: Combine na.
9: So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gas mo.
10: Gasto na.
9: Bakal ka na lang D3 Bio.
11: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
9: Correct. Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
3: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio. Mm-hmm. Eh, hindi siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sang monolaurin.
8: Oo, oh, gusto.
9: D3 Bio lang. Correct. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
8: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Oh. Hindi ako kanaway na na.
9: Oo.
8: Oh. Oh, see?
9: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
11: Gusto ko ya ang D3 Bio
7: over ordinary vitamin D3 kay gapo huway ang akon pancreas.
8: Ay,
7: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
3: D3 Bio
7: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficient na para magpa, magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
3: D3 Bio.
7: That's why got D3 Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
9: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
7: Hindi siya mabangkrap.
9: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo ah. Mag D3 Bio.
7: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
8: Sa ilo na, sa ilo na.
9: Kung sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
3: D3 Bio!
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatags mga butika. D3 Bio! Health! News! D3 Bio! With Visio!
13: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet, akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. DTX 500, kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanulog bo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 da. DTX 500.
15: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dali kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Efektibo, gidkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan.
1: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
4: ikapsula mo.
2: Extend.
4: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
4: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
2: Like flavowaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
4: TGX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
25: Mapakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
4: Ang Physio
2: yung may D3.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
4: yung may Physio.
2: Ang Physio
4: yung may D3.
2: Mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
4: DTX 500.
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura?
2: DTX 500.
4: DTX 500.
30: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
31: Yung mga blood sugar test,
32: ilan tong score ganit?
30: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
31: Ilan na lang yung mga blood sugar?
30: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
26: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: ITC DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
6: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
5: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-ginibatsak.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
18: Hold on, Besana Villarreal.
19: Para sa Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyadad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa okon petsa 13 kita mga ka K5 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Webes gadlaw ang aton siniga pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka K5 naga monitor na nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton mga suki nga mga ka K5 nagatutok na sa lasiri tag sa ka mga radio. Mabatian kita sa 10.9 100.9 na megahertz sa inyong FM band, FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Likewise sa K5 News FM Philippines sa mobile application. Kag sa aton siniga pagwaragwag man mga ka-K5 pinaagi sa aton siniga official Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Sa mga balita ng aton pag-istoryahan diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5, sa dalagko nagapanguna mainit nga mga balita ng aton pag-tutukan ng mga balita ng aton siniga natipon sa pag-monitor sa kalinong kagatawhay sa Biloga Siyudad kag probinsya mga ka-K5. Ang probinsya sang Capiz sa 433 ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Capiz may nabilin sa gyapon nga 30 ka mga barangay sininga August 2026 nga wala pa madeklarar bilang drug cleared barangays mga ka K5. Out of 473 barangays, 30 pa ka mga barangay ang hindi pa drug cleared. Sandig sa gimpatigayan kapon nga sinapol sang Provincial Anti-Drug Abuse Council kon padak. Ano bala ang mga barangay nga ini? Kag may mga ginahimo gidman bala nga lihok ukon tikang ang 30 nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Capiz mga KK5. Dugang pa nga balita tapon naglupok ini nga impormasyon liwat itinguaan ta nga base may maghulag man base may magtinguha man kumpirmar kundi ganiti ko ako di manaog kag ako man makonfirm angot karon sa ginapayag pag-dismiss sa isa ka punong barangay diri sa siyudad sang Rojas mga KK5 no pag-dismiss ginaligar pag-dismiss sa punong barangay sang Barangay Bulo mga KK5 in the person of punong barangay Balsote mga KK5 mayara kita kapon sa Dabaton nga kopya o kabalan mo kita Dria hindi kita basta-basta magtuksaw sa istorya nga hindi na to na kumpirmar pero mayara karon sa Dagalagaw nga porsyon sang kopya sang dispositive person sining ginaligar karon mando nga ginapayag ining respondent nga si Giovanni Arapol Balsote ang administratively liable sa paglapas sa Section 63A sang 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service kag may penalty mga KK5 nga dismissal from the service with accessory penalties of cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, bar from taking civil service examinations, and forfeiture of retirement benefits. Diin bala ini nagalin ang mando nga ginaligar karon pag-dismiss sa serbisyo sa punong barangay sang Barangay Bulo nga si Kapitan Giovanni Balsote. Ato ni nga pagatinguan nga mahibaluan kung maghulag ng baso mga KK5. Likewise, tutukan taman ni diri sa aton nga pagpangalagad ang mga tikang karon nga ginimo sang gobyerno probinsyal angot sa sining RSSI infestation. Tinakapila ka mga sugar planters na istorya ta kag sila mismo nagasiling dako na karon nga kapirdiya ng ila sining na incur bangod sa sining RSSI infestation nga nagliligad panigali iya mga KK5 pero nagligad lang man nga adlaw naglasala sa hulag ang pila ka mga talatapan diri sa probinsya. Kag in fact sa ila sining summit nagligad todo hindi pa gani preparadong datos kun waay sila gin pwersa ni Capiz Governor Fredinilo To Castro tido ay panaglasala sa hulag ang pila ka mga opisina para karon nga tutukan ini nga problema ang pamangkot. Ano nga mga efforts ang ginimo sang Office of the Provincial Agriculturist? Pangadua, ano ka-aware ang publiko? Likewise, ilabi na ang mga sugar planters kung ano ining RSSI, paano ini malikawan, ano mga remedyo sini para masalbar ang pananom nga tubo sa aton sinuabian nga mga sugar planters, mga KK5. Kaya lang taon tadi hindi lang mga sugar planters, pati nagapangamo man sa kampo, piktado man ako magkalapirdi ang mga sugar planters. Kitiway sila to sang tapason, way sila to sang ubraho ng mga nagubra sa kampo, kung pirdi ang panano mga KK5. Hindi lang diri at stake man ang pangabuyanan, palangitan, and likewise. Pati siyempre ang asukar, may tendency nga magsaka ang presyo kung magtayo yun ini nga magkalapirdi ang pananom nga tubo sa aton sini magkauturan nga mga negosyante o mga sugar planters. Kiti duay kat may nabatian nga tinimok-timok sa pila ka mga local government units. kung nagahulag man sila kung wala mga ka-K5 angon sa sining RSSI infestation. Ato nagkaroon nga pagatutukan mga ka-K5. Samtang sa ika-15 kahapon nga adlaw sa impeachment trial, madamo ang nagkadlaw kag nakibot. Matapos ang isa sa mga abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio nagsiling, misleading questions are allowed in cross-examinations. Kita gid sa video ng pila ka mga abogado dumalagbong sa bangko pagambal to sang isa ka abogado mga ka-K5. Butang aging disgustuhan ni prosecution lawyer Lorna Kapunan mga ka-K5 kun sa mga aswang pagabunan na niya nga dan nga aswang si attorney Kapunan, no? Bilang isa kagumaan nga abogada, mga ka-K5, grabe ang record sa litigation, sa practice. Tidito ginambal niya nga, misleading questions are not allowed. Pero tingambal ni attorney Ferrer, allowed ko no misleading questions mga ka-K5. Di si attorney Ligutan, nag-post sa social media about misleading questions without mentioning ang ginatumod niya is the impeachment proceedings, kundi kung anong stated sa rules of court mga ka-K5. Di karon siguro nabasahan ba si friend sila sa Facebook or gina-follow ni attorney Sheila Season, ba si gina-follow ni attorney Season sa attorney Ligutan. Di si attorney Season nagkakwan, naghahambal sa mikropono kaginsiling na dapat hindi sa sagi post sa Facebook. No? Ti way namatagan chance si attorney Ligutan nga makahambal nga ma-acknowledge ang korte mga ka-K5. Pero sa statement ni attorney Ligutan after the trial naman niya, ti akong tuya for educational purposes. Sala ko na akong ina-edukar kong tao nga ting kamaturan ko na nogin na nakabutang sa rules of court, hindi ya pwedeng misleading questions, kundi leading questions siyang allowed mga ka-K5. Ano gid bala sining matabo diri? No, kay dog ka pareho mga ka-K5 gagida lecturean, gina training, kagina bali-bali kagina lato-lato sang mga gabunan nga mga abogado sang prosecution panel, ang pila ka mga bataon nga mga abogado sang defense team mga ka-K5. Galing ang paglantaw man siniabi kung diin ka nagkwan eh, kung diin ang, especially if may mga biases ka, if you're pro Duterte, if you're pro Marcos or pro whatsoever, na may mga biases ka na. Pero if you're nag-step back ka, galantaw ka lang sa proceedings, mga damo kagid matunaan mga ka-K5 mo. O, ato na karong diskusyonan, diri sa aton nga pagpangalagad. 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Diri sa aton siniga pagpangalagad baw sa mga ka-K5 dato no galia ang pagpangape sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix amoning kape nga magabulig sa pagdetoxify sa inyo siniga lawas. Mga ka-K5, ang kape nga magabulig sa inyo makafocus kamo kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Isli na lang kape nga ginabidakal yung sangge kahapon na ubusan ko DTX Coffee Mix. No, may way kitabi kabakal kahapon kaya naalang-alangan sa kasakuon. Bawa pag kiti hindi kompleto, adlaw ta kung di tagapangape, gintistingan taning lain ba lang brand sang kape, bawa terrible. Kalainon! No, grabe, gidiagali ang acidity mga ka-K5. Nagkuhan kagidi, digwa kagidi gayon gali. No? Gani sa mga ka-K5 ta, hindi gid ka mo magpaubos sa inyo da balay, sa inyo da opisina, hindi ka mo magpaubos ang stock nyo da, nga DTX Coffee Mix, para adlaw-adlaw ma-detoxify ka mo, adlaw-adlaw makafocus ka mo kagmangin alerto. In a layman's term, hindi ka tatanga-tanga. If you're working, if you are a working individual, ma-plan out mo na ba lang imo mga dapat i-accomplish for the day? Para mangin produktibo ka, mapuslanon ka, kag ipare hindi man mapirde mo employer. Matungdan mo bala kung anong papel mo sa buhay. Kaupod ta dira kag katuwang ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Magluwas sa DTX Coffee Mix, araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Available ni mabakal ni sa mga butika na malapit sa inyong lugar Mabakal man ni mga ka-K5 online, kag of course available man sa sentro sa Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tanda na basta healthy kag baramit nga kape, kopod ginaton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Check ta na latest weather update, ano bala mang indalagan sa ton sinigit sempo subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Naka-standby sa number 3 aton connection sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka-K5 Lian Loreto.
6: K5 News FM Live Report.
7: Good morning. Ito po ang ating latest

0: cloudy skies o yung maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin po sa may area ng Western Visayas. So ngayong araw nga, expect natin yung mga pag-ulan sa halos buong Luzon except na lamang po dito sa may Bicol region, although pati rin po yung Camarines Norte ay makakaranas din ng mga pabugsong mga pag-ulan. Pinakamatataas naman po yung ating intensity ng pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan, kung saan sa ngayon po ay nakataas ang yellow heavy rainfall warning sa ating mga NCR Pag-asa Regional Services Divisions. Aside naman po dyan, dito rin po sa may Occidental Mindoro, ay expect din po natin na meron po tayong mga panakanakang pag-ulan. Ito naman po yung ating mga inaasahan na agwat ng temperatura, kung saan sa Lawag po ay 27 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33, dito naman po sa Baguio 17 to 20, Metro Manila 25 to 29, Tagaytay 23 to 29, at sa Legazpi po may kataasan yung ating maximum temperature, 26 to 31 degrees Celsius. Pagdating naman po dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin yung Palawan po. Maging dito po sa may Aklan, Antique at Capiz ay meron din pong mga pag-ulan dulot ng habagat. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron po tayong katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat. Other parts naman po ng Visayas and Mindanao ay meron po tayong mainit at malinsang panahon, especially po sa tanghali hanggang hapon, although may chance po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa may Kalayaan Islands and Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, sa may Iloilo 26 to 33, Cebu 27 to 33, dito naman sa Tacloban 27 to 34, Cagayan de Oro 25 to 34, Davao 26 to 33, at Zamboanga naman 25 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, inaasahan pa rin po natin yung mga panakanakang pag-ulan. So mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized floodings at nakataas pa rin po yung ating weather advisory dito sa Zambales, Bataan, maging sa may Occidental Mindoro. Ibig sabihin po nitong nasa yellow ay maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours yung ating mga kababayan. So dahil po ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin since last week pa ay likely po or susceptible po yung ating mga kababayan dito sa mga landslides and also sa mga flash floods event. So, doble ingat po and always po ay i-check ang ating mga yung ating mga updates dito po sa Pag-asa, and also huwag pong kalimutan na makipag-coordinate sa ating mga DRRM officials. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So, pwede din po makapalaot yung ating mga kababayan sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise naman po natin dito sa Metro Manila ay 5:42 at sunset naman po 6:20 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media pages, and para sa mas karagdagang impormasyon, bisitahin din po natin yung ating website pagasa.dusc.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong latest weather bulletin diri sa aton sinigapag pangalagad sa Foro de los Pueblos. So southwest monsoon sa Quiapo na mag-apekto sa Luzon mga ka-K5, while diri sa aton sa Capiz, no, sa aton si Magkotoran yung mga tagpalamati mga ka-K5, southwest monsoon man mag-apekto diri sa aton including province of Capiz, may posibilidad sa pagbubo sang moderate to heavy rains mga ka-K5. No, base diri sa forecast ang Pag-asa, gani ba may posibilidad gid sang pagbuhos ang ulan subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Dala ka mo payong kagkapote kay hindi ta mapakta ng tiempo base bumubo ang ulan subong adlaw mga ka-K5. 26 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak na nga lasa 8. Kung may mga mensahe ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, para mabasahan tangin nyo sining mga mensahe, mga ka-K5. Kay ni ka Christine Diseo sa Tuburan Maayon, maing aga, Noy Renato Foliuna, Adan Sarbues, naga-monitor, Noy Renato Foliuna, salamat. Kay Ma'am Elsie Acuna, good morning, ilabi na kay PJ and Ronaldin Diaz sa Buaco, dere sa Panitan. Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Vanistumo, Tessie Blances, Arnel

0: na dumalag sa Balatukan, Panitan. Good morning. Halin kay Ma'am Elsie Acuña. Kay Ma'am Irene Macario sa Dao, sa Macario kag Magbanwa family. Thank you, Ged. Kay sa family Kadigal, Kiatson kag Elision, maing aga. Kay John Kadigal Jr. sa Sitio Pastuan, Agsilab sa Pian. Thank you, Ged. Lindon Hano, maayong aga, salamat. Kay Rodolfo Evangeli Jr. nakatutok na. Nelson Berber Daluy Jr., Ma'am Roda Donato Amago, ang linay sang dinginan, maayong aga. Good morning man sa kay Sir Lionel Lasala Bedejo. Good morning, Sir Lionel. Thank you, Ged, sa pag-monitor dari sa K5 News FM. Kay Mick Villaruel, nag-monitor na. Thank you, Ged. Rowan Buendia Alunsagay, nagatutok naman kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Salamat, Gid, sa aton mga suki nga mga ka-K5. Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na diri sa K5 News FM. Thank you, Gid, mga ka-K5. Sa mga suki naton diri sa TATC, no, bisan ginakompetensyan sila sang speaker. Ah, gabato man mo, gabato man nila radyo kag mga mini sounds sa pagpamati. Sa mga programa diri sa K5 News FM, ilabi na sa Foro de los Pueblos program. Thank you, Gid, ha? Sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 nga adlaw-adlaw nagatutok gid diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM sa mga suki naton da nga mga taga-palamati kag sa may paseo ho, kalabay kita dira kahapon sang hap, I believe kahapon sang hapon galano gid ila radyo nagapamati sa K5 News FM. Likewise sa mga amigo tada mga alerto nga mga gwardiya sa may Ross City Hall, no, nagtutok gid sa K5 News FM. Madamo gid gid salamat. Kay Marco Umbid, maing aga, Ma'am Gianna Velsiloso. Thank you gid Ma'am Gianna. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka K5. Pagbalik ta duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon, istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas,
8: hindi na magkabalaka.
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Bastante sang antioxidants.
8: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
9: Likawan ang baratia.
8: Mag DTX 500 ka.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo.
8: Si Butch at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Didra ang mighty.
9: Malaban mo
8: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensyon, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: Fresh.
14: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
3: Mamakan mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
17: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
19: Hindi makariba. Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men.
19: Gawa sa maca.
20: Isang herb
19: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
18: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver, extend lover.
19: Extend Supplement for Men.
17: Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio.
6: Ang D3
7: nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
6: D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
7: DTX 500.
6: Pasami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abiyan.
7: Mag-DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500.
7: Ang stress, malikawan.
6: Pagkamuringon, malimtan.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
10: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
7: TTX 500 Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Kung nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Cell.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
14: problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Cell.
6: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gaan.
1: Kabasa na naman.
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend
18: Food Supplement for Men.
19: May maca,
18: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs
18: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
18: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
4: 12 minutos sa rabinin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, agad babasa tayo sining mga minsahe mga ka-K5. Kay Aling Onarse, dira sa Nara Extension sa Barangay Punta Tabok, maing aga, salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Kay Victor Bostilio Hulasca, naga-monitor naman, good morning. E Ma'am Elma Dordas Manalansan, gapamati na habang gabubo dang bunok ng ulan sa Gyapon, no, sa Mandaluyong yung City, Manila. Maing agaman kay Mike De La Torre, hambali Mike De La Torre. Good morning, sir. Ay, salamat. Madayon na gidman ang barangay elections, mabayloan na gidman ang mga buayang kapitan kag konsihal, ang mga congressman nga nagaduso nga ipaiway man mga korap na sila. O, halin kay Mike De La Torre. Marites Agassi, maing aga, Marco Ombid, salamat sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na samtang kapi-kapi sa DTX Coffee Mix. Good morning, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Kay Leo Jan Milliones, good morning Leo Jan, salamat gid sa pag-tutok diri sa aton siniga pag-pangalagad. Okay lang na, balan tagidara ka man permi nag-suporta, no, sa K5 News FM. Banta ko gani ang ibalita mo, nagabusong ka na. Thank you, good Leo Jan, kag sa pamilya Bilyones, daga-daga pamati. Maing aga man sa Matias and Robles family sa Lantangan, Pontevedra, nagapamati na, salamat gid sa aton sini mga suki nga mga ka-K5. Dalagin di-check ta report sa aton sini nga patrol mga ka-K5. No, bago lang gid na ito nabaton, ini nga mga detalye, angot karon sa ginapayag, mekaniko, nadakpan matapos ginakuan sang armas, kagadapatian siya buo, dira sa banwa sang Pontevedra. Balon tabing detalye sa balita, naka-standby ang patrol with K5 Rodney Dalanon.
5: K5 News FM Live Report.
6: Arestado ka K5 Roldan ang isa kami kaniko matapos ini siya nga nakuha ang sang armas lupa kag ginapatihan siya mo kagabi ini tapna last 7:55 sa may sitio proper barangay Linampungan Pontevedra Capiz. Kaya diri ang among subject person gin kilala kay alias G, 30 anyos ini siya, kag residente sang barangay Ilawod sa amuman nga banwa. Kaya sa aton diri nga nakakuha ang impormasyon man nagikan sa May Pontevedra Municipal Police Station Kapitaguldan, ginapayag nga may isa ka concerned citizen ang nagpangayo sa buling sa mga kapulisan. Bangod nga may nakita ini nga lalaki nga may dalang pusil samtang adto sa amuman nga lugar ka K5 Roldan. So, diri kag ginpadulungan man sang mga pulis sa diin nga naabtan, ini nila nga may hawid nga 38 caliber revolver nga armas lutang ang among persona at ang iniman nga baril, wala sang number, kag may ara pa sang tatlo man ka mga bala. Kag magluwas yes, K5 Roldan. Magluwas ni ka, Kita Roldan, no? Nagpatigayon man sa search incidental to lawful arrest ang mga otoridad. Diri kag na-recover ang isa man ka sachet sa ginadudahan shabu nga may ginablumanta street value nga 20,000 pesos, 400 pesos, dugang pa nakuha pag-inari ang holster, plastic case, kag isa ka motorsiklo. So, sa subong, Kakita Roldan, ari na ini, nagapabilin man sa kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station ang arestado, kalaki pang mga pagkabutang nga nakuha sa iya, dahil nga pala na ini siya nga pagpasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kundinig Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kundinig Comprehensive Dangerous Drugs Act.
4: Ano kuno ning ginaobra to sang suspect sa linampungan ka K5 Rodney kag nga managapakawal ni sa pusil?
6: Ka K5 Roldan, no? So sa initial pa lang nga info api nagkaangay do nagalibot-libot ini nga tawo, no? So sa initial nga impormasyon nga nakuha naton na ang ini nga person na nagalibot-libot dito sa lugar. So wala pa gid matumod kun ano ang iyang katuyuan. Ang hepe o kung ang officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station at doon nga may buluan ta kung ano ang tinutuyo sa mga persona kaya basi kakita Roldan no may ari ini siya sa ibang pang mga transaksyon na may posibilidad related sa illegal na aktividad kaya kakita Roldan. Sa atong galit nga palihakwaan sa adugang information ang natunggan sa Siliman nga Police Station kakita Roldan.
4: Okay, sige.
6: Report para sa pagpangalagad sa Foro Minos Pueblos, ito si K5 Roadway Daban Dalagad para sa kampiyon ng balita. Sa Lucio Publico, Kagalingawan sa Katid, K5 News FM. Foro
4: Minos Pueblos. Madamo nga salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita dari sa ton nga pagpangalagad. Kagabi pa nino, mga pasado 7 kagabi, dari sa may barangay Linampungan, Pontevedra, mga K5. Kaya ginapagwa dring istorya sa Pontevedra PNP, may nag-inform sa ilang may yara sang kuno persona nga nagapakawal to sang pusil sa linampungan. Pag-responde nila nadakpan sa akto, allegedly nadakpan nila sa akto ining 30 anyos ga lalaki nga may bitbit ga pusil caliber 38 revolver mga ka K5 kag pagrikisa ang caliber 38 revolver may tatlo ka mga bala kag incidental to lawful arrest. Suno pa sa pulis pagrikisa nakuhaan pagid sa isa ka sachet sa gidapatin illegal nga droga nga may street value nga masobra 20 mil pesos. Ti karon ining suspect ko ibaloon tani anong background sini nga may dalan ni siya nga pusil. Ano nang grimo niya da sila nampungan kay taga Ilawod ba ni siya? Gano siya nagalibod sang lawayan nagadayandayan. O, tutukan tana mga ka K5 diri sa aton sini pagpangalagad. No? Gikan man sa hepe sang Pontevedra Municipal Police Station. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, mga pilang tamakadali DTX Coffee Mix, Dazon Tumaronta na, aton Power Trio ng suplemento, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Kay pagbaliktad, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
9: mo mga electrons sa mga molecules mo.
8: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
9: Why na?
8: Why na? Matamat na lang siya.
9: Matamat.
8: Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kaya hindi gidya
9: mabuyan.
8: Mabuyan? Cellphone.
9: Cellphone.
8: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
9: Wala problema.
8: Mm. Ito si Linggo Bla, perte ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
10: Tag-40,000 lang cellphone.
11: Mas damo pag ginabakal nga free radicals, sang sa antioxidant.
8: Correct. Imagine lang.
11: Amo na ka na, DTX 500.
8: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, sir boy, sa isa lang kakapsula. Mm. Taglima kakapsula sa DTX 500.
12: DTX 500.
8: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan niya kami sa ice cream,
10: soft drinks.
8: Oh. Initanan, grabe magpapurma sa free radicals. Mm. Magpurma sa oxidation. Di anong sakit balatian mo, sir boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
11: Ah, tindamo. Diabetes.
8: Damo-damo, no?
11: Diabetes.
8: Cancer. Diabetes, high blood problem,
11: tatanan, hypertension, cancer,
8: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, sir boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, sir boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
11: Correct.
8: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
11: Oh, ganun tamis.
8: Pinoy, sir boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
11: Oh. Suplemento.
12: DTX 500.
13: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
14: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dasun inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong nga mata.
12: DTX 500.
11: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
10: Yes. Ang iban si boy, huwag ko nung tamis, pero grabe pa kanon kanon.
11: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
15: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
11: Correct. Amo ginadapat, no?
8: The cause of disease, not the disease itself.
11: Correct.
8: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
15: Mabalik-balik lang Japon. Oo. Oh, ara Japon ang cause.
8: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliver.
11: Correct.
8: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
11: Correct.
8: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
15: Ang aso.
8: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
11: Correct.
8: Ang muna, sir boy. Even mata, apektado.
11: Apektado?
8: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
11: Bata pa, no?
8: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
11: Wala ka pa yung maintenance.
8: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
11: Ito
8: kadami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
12: DTX 500!
16: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day, anami.